0: Ako na magre-respond. Ako na magre-respond para sa kanya, para sa kanya. Asayo, Attorney Gabunan. The chair did make a ruling, make issue an order for the parties to try to like, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh.
1: Inignore.
0: Ghost na nga.

0: sa amin, kung meron similar signature ang all other acknowledgement receipts ni Mr. Davin Bakay?
1: Yes po, dun po sa mga acknowledgement receipts na ito is lahat po sinertify ni Mr. Bakay na ito po ay mga kopya ng acknowledgement receipts na sinubmit po sa amin ng OBP.
0: Punta naman tayo sa P-1-8-1483. Pangalan ng... Please read for the record.
1: Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 150,000 pesos for the purchase of information received by Ralph Josh Bacon on June 20, 2023.
0: Bacon. Okay. Alas 12 na, gutom na tayo. Yung susunod na pangalan, mukhang P-1-8-928. Pakibasa for the record.
1: Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 50,000 pesos for the purchase of information received by An Ong Pauco, date March 20, 2023.
0: Okay, next. P-1-8-1015. Pangalan ni Hart Santiago. Pakibasa, bumili siya ng supplies.
1: This is to acknowledge receipt of the amount of 250,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parenthesis, payment for the purchase of supplies, received by Hart Santiago, date Feb 27, 2023.
0: Kanina, Madam Witness, merong Ong Pauco at saka merong Hart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin?
1: Hindi po.
0: Hindi naman. Bakit hindi? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? May pagkain na bacon, may parang kamag-anak ni Hart. Why did you not verify the names in this 1,049? Acknowledgement receipts.
1: Sa ICFO po kasi ang ginagawa namin is compliance audit po.
0: Ano ibig sabihin nun?
1: Ichinicheck po namin kung compliant ba sa joint circular at kompleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin in relation po sa provisions ng joint circular.
0: Okay. Sinabi mo kung proper ba. Ito bang payment of purchase of supplies? Proper ba yan sa paggamit ng confidential funds?
1: Yung payment for supplies po, kasama po siya dun sa enumeration kapag payment for supplies na ginamit po sa confidential operations.
0: At sinabi mo earlier, dapat yung mga sinasubmit, may kasamang sales invoice at mga kasamang purchase documents. Meron bang kasama? Dito sinubmit ni Ms. Hart.
1: Wala po.
0: Wala. P-1-8-1807, Fiona Villegas. Pakibasa.
1: Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Open and close parenthesis, purchase of provision of medical and food aid.
0: Okay. Nakalagay, purchase of medical and food aid. Ito ba isang ayon sa pinapayagan na paggamitan ng confidential funds?
1: Based po dito, nakalagay po na it's for the purchase of supplies na naka-open and close po, provision of medical and food aid.
0: P-1-8-1466. Kamag-anak ata to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla, 50,000. Purchase of information. Ang purchase of information ba ay allowed, allowable expense?
1: Yes po, under 4.8.1 po, kasama po ang purchase of information.
0: Eh, kung kasama, bakit mo dinisallow itong purchase of information?
1: Hindi po ito kasama dun sa na-disallow po.
0: Ito?
1: Hindi okay. Po.
0: Balik naman tayo sa P-1-8-1220. kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Clarice Ontiveros, please read the amount.
1: This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parenthesis, purchase of provision of medical and food aid.
0: At again, disallowed ito?
1: Kasama po ito dun sa na-disallow po kasi humingi pa, based on this acknowledgement receipt, we cannot ascertain, hindi ko po ma-ascertain if this is for really nabigay for purchase of medical and food aid. Kaya humingi pa po ako ng additional documents.
0: Nabigyan rin itong Jose Jocno Jr. Kamag-anak ba to ni Public Prosecutor, Madam Witness? Binerify mo ba? Can you look at P-1-8-1482? Nagbigay ng information itong Jocno. Kapangalan Jose Jocno Jr. Jr. Baka anak ni Congressman. Hindi mo tinanong kanina nung dumaan ka dyan?
1: Hindi po.
0: Ah, hindi. Okay. Ito naman, P-1-8-994. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Pakibasa for the record.
1: This is to acknowledge receipt of the amount of 150,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Open and close parenthesis, payment for the purchase of supplies received by Diane Maple Lapid on Feb 17, 2023.
0: Bakit naman naka-disallowed itong expense na to?
1: Gaya po yung sa provision and medical and food aid, based on this acknowledgement receipts po, hindi po ma-ascertain kung this is really given for the purchase of supplies, kaya nanghihi po ako ng additional documents po.
0: Meron na naman, not once, but for the second time, Lapid family, John A. Lapid Jr. Tumangga.
2: Isumbong po kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan. Numero uno sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon.
2: Radio Kaibigan.
6: Ang musunod na programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
7: 464 ka mga barangays sa 20 municipalities and 2 cities. Mayang adlaw kaninyong tanan.
8: Daghan kaayong salamat Vice Gov Lawa karon nga episode duha ka mga importanteng hilisgutanan ng ato ang tutukan. Una ni ini ang ato ang Bukidnon Press Freedom Week celebration which is ato ang gisaulog sulod niini nga semana and ato ang tema karon nga tuig Vice Gov is empowering communities through a free, fairless and responsible press. And ikaduha, ang paningkamot sa SP Bukidnon nga mapadayon ang accreditation ubo sa ISO 9001:2015 Quality Management System ug unsang kahulugan ug benepisyo niini alang sa ato ang serbisyo ngadto sa ato ang katawhan sa Bukidnon. Ug ato sa kahatagan ug higayon din sa kahanginan nga inyong mapaminawan ang mga nagdaog sa mga private media partners nato sa gihimo na scriptwriting and broadcasting competitions kagahapon, no? Last Thursday, ato ang gipahigayon kini nga competition o atong atangan kung kinsa ang mga nangdaog. Maokin niyang atong pag-aisgutan karong adlaw. So, Vice Gov, andam ka na ba?
7: Andam na.
8: Alright, so atong sugdan, Vice Gov, una na itong isgutan ang selebrasyon nga dili lang kalihukan sa mga media practitioners apan usa-usab kapahinumdom sa dakong papel. Sa gawas nun, responsable og maisugon nga pamamahayag sa atong katilingban. Kini mao ang Bukidnon Press Freedom Week celebration din ako nang gikaingon, empowering communities through a free, fairless and responsible press. Congratulations by the way sa tag-iya ani nga tema. Si kasamang June Naban, ato ang station manager sa RMN Malaybalay.
9: Congratulations, June. Congratulations.
8: Kay ato ang gipagig pa contest Vice Gov, kay para pud makuha nato ang mga ideya sa ato ang mga Bukidnon media kung unsa gyud ang ilahang gusto nga mahitabo sa ato ang kasaulugan. So Vice Gov, atong balikan, kung nganong importante nga adunay espesyal nga celebration alang sa press freedom, unsa ka mahinungdanon ang press freedom sa usa ka probinsya sama sa Bukidnon? Unsa siya kaimportante?
9: You know, matod palagi na isa ka giingon nga quotation, no? Ingon sila nga good governance is not about avoiding difficult questions, but it is about having the courage to answer them.
8: Mm-mm.
9: So, just like in relation sa press freedom, no nga, nakugigayag ka lang bigitan nga ang atong kagawasan, ang atong pag-asenso, ang atong katawhan nga luwas o masayod sa kung sa mga pangitabo, importante gi kaayo nga dili kita mahadlok mo padayag sa atong mga hunahuna. Dili kita mahadlok mo padayag sa atong mga suwestyon. So that is where the press is the press's vital role. Can be seen best, no, nga kilala lang atong kanato, no, nga ang atong prensa, no, dili ma-restrain, dili sila madidaan sa ilahang paggawa sa kung unsa ang ilang hunahuna. Well, although unfortunately in sa atong nasod, no, it is not yet batawag nato nga perfect freedom,
8: yeah,
9: no, tungod kay daghang pagidgapon ng mga impluensya, ang balaod mismo, defamation, no, napadayon pagyapon ng lanay siya, no, so muna usa sa mga rason nga matawag na siya nga sometimes press freedom is guaranteed by the constitution, but at the same time it is hindered by the law of the land. So
8: dili siya absolute.
9: It's not absolute. Mm-hmm. Exactly.
8: Mm-hmm.
9: That's the right term. So, dire sa lalawigan sa Bukidnon, very happy, no, nga very healthy ang ato prensa nato dire. May mga istasyon nga mupadayag yun, no, saway pagkahadlok, no,
8: batikos.
9: Mubatikos gyud, no, napoy isa ka istasyon na para sa iya, ang iya is kuan lang kanang developmental, di ba? So, it is safe to say, no, nga here in the province of Bukidnon, gaka-enjoy gid sa katawhan ang atong matawag nga press freedom.
8: Makita, okay,
9: gakakitaan gid nila sa atong prensa nga patas, angay ug on the level gyud ang atong mga members of the press.
8: Yes. So naa sa tema Vice Gov, fearless and responsible press. No, para nimo nga nangamahan gyud sa lokal nga balaod nun sa Bukidnon, unsaon pagbalanse sa usa ka journalist o media practitioner ang kagawasan sa pagpangutana, pagsaway, paghatag sa impormasyon, uban na din ha ang ilahang responsibilidad sa paghatag sa tukma o patas nga balita. Giyon sa pagbalanse sa imuhang panglantaw, sa imong naobserbahan sa ilaha.
9: Bili mo ko usa ka media nga practitioner,
8: oo,
9: no? I do not have
8: usa ka
9: your expertise, no? Pero pagpasa na ko ani nga balaod nun, ordinansa, kini siya gihapon is gikan ni siya, no, after consulting sa ato araw pong mga members, members of the press, no, nga mas mayo unta Vice Gov Madrid lalawigan sa Bukidnon, adunay pagrecognisar, adunay pagilapod sa unsa pod ang contribution sa press diri sa atong lalawigan, no, kay an informed constituent is an empowered constituent.
8: Yes,
9: no,
8: sakto.
9: So dako kayo og responsibilidad, dako kay og role lang ato ang members of the press, ana.
8: Mm-mm.
9: So to the members of the press of which you belong, no, dako akong pagsaludo o pagpasalamat sa inyo nga Bukidnon is growing fast and Bukidnon is a tawag nato nga investment hub.
8: Mm-mm.
9: No, without question, we are one of the fastest, if not the fastest growing province in the island of Mindanao and perhaps in the country ngani, no, despite the geological challenge at being the biggest now in Mindanao, pero still no mapaabot gid nato gyapon sa kasuok-suokan tungod sa kadaghan sa atong mga media practitioners nato sa prensa diri sa lalawigan na mapaabot ang mga maayong balita no, and the people are informed and then kaingon sila nga oy naay bago nga opportunity dito sa trabaho, naay bago nga investor, no, tungod kay ang isa gid gatan-awon gid sa investor is not only the business friendliness of usa ka lalawigan o usa ka lugar, ang ila gid pod nang gatan-awon pod nga wala ba yung tago?
10: Open.
9: Open ba?
10: Transparent.
9: Transparent ba? And then, diya musulod ang ato ang the roles and responsibility of the press.
8: Usap po na sa ato ang ipasalamatan, no, sa ato ang mga leader sa probinsya sa Bukidnon, kang Governor Roque, kang Vice Governor Quino, kay naagid sa ilaha ang estilo sa pagdumala, ang pagkonsulta sa mga nagkalain-laing stakeholders. Sama na sa gimension ni mo, Vice, na collaborative effort ni siya sa mga between the government o sa katong mga Bukidnon Press na ay nagkalain-laing organizations na nag-reach out para ani nga balaod no nato. So morning na hinungdan nga nataw nga to ang Bukidnon Press Freedom Celebration.
9: Yes, exactly.
8: Usa sa mga importanteng legal foundations sa ato ang Press Freedom Celebration mao ang kininang giingon nato Vice Gov, no, Provincial Ordinance number 2023-039R nga nag-institutionalize sa ato ang Press Freedom Celebration dinhi sa Bukidnon. O, dili lang din ha na human, nagahin pag yung taong pondo para niini nga katuyuan. No? 1 million! Kung
9: one
8: wala
9: million.
8: Ko na sa'yo, Vice Gov, 1 million no, ang budget.
9: That's right.
8: And mahimo ba ni mo ipasabot, Vice Gov, sa ato ang mga listeners and viewers, unsa ang buot ipasabot ni ining ordinansa o nga nung gi-institutionalize manggid nato ni siya na selebrasyon?
9: Well, una nung nagpasalamat ko sa 27th Sangguniang Panlalawigan for fully supporting and in fact, kinisya nga balaod nun. This was unanimously approved. And then when this was presented to the Office of the Governor, no, wala gid nagduwa-duwa si Gob nga katong gibutang na to nga budget. Iya gid ayong giaprubahan, no? In fact that's 1 million pesos, so kana sa for starters.
8: Mm-hmm.
9: And hopefully in the coming years madugangan. Mm-hmm. But kung atong tan-aon, it has been pila almost a decade before an ordinance such as this was or sumbra pa, di ba? Kay mura og dugay na nga panahon nga nagclaimor nga to ang mga members of the press nga unta no na isa ka semana nga diin
8: nga
9: maila sila bisan tuod og lugar mga sikat na sila sa kwan, but more importantly it is community appreciation ba kay naa man tay mga activities like kanang mga
8: IP
9: broadcasting, di ba, na contest na inala, di ba? Unya na this is the it's different when sa pang-adlaw-adlaw nga kuan nga mudawat kag mga callers, mudawat ka og mga kuan or mutabang ka sa kuan. This time it's like kuan ba, murag regardless of your
8: color,
9: regardless of your political or kunamanggalin politika or regardless of your biases, no, murag usa ka semana nga wala, we're all kwan kauban ta dire, no, let's put aside whatever difference we have and just focus on introducing ourselves to the communities and helping would be media practitioners or how do you call that, would be kanang members of the press, future members of the press, especially ang atong mga kabataonan na mas ma-appreciate nila nga, uy, ayaw mo nagin nga trabaho ang mahimo nga media practitioner.
8: Kaya kinipod sila nga to ang media practitioner supposedly kung ang kinisla Vice Gov ka nang walang kinikilingan, trabaho lang. So, murag dili ta kaingon nga na yung mga political colors ni sila, no? Kaya to ang Bukidnon Media kay neutral sila when it comes to politics. Kay mabias naman po kung unsay asa sila nga side, mura po ang ilang sa mga balita. Bali, imo nang ikalintan imong kaugalingon for the sake of the people nga nagsalig sa imuhang trabaho as their speaker, ikaw ang nagpaabot sa tingog sa katawhan. Alright. So, Vice Gov, kining ordinansa, unsa po ang buot ipaabot nga mensahe ni ini sa provincial government sa paghatag og institutional support sa ato ang press freedom?
9: Strengthen the press.
8: Okay.
9: With an empowered press, is an empowered citizenry, an empowered citizenry, you know, voices out kung unsang ilang gusto mapaabot sa gobyerno. And then, you know, let us not be worried about criticisms, because in a way that helps us, di ba? We cannot always
10: constructive.
9: Be constructive, no? For as long as it's constructive, so it's a wake-up call for politicians not to be always conscious about being politically correct.
10: Yes.
9: Di ba? So, it's a good way of listening to, kuan ba? To the public. So, kini siya nga, sige, kaingon ko na, no? You empower the press, you empower the citizens, and then, in a way, makatabang na sa imuhang good governance. Mm. No, good governance.
10: Kaya ang media, maupod niya yung usa sa atong i-consider nga check and balance sa governance.
9: Precisely.
10: Yes.
9: Precisely.
10: So, Vice Gov, na inaminaw karon, no, sa tanan nga katawhan nga naminaw karon, pwede nimo ma-differentiate ang journalist nga gawas nun or ang media nga responsable. It's between gawas nun and responsable.
9: Mm-hmm.
10: And saan siya pag-differentiate? As local legislator sa Bukidnon.
9: As local, sa simple na ko nga pagsabot, no? Like I said, I'm not a media practitioner, pero ma-differentiate gini mo ang usa ka tao o usa ka journalist nung gawas nun kung dili siya, if he or she asks the difficult questions.
10: Okay.
9: No? If he or she is not afraid to ask the difficult questions. And then, for as long as, malagin lang nga, this is not a matter of being what do you call this? It is scrutiny is not an attack, diba? But it's more of an issue of accountability.
10: Yes,
9: diba? So, dili taon sa na-ay term na sa Tagalog nga dili ta mag balat sana sibuyas.
10: Balat sibuyas.
9: Oh, diba? Or
10: kung giatake ka, masuko na lang pud ka.
9: Masuko na lang pud ka.
10: Diba? So dili ingon ana. Okay, pwede man nimo siya tubagon.
9: Uh-oh. I've been in this job for more than 2 decades already, no?
10: Wow, congratulations.
9: More than 2 decades. Hopefully, pag-abot sa panahon, kuhan ako sa second term, I'll be in my 26 years na. Mm. 27 years pohon in the public service. So, there were really times, especially when I was the mayor, and especially during the pandemic, di ba nga, di gid kala kayan nga.
10: Nagyod.
9: You cannot satisfy everyone, no? So, nagyod mga kuhan, but, you know, you take it as it is. Sabton lang ni mo nga, kini siya, dili ni pagpangatake sa imo ha, but a reminder na you have to improve.
10: Yes.
9: So, muna nga, kanaasad siya nga mentality, kung nakadala po, na in relation po dayon, nga pagkahimo na ko nga vice governor, ko nga, kini, all these are just, kwan, consider this as constructive criticism. So, this is a way, nga, reminder nga, you have to improve, nga, motto nga, akong gi-adapt ang ISO da sa lalawing kasama. Sa
10: gulian, ato, nanghisgutan o niya.
9: Okay.
10: Ang imong mga dakong why sa ato ang ISO diha sa SP. Vice Gov, karong panahon na sa social media, no, paspas kaayo ang pagkatag sa impormasyon. Usahay sa usa ka post, mahimong viral na siya sulod lamang sa pipila ka minuto. Unsa imong mensahe nga doon sa ato ang mga journalist, sa social media users, o ordinaryong citizens, kay tanan karon na anay mga social media accounts nga nag-share of impormasyon online. Before you post, you pause.
9: Pause ka. Tanaw ni mo kung katong naikuan nga the 4-way test to, is it fair to all concerned, di ba? Nga ang imo habang kung nakaigi-post, wala bay ma prejudice. No, so it's daghan lang kung kaya na karon nga, especially with the advent of AI,
10: yes.
9: Diba? Di ba?
10: Pero maglisod na pag-identify kung tinuod or peke.
9: No, tinuod or peke.
10: So careful.
9: And then, daghan po ang mga, daghan kaya ka pwede makita karon nga, very disturbing, especially to our youth,
10: yes.
9: No? Just this morning, itong nahitabo sa, you know,
10: shooting
9: incident, so. Before you post, you pause and think it over 10 times no before nimo siya i-post kung is it fair to the person or to the institution na maapektuhan sa imong post nimo?
10: So dili lang gyud siya basta-basta nga i-click lang gyud niya, click nang click lang ka nga wala nimo gyud na unsay mahimong epekto sa imong pag-post.
9: Correct, correct, correct. So just be responsible sa kung unsa ang imong message that you want to kwan.
10: Okay. So tin-aw kaayo nga ang press freedom dili lang katungod sa media o sa kini ka importante nga elemento sa usa ka demokrasya diin ang katawhan adunay katungod nga makadungog, makapangutana og makasayod sa mga panghitabo nga makaapekto sa ilang desisyon og sa ilang kinabuhi. Mga higala sa tong pagbalik atong hisgutan ang lain pang importanteng aspeto sa serbisyo publiko ang giparingkamutan sa ato ang guest si Vice Governor Kinyo kabahin na sa quality management system. Standby.
11: Sa probinsya.
12: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
13: That means charm.
12: 8?
13: Impressive.
12: Delulu?
13: Delusional.
12: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxie.
14: How about sus?
13: That means weird or suspicious.
14: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
13: Tama ka dyan, ate.
14: Do you know about the word osaek?
13: Spill!
14: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
13: That's lit, ate!
14: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
11: Kalihukan sa probinsya.
15: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o osaek. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Kalihukan sa probinsya.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
0: Kalihukan sa probinsya.
2: Pahinumdom sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
3: Back on our program, gikan sa Press Freedom, atong hisgutan karon ang laing development na may kalabutan sa kalidad, kahapsay, o pagkaepektibo sa serbisyo diha sa atong sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Bukidnon. By the way, ang SP Bukidnon nagpadayon sa ilang paningkamot aron mapadayon ang accreditation ubos sa ISO Quality Management System. Una nato nga pangutana, Vice Gov, unsa man gyud ni ang ISO 9001:2015?
4: Like you said, no, it's a quality management system.
3: Mm-mm.
4: And it all boils down to meeting customer satisfaction.
3: Okay.
4: So, ever since no, pag sugod gid nako og kuan with all the trainings that I've kuan kana akong natampuhan, I've had the privilege of kuan no nalipay kay ko nga na nasponsoran sa ko nga nakaadto kong Germany for kuan nga sa Asian Institute of Management. So dito ko na kuan gitong blue ocean concept.
3: Luwag kayo na, kay Blue Ocean man.
4: So,
3: lapad kayo.
4: Mura ba, og, you broaden your horizon and then at the same time, how do you make yourself or ang imuhang organization na stand out?
3: Okay.
4: No? With all the competition, with all, mura ba, ingon ta nga, kalang imuhang sistema, para sa manggitga po na sa uban.
3: Mm-mm.
4: Diba? So, mo'to isa sa lugar sa nakapa mata sa kuanga. So, when the ISO was introduced to me at 9001 and 2015, no, pagka kita na ko kung unsa ang iyang primary goal, which is really customer
3: satisfaction.
4: Meeting customer and regulatory requirements.
3: Okay.
4: So, mo man lang yun ang, as a public servant, ang atong clients kinato is ang atong mga constituents nato. So, the good thing about the local government unit

0: sense is that naalaman tayo, systems are already in place.
1: Administrative system.
0: Di ba? Naalaman tayo na systems are already in place. But kung forward thinking ka, kung ka, how else can I improve?
1: Yes.
0: Di ba? How else can you improve your system? So, moto nga, through the ISO, mas regular ang atuang assessment sa atong mga systems na to, ang atong feedback mechanism na to, mas maayo.
1: Mm.
0: Unya, regularly, i-check na to kung unsa ang mga deficiencies sa atong office.
1: Ah.
0: Normally, when we are comfortable, no, kung nanata sa atong comfort space na to, marag, we tend not to, kano ba, to improve.
1: Mm-mm.
0: Marag, okay na ni. Pwede na yan. Which is really a Filipino trait, no? Pwede na, bahala na.
1: Compliance.
0: Diba? Oh, compliance, uh-huh. Di ba? So, namali pa maaging nga pwede ka mo improve. And then, dago po na siya og tabang when it comes to, especially for LGUs, labi na mga multinationals,
1: mm-mm,
0: they will look at your system. Not just your kanang system ni mas inong kwan, but if they see nga you are an internationally kwan, accredited na kwan, na organization, so, of course, mas maka attract siya og more investors.
1: Okay.
0: No, sa mga nga case, since we are more on legislation and ang systems ang admin ko ano mo, ang admin system, dako gyud kay og difference when it comes to sorry. Kanang pagplaster sa kanang amuang mga
1: sistema
0: sa like say for example kanang passage namo sa kanang number of hours or number of days nga kinahanglan kining ordinansa o kining resolution maaksyonan na.
1: Mm-mm.
0: So it's more about monitoring gid siya.
1: Ah, okay.
0: Mag-monitor gid nila ang imong kan kay the moment nga mm-hmm. na ang auditor. So kinahanglan nga kining pizza unsa ni siya nga adlaw unsa nga oras na pirmahan. Kanus ani nakaabot na pagkuan ni unsay action ani positive ba or negative kung dili kung wala siya naprubahan nabalik unsa ang rason
1: mm.
0: Pagbalik pila ka adlaw ayaw nga nabalik na pud siya para mapa-assess
1: kinsay gatrabaho na vice gov kana sa monitoring sa inyo ang office si admin okay
0: si admin og natay gitawag nga quality management officer
1: so before si katong mag assess
0: si,
1: sa inyo
0: si
1: ha?
0: Ang head gyud is si attorney Paul
1: okay.
0: Pero naapo dayon si Attorney Chan
1: mm-hmm.
0: Og si Riza
1: mga
0: og si Connie.
1: Heads.
0: Mga division heads.
1: Okay. Kining ISO accreditation, unsa siya? Every 3 years or every year?
0: You will be assessed every year.
1: How about sa mga gastuhono na? Abay mga dakong amount na involved ani Vice Go?
0: Ang pagsugod lang, mm-hmm. no, kay consultant, but you'll be surprised na while some have spent millions, ang ato ada, if I'm not mistaken, pag wala ito, 300,000 ba itong nagasto?
1: The following year?
0: Sa itong consultant.
1: Ah, okay.
0: Na. Then every year dayon, siguro ang ato alang pag plane fare and then fee pa sa ilang pag-assess nila. So it really doesn't cost much. And the benefits to the organization is tremendous.
1: So kinsay gakandak og accreditation every year?
0: Kwan? Tuv Rhineland. It's a German-based mm-mm. na kuan na mark audit firm
1: mm-mm.
0: na gatanlaon kung ang inyong mga systems ka in place is inyo bang sunod wala ba yung mga deficiencies
1: mm-mm.
0: and at the same time gahatag pud sila og mga suggestions how to further improve ang inyong pamaagi sa inyong opisina.
1: Yeah. So both ipasabo 2000 unsa man ni tuig nagsugod ikapila naman mo na accredit.
0: This will be our third year.
1: Third year na.
0: Mag third year na ta. So this coming October, persons from assessors from auditors from Tuv Rhineland will be coming over to assess again our sanguni ang panlalawigan.
1: Sa SP lang mo ni siya Vice Gov, no?
0: Sa SP.
1: Wala ba'y plano nga i-pa-adapt sa other offices sa provincial government?
0: I'm sure no the governor and perhaps Ma'am Sherry Pipito is also contemplating mm. about it no. It really is kwan dako siya nga trabaho kung I believe sa Moragola pay probinsya if I'm not mistaken, ha, nga the whole province is kan?
1: ISO accredited.
0: ISO accredited. Nga one time ilang gihimo nga gipa-accredit as ISO. Ah. I think it was one department, another department, another department.
1: Until mahuman sa mga department.
0: Until nga mahurot ang tanan ng mga departments. Yeah.
1: For Bukidnon, sa provincial government, si SP lang sa ang naaani.
0: Si SP lang sa ano? we are the only one in Northern Mindanao and the second only in Mindanao, the entire island of Mindanao. And I think there are only four provinces in the entire country.
1: Lisod yun siya kuhaon, ang ISO?
0: No, it's not. Because, like I said,
1: the good thing about LGU is that
0: the good thing about the LGUs are systems are already in place.
1: Mm-mm.
0: So, refinements lang sa inyong system.
1: Mm-mm.
0: What's really important is gikan sa procurement, sa imuhang mga materials, documentation sa inyong mga, like for example, ordinance. We do not just
1: release.
0: Na ay proseso.
1: Standard yun siya.
0: Oh, kailangan nga na naka-record siya, pila ka copies, what time was it released, all information. The main kind is traceability.
1: Okay.
0: Traceability, which is mugid kasagara ang problema nato sa mga LGUs. Diba?
1: Dili na matrace sa mga papel.
0: Especially kita kay with the elected officials, 3 years ra biya. Mula ba'y kasiguruhan pagkasunod ni Sarah Giapon.
1: Nari-elect.
0: So, resulta, di ba? So, hindi na lang, kay dili na lang. So, regardless of who will be the next vice governor, di ba? For so long as the system is in place, the mentality, ang kasing-kasing sa kuan is, kuan gid siya, quality management na, so, at least, bisa pa, kinsa ang vice governor diha, plaster ang sistema.
1: Sa laktod nga pagka-istorya, Vice Gov, unsa man ang practical nga kausaban nga makita nato diha sa SP, pinaagi ining ISO?
0: For one, I don't know if it's a bane or boon, pero medyo kuti na ang pamaagi na kay kinalanggit nga everything should be properly recorded. But at the same time, mas paspas, klaro ang mga function sa kada usa.
1: Okay.
0: Na kinsa ang responsibilidad nga wala bitay tinulura nga admin man ang trabaho or kwa man na ngano man na siya nga kwan. So na klaro ang traceability, so and then at bottom line is that mas mapaspas ang transaction sa kada tao, sa kada mga citizens, kliyente, na mangayo og kopya sa resolution, sa ordinance, or gusto mo sa archive na to, kaya na
1: I pull out. Ng mga files like ordinances. Yeah. Paraan ng ordinance.
0: 1970s ng ordinance.
1: So, pwede na to matrace.
0: Dali na to matrace.
1: Nag-backtracking na di ICSP.
0: Yeah. Murag napata karun sa...
1: Nasa na nga year?
0: I think murag 1940s pata, di ba? 1950s ang atong record na to. So, I think napata sa murag 70?
1: At least.
0: Gamay-gamay
1: na lang ang balikan.
0: Ginahinay na.
1: Dali target every year, pila ka tuig ang mabalikan.
0: Okay. And, kanapod ang atong pag-archive na to, na sa una, ang atong gamit kay mga drawers pa.
1: Naglang kay papel, na limaho ng karaan.
0: Limaho ng karaan. So, your consultant, depending kung unsa ang nature sa imuhang kuan, sa inyuhang department, napod siya masuggest sa nga especially sa inyong mga equipment ninyo, monitoring ang aging sa inyong equipment,
1: ang inyong
0: lifespan, usability. Tanan na siya, ma-record, ganunahin yung tanan. So, dali rin mo mabalaan nga, okay, it has already, it has already outlived its purpose.
1: Kinahanglan mag-purchase na
0: ko. Pwede na lang mo mag-purchase. Marag pa dungog ka kang gobernur.
1: Ang camera. Basin pwede mo na yung sponsoran sa camera.
0: Magkwanta kang gob.
1: So, dapat po rin siya nga tabang vice gov, no? Sa mga empleyado, sa staff, diha sa sangguni ang pandalawigan, mas mapadali ang ilang trabaho.
0: Mas mapadali ang trabaho. And then, when you are an internationally recognized organization, it creates a certain mentality, no? Nga, mas kuan ka ba murag mas you became more conscious of your kuan of your performance. Okay. Murag klaro na klaro nga mga murag key performance kuan mo indicators kay i-assess man ka sa imong kan
1: graduhan ka
0: apart from na kanang sa ato sa HR
1: kanang sa administrative
0: no apart from kanang sa ato ang what do you call that kanang sa ato sa HR kanang IPCR
1: no
0: IPCR
1: DPCR
0: DPCR ana ana mas dali na lang pero mas specific pag yun lang kuan ang klaro ang imong functions
1: unsay mahitabo vice gov pag valid pag grado sa usa ka empleyado niya wa siya kapasar unsay mahitabo sa iya tudluan
0: it's na namatay gitawag na to nga internal audit o external audit.
1: So dapat sa internal audit pa lang?
0: Sa internal audit pa lang. Dito na ma-identify na ang nga ba yung mga deficiencies dito okay. Sa imong KPIs din mo.
1: Mm-mm.
0: So magkita dito nga, oy, deficient ka when it comes to recording sa imuhang, ano mo, sa monitoring.
1: So i-coach na po siya.
0: So i-coach ka. So nagpadayon nga na kay... kuan magpadayon nga naa kay na kay improvement so maybe in the first or second year it will help po na atong inyong consultant but eventually like I said ma-develop na ninyo ma-internalize na ninyo and then you will implement it by heart sa sunod din yung mga nga kining unsan ni
1: accreditation
0: ng audits ninyo, external audits mura ba og it becomes kuan ba mura og second nature na din sa imong conscious na ka sa imong kuan mo sa imong performance
1: diba bay mo na ikinabuhi ang imong specific role diha sa maong opisina
0: correct
1: okay
0: correct.
1: Second in Mindanao and fourth in the Philippines ang ISO na to
0: if I am not mistaken back in 2024 man ta nagsugod
1: so unsa pud ay imong feeling ani vice gov ngalan nga ikaw ang nangulo nga o naning kamot gyud nga ikaw gid nabidabidaan nino nga mahimong ISO accredited ang ato ang SQ sa feeling
0: lang hopeful nga sa maong pamaagi mas ma-improve nato atong pagserbisyo sa kuan mga kliyente nato
1: okay.
0: So it's not more on it's not just about a you know a plaque on the wall no. What's really important is that what really matters is not the recognition sa kanang ato ang mga fellow nato nga mga kuan but is the recognition sa tao nga ingon sila nga sayo na gid ay maging transaction sa sangguniang panlawigan that's at the end of the day that's what matters most so kini siya no palagi na because it's organization man siya so ang ako I just point them to the kuan to the direction that I want them to go
1: okay.
0: And then
1: so ikaw gyud ang nag-lead leader gyud kaaning ISO.
0: No,
1: it's a teamwork.
0: That's the thing, no. Dili ka makaingon nga ikaw mo'y leader tungod kay ang tanan empleyado, they are leaders in their own right.
1: Okay.
0: Di ba? Kay dili man mo kuan, dili man mo prosper ang kuan sa kakuti sa ISO, ito only takes one employee nga kuan to topple the accreditation. Di ba? So wala kudos ko sa tanan ng mga sa ngunyang panalawigan employees na no, heads of office
1: congratulations
0: and, section
1: guys.
0: Chiefs no for maintaining and hopefully this year no mapadayon gyud po nato atong accreditation
1: okay so unsay mga dagko nga challenge ninyo vice gov nga mapadayon ninyo ang gitawag nga culture of quality service niya sa SP dako nga challenge ninyo
0: ang well for one is kining adang ato mga employees nga mga kuan mga retirable na.
1: No? So magtudlo na pud og bag-o.
0: Magtudlo na pud og bag-o.
1: So mao na inyong challenge.
0: Yeah. It's more of kuan nana and then well as you can see our sangguniang panalawigan is what the building is pila 30-40 years old
1: tigo
0: already. So mga na I've been lobbying to the governor nga kung pwede unta kuan na to siya we can build a new one
1: okay.
0: No it's not for kuan it's not for our convenience but for the convenience of the public and as you can see kung pagsulod nimo sa
1: lobby
0: sa diha sa opisina sa kuan ang medyo cramped na gid nga to ang mga employees nato. Mo gani nga nalipay na lang gid ko nga despite sa ilang kwan nila ka cramped sa ilang lugar na karon, they're still able to deliver.
1: Okay.
0: And they're still able to maintain the quality system that is required, you know, of ISO. So mura na mo siguro na mo challenge na mo kini nga to ang personnel nato
1: nga retireable
0: nang mag-retire na and dayon ang pag-train na pudutro sa lain and then ang ikaduha dayon is ang ato ang physical setup nato sa atong
1: sa opisina.
0: Yeah so okay. we are continually lobbying to the executive to build a new one.
1: Okay.
0: A new building.
1: Ato na giyan po, Vice Doc, na ma-realize kay gikan magyapon kog SP, piot na gid siya. Kay bisan kog mag-session,
0: diba?
1: No, kung mag-session na ay maghulat sa inyo sa gawas, murag magpiot na dito sa lobby ang ato ang mga kliyente.
0: Yeah. And then madako og tabang mas ma-expedite ang ato ang mga legislative measures nato kay na I've been to the provincial Sangguniang Panlalawigan of Aklan.
1: Okay. So, makumpara ni mo?
0: Dito man ta nag...
1: benchmark?
0: Benchmark. Mm-hmm. So, nagit sila ilahang committee meeting rooms na separate from the session hall.
1: Ah.
0: Natuwa man kung karoon kay...
1: Two-in-one.
0: Oh, so, two, three-in-one. Oh. So, nahulog siya na mas ma-expedite tungod kay simultaneous man buddy nga mahimo simultaneous ang meetings no.
1: Mm-mm.
0: Kaya na may mga halls nila unya dayon there kuan there kaingon ko nga their clients are better served because in just one building kung gisa tong natuyo dito magka-proceed sa opisina
1: for example board member na ana sa isa ka building
0: sa karon man god kay pinatuyo sa SP mato pa siya sa annex, napagaman sa annex, mato pa siya sa
1: taas,
0: sa archives na to, nadiri sa kwan.
1: Bulag man, nadiri ang archives sa taas.
0: Kasi na, balik ng puntaon siya dito sa kwan.
1: Secretary.
0: Kaya mag-kwan siya.
1: At din sa imo sa taas.
0: Or kung na-IFE, mato pa sa treasurer's office.
1: PTO.
0: Si PTO. So, mga na, we are really hoping, like I said, it's not for our convenience, but for the convenience
1: easy
0: of the public.
1: Easy access sa public.
0: Easy access.
1: That's good, Vice Gov. Hinaot, ma-realize ginay mo ang mga plano para sa SP.
0: Well, but the governor is very open to the, and then, mura gani og next year, basi na initial ng budget for that.
1: Wow.
0: So, we're very thankful.
1: Okay.
0: Thanks, Gov.
1: Muna importante, no? Muna ang significance kung naay collaboration between the executive and legislative.
0: Yes,
1: no, para sa maayo nga pagserbisyo sa katawhan sa Bukidnon. And then Vice Gov, imong mensahe sa katawhan nga nangandoy og mas paspas, mas transparent og mas kalidad nga serbisyo gikan sa gobyerno.
0: Well, ang ato ang kanan ni no nga as the highest legislative body of the province of Bukidnon, perhaps na to ang mga sangguniang bayans and sangguniang pangunsod si may also follow suit na to improve your system or kung gusto gid mo mag-IS so it's not really that expensive ang pagsugod lang but then like I said no the benefits no far outweighs the kwan da kung worried ta sa expenses nato layo ra kaayo ang kwan no ang gap sa benefit o ang pros and cons. So at the end of the day, no, kini sa pagserbisyo ra mangyapon sa ilang mga kuan na labi na tong mga taga-Lagyo nga mga barangays, no, like say, for example sa lungsod sa Kitaotaw, no, it's a very big
1: municipality,
0: di ba? So dako kayo og tabang nga pag-abot sa kuan na kung mahimo dili na ingon nga balikan pa pagkaugma. No? Kay on that day,
1: marabot
0: nila, marilis na, mahatag na rin lang kung sila gikinahan.
1: So that's customer satisfaction.
0: That's customer satisfaction.
1: Alright. So nindot kayo nga itong nadungog mismo gikan sa ato ang Vice Governor Clive Kinyo ang dako niya nga why. Nga nung iya gid ning paningkamutan nga makabot ang ISO accreditation para sa ato ang SP. Nga ang kalidad sa serbisyo, dili lang dapat makita sa mga dokumento o certifications apan kinahanglan mabati sa katawhan. Up next, atong saksihan ang dedikasyon, kahanas ug abilidad sa atong private media practitioners diha sa pagsulat, pag-broadcast o paghatag sa impormasyon. At tangi sa atong pagbalik sa KSP.
2: KSP, kalihukan sa probinsya. O higala, maminaw ta sa balitag musika, nago na!
3: 97.1 Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
4: Radyo sa Tanan!
3: Nakabagdog sa balita o impormasyon, nakabagdog sa musika o serbisyo publiko. 97.1 Radyo Bagdog, ang Radyong Masaligan,
4: Radyo sa Tanan!
3: Adlang Huwebes, Agosto 27, 2026, ano ang mabalitang gibagdukan, 24 oras.
5: Radyo Bagdog Headlines.
3: 12 anyos, pinakabata ang anabunti sa Bukidnon.
6: 10,000 pesos na kasya sisters, gitanyag, alas sa mga PWD.
3: Bukidnon, pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon.
6: Super El Nino, posibleng mabati karong Oktubre.
3: At ang iyang kompletong detalye sa among pagbalik, kini ang Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
4: Radyo sa Tanan!
6: Uy, Mare, kumusta naman ka? Kumusta na yung dalagita? Naguyab-uyab na? Kabalo ba ka nga stress kaayo kong maayos akong anak, Diyos ko? Nasakpa na akong anay kachat-chat!
7: Uy, mauba! Ako'y diligag kumpiyansahan, Maring. Kinahanglan yun kiyahan. Simba ko, nataas na ba ang mga kaso sa adolescent pregnancy dinis Rion Jess? Labi na yun din sa Bukidnon. Number one na!
6: Maayo na lang gani, pinaagi sa paningkamat sa PGO Population Development Division na mugna ning gitawag na Project 25 at 28. Tumong niinig ang mabakuno ng 25% ng adolescent pregnancy pag-abot sa 2028 o mabali ang trend din sa Northern Mindanao. Pinaagi sa pagpaligon sa reproductive health education o ambisyon niini, no more children having children.
7: Hindi nga pa hinumdum, hatod ka nato sa PGO Population Development Division para sa mas maayong kaugmaon sa atong kabataan.
2: O higala, maminaw ta sa balitag musika, nago na!
3: 97.1 Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
4: Radyo sa Tanan!
3: Detalye sa itong balita, 12 anyos, pinakabata ang anabuntis sa Bukidnon, Dodoy Tala, nakabagdog!
5: Naginat pa, og 12 anyos ang kumpirmadong nabuntis ng probinsya sa Bukidnon, kinisubay sa datos nga gipagula, gikan sa Philippine Statistics Authority sa tuig 2023 nga tuig 2024, pinagisab sa pagmonitor sa Population and Development Division sa lalawigan, sa gihimong pagiginabi sa news team sa kang Emily Marie Estacio, Population Program Officer 4 ning probinsya Gibutyag, nga muabot sa 135 ang ihab sa mga nabuntis nga nagilad o Jess nga 14 anyo sa tuwing 2024. Dugang ba ang mga pangita mo na talasab ning siyudad sa Malaybalay nga mausap ang pinagadaghan nga adolescent pregnancy case sa Bukidnon. Gikan sa Kawas, kini si Dudoy Tala, 24 oras, nakabagdog!
6: 10,000 pesos nga cash assistance, gitagnyag alas sa mga PWD. Joey Pestanyas, nakabagdog!
8: Gitanyag sa Provincial Person with Disability Affairs, 10,000 pesos nga cash assistance alas sa mga beneficiaryo nga PWD Isip Livelihood Program. Matod pa ni Disability Affairs Officer 4 Dominadora Libayaw, isugda gini ni atong tuig 2024 kung asa adunay 154 kung mga beneficiaryo sa tuig 2025 ana sa 300 kapinto mga beneficiaryo o 440 karong tuiga. Isa sa mga requisitos niini kinahanglan ang maong PWD adunay existing livelihood. Padayo na panikamot sa Provincial Person with Disability Affairs aron makahatag ang mga sa mga PWD ang mga programa aron sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gikan sa Gawas, kini si Joey Pistani 24 oras, nakabagdog.
3: Bukidnon, pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon. Hope Race, nakabagdog.
7: Naguna sa pinakadagan nga kaso sa adolescent pregnancy ang probinsya sa Bukidnon, tibuok rehiyon Jess. Kini ang pinakauling datos nga gipagula gikan sa Population and Development Division sa lalawigan. Base usab kini sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa tuig 2024. Gani moabot sa 4,592 ang kinatibuok ang ihap sa mga nabuntis nga nag-edad og 10 anyos nga to sa 19 anyos. Nakatutukaroon ang buhatan sa pagmugna o programa aron mapugnan kini. Ukusan niini ang programang Project 25 at 28 din target na makunuran o 25% ang adolescent pregnancy sa tuig 2028. Nagtangag usab kini sa timang No More Children Having Children. Gikan sa Gawas, kini si Hope Grace, 24 oras, nakabando!
3: Super El Nino, posibleng mabati karong Oktubre. Nova Abaniel, nakabag! Magdog.
6: Muabot sa 80% nga tsansa ang masinati ni probinsya sa Bukidnon agi katahong Super El Nino. Nga monitor sa pag-asa karong katapusang quarter ni 2026. Kini banabana sa mga bulan sa Oktubre, Nobyembre o Disyembre. Sa gihimong pagsusi sa news team ngadto sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gibutyag gapadayon na ilang gihimong pagpanganda muabot man o dili ang maong taas nga hulaw. Dugang pa nga nakamugna na task force nga matutok sa tanang mahimong epekto ni naasoy nga kalamidad. Gikan sa gawas, kini si Nova Banyel, 24 oras na kabagto.
3: Mao ka itong mabalitang atong gibagdukan, 24 oras. Gikan na lamang Dris Nari 7.1, Radyo Magdo, kini si Joshua Gilaan, 24 oras na kabagto.
2: O higala, maminaw ta sa balitag musika, naguna
3: 97.1 Radyo Magdog, Radyong Masaligan,
4: Radyo Satanan!
9: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
1: Mao kadto ang spotlight nga atong gihatag sa atong mga media partners no sa pagsaulog sa Bukidnon Press Freedom Week Celebration nga ana-ana karon sa iyang ika-upat katuig nga celebration dinhi sa Bukidnon. So, Vice Gov, fast talk, as a public servant, leadership or friendship?
0: Leadership, of course.
1: Okay. Planning or spontaneous decision?
0: Planning.
1: Early meeting or late meeting?
0: Early.
1: Early. Hard work or smart work?
0: Smart work.
1: One word that describes Bukidnon?
0: Amazing.
1: Amazing. One thing you love most about being a public servant?
0: A happy client's face.
1: Okay. One thing you find challenging about public service?
0: Challenging?
1: Mm-mm.
0: Everything is a challenge.
1: Every day is a challenge. Everything so, and every day is a challenge.
0: Everything and every day is a challenge. Okay. So it's how you approach the challenge. But it becomes easier if you trust in Him.
1: Yes. Sakto, Vice Gov. Daghan miracle basta naa kay Ginoo sa kinabuhi.
0: Exactly.
1: All right. Unsa imong personal definition sa good governance?
0: Good governance? Making people feel that they are, for people to actually feel nga the government is thinking about them and acting for them.
1: Okay. Nga part sila sa government.
0: Yes.
1: Okay. Last question, Vice Gov. Kinina akong giingon. Kung mahimo nimong imbitahon ang tanang taga-Bukidnon sa usa ka panihapon o dinner, unsa imong ihatag nga pagkaon, asa nimo sila dad-on o unsa imong isulti sa ila? Unsa nga pagkaon, asa dad-on o unsa imong isulti?
0: That's, wala sa daog, Miss Universe nga kaon ba? Miss Universe nga...
1: Pungutana? As public servant?
0: Well... I would bring them unsa to i-serve nga pagkaon?
1: Unsa asa nimo sila dad-on? Unsa nga pagkaon ug unsa imong istorya sa ila?
0: Unsa akong asa nako sila dad-on? In a place close to nature.
1: Okay.
0: No, where the beauty of Bukidnon is at its best.
1: Mm-mm.
0: And then unsa akong i-serve nga pagkaon? Of course Bukidnon delicacies.
1: Okay.
0: No, especially basoy, kaya ako mahilig mong ikumuka og basoy.
1: Sabaw.
0: No?
1: Basoy is the nagkalain-laing gulay.
0: Nagkalain-laing gulay.
1: Nagipagbukalan lang.
0: Pagbukalan lang.
1: That's basoy.
0: No? And then, so the last question. No?
1: Unsay mong isulti sa ila?
0: Believe in Bukidnon, love Bukidnon, and always pray for Bukidnon, and support each other. And then, I am sure that your leaders are thinking for your welfare. So, let's help each other and don't be afraid. Dayo ayo mo pagpanuko nga pagawas sa inyong mga suggestion ninyo nahuna aron mas ang malamdagan ang inyong mga lideres unsa ang mas maayo nga dalan nga pagasundon.
1: All right. Vice Governor Clive Dadole, kinyo sir, daghan kayong salamat sa imong time karong adlawa o sa imong mensahe nga gipaabot sa tanang katawhan sa probinsya sa Bukidnon, especially sa imong pagtan-aw sa kaayuhan o kalambuan sa ato ang Bukidnon Media pinagi sa imong pagpangamahan sa ordinansa sa Press Freedom Week Celebration nga ato ang gisaulog karong simanaha. So atong hinumduman ang press freedom, responsible journalism o quality public service, mga importanteng pundasyon sa usa ka mas lig-on o mas progresibong Bukidnon.
0: Very well said.
1: Sa ngalan sa provincial government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Neil Piroque ug sa suporta sa ato ang 28 sanggunian padalawigan nga gipangunahan ni Vice Governor Clive Pinyo sa tibuok usog ug pwersa sa PGO Paaya. Ako si Fredlyn Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa sunod higayon og panahon. May God bless the God. Province of Bukidnon.
10: Inyo
11: ang programa ng inyong nabati, binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
12: Numero 1 sa balita.
13: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
12: Numero 1 sa serbisyo publiko.
14: Anong mo, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
12: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
12: Nadi 8.5.

0: Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoong, yun yung ito na nanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding dagan ka ayaw niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, madakosan ka ayaw akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong kahadlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagid niyang dako ka ayaw niya pagka kuanda yun at to, ang kanding naligid na dito kay pagkikrig na ko ng kanding tosto, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gin ko ani, makabayad na gin ko ani, sa naku para magin sa kanding. Oh, pero salamat gin niya. Pagkawan ako kampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tida mo, kaya kaya nalaro din Jimax, di atong tambalan. Di mo itong nga among giyaban, oh, Jimax, daw gin ka buhok, timaan sa kalalo mo, gin na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa ginto sa makapamatuan pastor, nga kita na lang yan.
1: Si Igan Prune Sarador sa magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor back, naginom ko BG Max. Ayun. Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
2: 444?
1: Oo. Oh, dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
2: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
2: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
2: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong dagan, iinom.
2: Ah, sige, tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oo. Wala si pastor.
2: Karon Vigimax imong giinom nahimo na lang 107
1: pastor. 7
2: gikan sa 444.
1: Oo.
2: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Salamat okay. Sa Vigimax nga gihatag sa Ginoo.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisya!
1: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Jelly Paste!
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Rahaplas po kag-aroma na eh.
6: Oo, maugalay. Papalis ko itong pag-ani kag-istagom. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
6: Hindi ako parang ako. Nindos niyo kayo na nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
5: Oo.
6: Sa mas diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
6: Oo, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo Naya.
6: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iyo.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
14: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon natadiri no?
16: Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
18: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
19: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
20: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
19: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
20: Sipon dayon?
19: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+ 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: The best songs on the radio.

Good morning, good morning! Mga Igan, another morning is given, another morning of chikahan, and of course, another morning with the only one, DJ B! Ayan, isa na po kayo ng umaga! Hello, hello, hello! Mga Igan! Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang morning! Ayan, yes, naman! Mga Igan, mag-umunibunta 111! 11 naman diyan. 11 naman, God! Ang siya ba diyan? Pero though, ang ato ang time mapanag-uban

0: Ayan. And of course, salamat po ng mga nakanta, bye. Salamat ng mga solid sa Radyo Kaibigan, maayong buntag! Ayan, diha po sa atuang station general manager, Pastor Dan Dangalio, to our station operations manager, Engineer Romy Chang, and of course, to our finance manager, Ma'am Bernadeth Esquilong-Quilong, to our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote, and diha po sa atuang station technical staff, Kuya Joshua and Kuya Rami.
1: Good morning!
0: Happy Friday po sa lahat po ng mga iga natin. Ayan, today is August 28, 2026. And of course, busy ang kadalanan. Okay. Maayong pagpamista din ha sa inyo ha, mga igan. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Pero kaganina sa paglabay na ako, dili pa siya tantong traffic. Dili siya as in like super duper mega over. Hindi pa naman. Saks lang. Oo. Sakto lang. Dili pa naman, hindi pa man na ano, dili pa mainit imuhang ulo. Oo. Siguro kung gikan ka sa inyong balay, mas mainit pa imuhang ulo. Diba? Sa mga salitang binitawan mo. Charas. Diba? Pero mga iga, yan naman yung pag-uusapan natin ngayong araw po na ito. Sa mga salitang binitawan. Ayan, bakit nga ba kailangan maging careful tayo sa mga salitang bibitawan natin?

po kayo dyan or basin ako dapat na mag-chill. Ansya baron. Betaw, mga igan. Oy, maayang papaminaw sa inyo, ha? And hinaon na malipayon mo karon nga adla. Kung dili man, ano po? Anong dili man malipayon? Ayan, sila pa naman ka na mga, oh, di ba, nabubulol na siya. Ito sa mga wala pa lang kapamahaw, pamahaw na mo yung taon, mga igan. And of course, we are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Facebook page. And sa lahat po ng mga igan natin, ayan, chillan muna po kayo dyan na, huwag mo nang tumawag kasi mamaya ko pa sasagutan. Oy, later na, oh, mabay pag-intro. Chill muna kayo dyan. Like, super chill lang muna. Enjoy nyo muna ang aking ginayaw-yaw. Baka pwede naman ako muna magsalita. Taras. Ito mga higa na, wag po natin kaligtaan na always good apilon sa atong daily intake. Ang ato ang pinagpalang kapsula, ang Vegemax Plus Capsule. Diha po ng ato ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Wag po natin kaligtaan na subukan or monogin na siya ang ato ang gamiton pampahid-pahid sa kalawasan. Oh, diba? Or, of course, ang ato ang Vegemax Plus Capsule, mga iga, diligid dapat na mawala sa ato ang daily nga routine sa pag-intake, ana, because it will support our all-over wellness and helps provide our daily nutritional balance. O, diba? Ang sabay mga piliyon, balance sila ang tananta eh. Kaya naman, mga iga, pamihira. Ayan. Yon mga igan, nagkatawa ko mga igan, okay. Naigo sa microphone ng ako

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Ayos ang kabiji, Max.
2: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa kapatyak mama mama.
1: Mo na imong kanina nga ang Biji Max kaayo sa tanungan sa imong anak. Kanina po.
2: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kanang murag madok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos nihon din ako mama nga advice ko niya nga butangan lagi Biji Max gigapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, murag na yung gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana, kay hilo pa. Oh, mura pa ikas. Is, kato, mga taon-taon po to, kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, Biji Max, sarag yun ka buuan. Iurot yun din akong isa ka capsule sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
1: Hmm. Kausa lang yun yung uban?
2: Oo, kausa lang.
1: Sa paikwan, kung
2: bana. Oo, akong bana na ito, od, ganyan. Mawagya po ito niya, nailika mo siya sa kuwa nga, nag-ihilagi daw ko siya o dugo. Bag-ulang po, tapos, mo rin ito, nagpalit po ni Biji Max, then, una na kong painom sa kaduha rin, ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid, eh, nakaihid daw ko no rin siya, tibugol, na, dugo naman ito, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
1: Bili na, ano, wala kayo yung upon dito ba?
2: Wala na.
3: Ilong ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocell C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocell C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your
7: doctor. Tugay, lagi kayo kunuhuman sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
8: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon anak. Pwede na nimo i-report.
7: Di ay, nga naman.
8: Kay, naanatay balaod. Ang Republic Act number 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Ngagi paligon sa Republic Act number 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Governments Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod gihimo aron mapaspas, mapasayon o mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay korap nga proseso sa mga opisina. Unsa man dapat ilang buhaton? Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na napwede ang dugay-dugay.
7: Ah, mao di ay. So bawal na ang fix sir o balakaw.
8: Sakto kaayo. Bawal na gyud na o kung naa kay masinati ana ayaw paghilom. I-report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay. The best songs on the radio.

0: kaibigan and mga pagpamina sa tanan nga gapamino kuna kanato karon oh kana kana gido ay mga igan isa na mga kitang umaga kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan. Ayan, grabe yun maka-apekto ang mga words nga mugawa sa ato ang mga baba, mga igan, no? Because sometimes, you know, namin mag-ingon nga, pilaray pagpalahos ana sa dalunggan. Pero minsan kasi nasasangit eh. Nasasangit sa puso natin, sa isip natin. I mean, it will be a trigger sa mga traumas nato sa ato ang kinabuhi. That's why, let's be kinder with our words, mga igan. Kasi, yung mga taong, ano, makaingon tanong, masangit sa ilahang utok, and then, they will think about it, though, makaingon ta nga, di, mabaw raman to nga hinungdan, ay. Mabaw raman to nga mga pinulungan. Yes, it can be mabaw, pero, kanang bitaw, it will be an additional ba? Kanang, and mahimo siya nga trigger. Imbes, hinahinay nga ginapaayo, ginapa-relax ang mga trauma sa kinabuhi. Matandog, ma-shaken na noon. No? That's why, kailangan talaga maging maingat sa mga words nga ato ang bibitawan. Diba? So, yun. Sabi ganit ni Kuya Daniel, no? Ana siyang, kay kung dili man ta magbantay sa atong mga pulong, basin may masakitan na bisan wala ta nagtuo. Maunga, sakto kayo ka Miss B, magingat ba jud, tanan sa ato ang mga isulti. Ayaw ka bala ka, dili na jud magpataka og sulti, dili na ko magpa-chismis kay basin mahimong hugot nga gugma ang mahatag nako sa lain. Yun lang. Diba? Ay, meron tayong caller for today's video. Ayan, good morning po!
1: DJ, good morning.
0: Hello, ay, grabe naman. Super sweet naman yung bosses na yan. Hello po. Sige po, sa manimong ipatimbaya.
1: Manimbaya lang ko sa akong mga friends kanina.
0: Mm-hmm.
1: Ay, DJ, ka nang pwede mag-on or number ni Kapog ka nang friend lang.
0: Ay, nadunggan sa papa.
1: Ako pa itong papa.
0: May tawag. Ikaw bahala. Ikaw bahala. Dira ate kung imuhang... Ikaw bahala dira ate kung imuhang ihatag imuhang number. Basta kay labas kami dito ha kapag may mag-scam sa'yo.
1: Ano na lang, ano lang busan, then kala pong single dad nga oray sa bilinggan sa pinabuhi. Mm-hmm. Then, manimbala lang ko ni DC ang gawin na sa Mitturi. Then, sa ima lang DG, kala ka siya ito wala dito.
0: Okay. Then, DG
1: na vlog na sila yun. Then, kaya kay Kara, Raymond Calagas, Regine Calagas, at ito rin siya, 20 years soon. Akong ismi rin mo. Nee, kaya Jimmy Dalaw, medyo ko napagal ko siya.
0: Go lang po.
1: Then, kaya Jimmy Balanonia, Angelica Melfonog, then, Jimmy Blano Labari ko, kay Mark Tari Direto, baka yun sa lantapan. Then, naras ng gulo ko, ikan DC rin nga laris mo, de. Paan, pwede mag-group ka sa song.
0: On sa man may request ate?
1: Maghintay ka lamang.
0: Maghintay ka lamang. Oh, sige. Ato ng pangitaon. Maghintay ka lamang. Ako'y
1: narating.
0: Sorry kayo. Dili po.
1: Sana'y magbalik.
0: Sige. Sana'y magbalik. Okay lama. Po, ate. Basta radyo kaibigan. Basta radyo kaibigan, ate. Ano siya man daw, be? Ipalungan na ba ko? Ipalungan. Ako na lang masumpay, uy. Nangiiwan kasi Erit eh. Charis. Pasa radyo kaibiga, Maoni Ato Ni. Ayan. And of course, shout out. Hello Miss B. Pwede pa shout out ako. Pa shout out na din kay Stephanie Perez. At saka kay Angelica Alisa Sukunog. Maayong buntag sa inyo din ha, mga igan. Alright! So, yun na nga po, mga igan. Oh, hindi mo man kasi yun, ano. Bakit hindi mo sabi yung ano? Yung yung number mo, ate ko. Ayan. So, it's already 10:48 ang mga igan sa Kabuntagon. And of course, wag po natin kaligtaan na hapit ng paningud to. So, dapat hindi mawala ang bida sa lamesa, ang Fugo Blend Chili Paste. Ayan. And of course, sa mga mahilig og kape. Ayan. Diri na ta sa Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. Nanishay Robusta Coffee, Chia Seeds, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Goyabano, Tangkat Alis, Perolina, Insulin, and Stevia Leaves. Ang ato mga kaibigan products, ang Vegemax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, o Fugo Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa mga kaibigan center sa Valencia City that is located at ground floor of Aquino Building, Poblacion. And sa Kadingilan, alright, sa Kadingilan, Kaibigan Center, ayan, located na siya, mga igan, sa Purok 5, Poblacion Public Market, Old Stall beside the Food Court. And of course, sa Kaibigan Center sa Maramag, that is located at Stall number 18, Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. And mga igan, pwede po yod kaayo ninyo mapalit diri sa DXRK Radyo Kaibigan. That is located at second floor, AMQ Building, Surrey Highway, Poblacion. Alright, mga igan, awa po natin kaligtaan ang ating mga kaibigan products. Alright, hi DJ! Ano man siya? Request ko song, babalikan isang, ano man siya? Isang babalikan, isang iiwan. Try po natin na kung mahanap natin itong mga kanta na ito. Greet lang ko ni JC Anggayan. Ayan. Asa na to siya? JC Anggayan. Ayan. Si Mark Carido, Abel Cardenis, JC, asan man siya? Angelica Javar, Baby Loves, Ate Carol Raymond, Kalugas Regine, Ate Terencia, Kuya John Ree, Dollhouse, specially someone sa ako ang special someone sa akong life, nagpabiling single mom din, okay, Angelica, gikan kay Ria Lynn, Anggayana. Sakto ba? Ang gay na di ay. Okay. Sorry naman. Ito na bali. Ayan. Good morning. Salamat po ng mga nakaantabay. Alright. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Mga igan. Wait lang po ah. Yung mga tumatawag. Kasi wala na tayo igan nga oras. Alright. Bakit nga ba maging kailangan natin maging careful sa pagbibitaw ng mga salita, mga igan? Because again, it can be a trigger sa someone's trauma. And with that, mga igan, huwag niyong sabihin na drama lang ang mga tao. Mabaw kaayo o mga kanabitong mga ka-estresan sa kinabuhi. Because dili na siya mabaw. Naipon lang na siya, mga igan. Okay, so let's not judge. It's already 2026. Let's not be close-minded with all the triggers and traumas in this life. Okay, wag po tayo maging, maging, what do you call it? Bitong kinaraan nga panghuna-huna ba? Wag po tayo maging limited sa mga pag-iisip natin. Okay, so much for that, mga igan. Chill ka lang muna dyan. Please do enjoy our music. And I'll be back later on. Enjoy our music only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga igan, kaubariga pa rin si DJB Pambihira. Si Kuya Joshua John. Naka naman na. Muntik pang mahapit. Muntik na talaga magbabay ang mga igan. Well, so much for that, mga igan. No, maayang pagpaminaw sa lahat po ng mga nakaantabay. Sana ba yung maghintay ka lang ba yun? Ayan. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang, dai. Oo. For a while lang.

Uy, talaga ba? Si Ruel Manlangit? Alam nyo ba, mga iga, na friend ko si Kuya Ruel Manlangit? Share ko lang. Apakapogi ni Kuya Ruel. Kuya Ruel, miss na kita. Miss na miss. It's been a while. Kuya Ruel, ano na? Ay, pogi talaga si Kuya Ruel, mga igan. And he is really a good friend. Very down-to-earth na person. Okay, so yun na nga po, mga igan. Oh, let's be careful sa mga words na ating bibitawan. Kasi lisod na siya mabawi. Though mag-sorry ka, pero nang it will replay and replay and replay sa utok sa isa ka tao. Hindi mo na mababawi yung salitang binitawan mo, mga igan. Kaya yon, sana po maging careful po tayo sa lahat ng bibitawang mga salita. Okay, hello Miss B, kamusta ka po? Ako, I am doing well and I am very okay. Pwede po pa shout out ako? Pwede shout out po Miss B sa aking mama na si Dolores Rivera na nakikinig sa iyo ngayon. At saka pa request po ng kanta Miss B, Stuck on You. I'm stuck on you, stuck on you. Diba? Mga igan, dili na ako ma-play tanan. Mao nga sa sunod, alas gis pa lang nag-request na mo. Para ato na na siya. Ato na na siyang mabutang sa lineup. Okay. Kasi mag-out na po ang inyong lingkod ngayong araw na ito. It's already 10:58 in the morning, mga igan. And pasensya na. Oo, hindi ko na talaga ma-play. Ako nilang kantahon para sa imo, ha, igan, ha. I'm stuck on you, stuck on you, stuck on you. Pero dito na po tama. Oo, pasensya na, Mike, kung hindi talaga singer ang inyong mga igan. Ang mga igan. Hindi naman. Ayan. Sa sunod na to na siya. Try na to na sa sunod i-play na to, mga igan. So, yun. One request at a time muna. Kasi, oo, hindi natin ma-play lahat eh. Magbababay na po ako eh. Dali na lang ko taman, mga igan. So, yun na. Let's be careful sa mga words na ating bibitawan, mga igan. Kasi, again, dili na nato siya mabawi. Okay? Pwede ka mag-sorry, pero dili na ginanin mo siya mabawi. Okay? So, sana lang itong buhaton. Careful na lang yun. Dili ta magpadala sa kasuko. Dili ta magpadala sa itong emosyon, mga igan. Okay? Kay minsan man good kapag super taas ng emosyon natin, eh, yun, hindi na natin namamalayan na may nabibitawan na tayong mga salitang hindi naman dapat sabihin or mga salitang nakakasakit na. Okay, so, yun mga igan, I hope na meron po tayong natutunan ngayong araw po na ito. Kaya naman mga igan, sa ngalan na lang, sa itong Station General Manager, Pastor Dan Dangalio, to our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang, and to our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, to our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote, and to everybody, mga kauban natin dari sa Radyo Kaibigan. Thank you so much, everyone! Ayan, dari na lang kukuto, dari na lang kutama. Again, mga igan, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Enjoy our music. This is for, I know, one of our solid igan. Maghintay ka lamang. By Ruel Manlangit. Bye-bye mga igan! I love you ng super duper mega ova. Again po, this is 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy our music and I love you.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Taga-tago ni Pastor.
2: Taga-tago. Yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo, good kayo, Pastor. Kanang kinim best friend. Sa primero, Pastor, wala git siya kwarta.
2: Oo.
3: Naluwi ko sa iya, Pastor, bakay. O maliban siya, Pastor. Kanang magatulog git yung luha. Tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siyang di palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Napalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almuranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karon? Okay na yung paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat.

0: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo nga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sayad ka sa among kalisod. Na sayad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy, ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ak kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo, malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundun na mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasaylo ang taon. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod nga kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom kining tanan Amahan among Gilaom dawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Happy Fiesta Dakbayan sa Valencia. Higala, kumusta? Welcome dere sa atong nandan nga tulumanon ng atong programa ang Ratsada. Yara sa Banumbalay mga kaisunan, live kini nga atong tulumanon karong adlaw Biyernes, Agosto 28. Fiesta na gyud. Happy Viva Señor San Agustin. Moni ang ato ga patron mga kaigsoonan nga gi-celebrar ang kapiestahan dinhi sa Dakbayan sa Valencia kauban usab. Mga igsoon, dungan dinhi ang piyesta sa Valencia o Cagayan de Oro. Kaigsoonan, live kini nga atong programa nga inyo na sa mabati dinhi sa DXRK Radyo Kaibigan 98. Moni anday sa inyo mga radyo. Sa ngalan sa atong mga kaubanan, sama sa nandan mga igsoon sa atong station manager Stephanie Dangalio Yuti, atong finance officer Bernadette Kilongkilo, o kauban sa Tibok Puwersa sa technical department, atong co-pilot karon mga igsoon si Egan Engineer Joshua Sison. Sa transmitter, atong kauban usab sila dito si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa Tibok Puwersa usab sa production department gipanguluan ni Engineer Romeo Chang og labaw na mga igsoon sa atong technical consultant Gerald Ray Dangalio. Sa ngalan sa among station overall general manager Reginald Jan Kuya RJ Dangalio, labaw sa tanan way lipod-lipod og way pabor-pabor sa tagiyang tagdumala mga igala ning sibyahan chairman sa

kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Nanggalio. Sama sa nandan inyong angkormanin ni Tulumanong Ratsada, ako si Igan Tata Ritisa. Ubanimin ninyo mga iksoon, sulod sa sakauras. Mulong tatag na ito na sa alas 12, mga igalantak na sa kautuhon. Inout ang tanan, mga igala, tiyantiyana na. No? Sa mga nakapamista na karon, nakapamista na mga igala, karon mga orasa din sa sudad. Mga iksoon sa Balinsya, murag lain matupanahong karon, Jo, no? Dito may gala atong mahangad ang kiniang panganod pabor sa malay-balay, murag pitindako a kain dagom. Murag mo kiniang bundag kay na pod maigsuon ang kining kusog kayo nga ulan. E, murag bagini may gala basta piyesta sa Balinsya, magulan ra bagyod. Murag mo tultol gyud may gala ang panahon ba nga kada piyesta din sa Balinsya ulanon. Ayaw sa intawon kay napay dako kayong kini ang concert may tabo unyang gabi eh. By the way, gidapit na ko ang tanan mga kaisuna no sa atong mga kasilinganan dinis Dakbayan sa Balinsya, sama sa lungsod sa Quezon, Maramag, San Fernando, o maabot ini atong Sibya, labi na atong gi-idolize nila mga igala ang Spanskula o ingon usaban G-Heart. Kay maoy mo perform o nagsoon dinis sa atong City Plaza. Giusab ang venue mga igala sa concert kay sa unang kini ang schedule ang venue mga igsoon si TG Mount Ato. Pero tungod nakita mga igala nga di gyud makaya ang kinibang volume sa tao at ulang basketball mga kaigsoonan, ilang na nabalanse nga murag malabo kayo og diri ang concert sa gym. Kay katulang basketball mga iso, nagdasok na mga tao, napagi mga tao sa gawas, wa makakita sa live nga dula. So ang decision mga iksoon sa event atong concert unya, final decision diya sa City Plaza. Kay mamang kuno may gala sa plaza, bahala pa mga kaigsoonan o no, kay namay dakong stage si Butang diya sa tubangan sa plaza. So makita og madungog ragid diya. Kay wanang naman kainin atong dalan. So ginaklose na po nila mga iksoon ang atong sentro karon nga kuano kining karsada. So do na nay mga traffic enforcers ang gaguide sa ato mga kuano kini ang mga labi na sa mga dili taga Balinsya nga moagi no mga igsoon, basig matingala mo nga nganong dito na mo gipasubay sa diversion road mga kuano kini mga dagko nga mga truck. So gida kuano ni no gi gina-divert na ang atong kuano flow traffic mga kaigsoonan, di na pasudlan ang kini-intro. Sa mga SUV, okay pa lang kay napay namay mga kuan mga igsoon, gaguide na lang mga igala mo subay. Pero kining atong sentro yod, Plaza Rizal, mga igala, kuan na ni, no? Close of traffic na ni. Mga igsoon tungod sa preparasyon. Kay magkuan pa man mga igala, taon pa man no, sa kini ang atong stage para og mga suga ha kay aron mga igsoon tuloy-tuloy na dayon ang concert unya unyang gabi eh no direta mga igala tapok ta sa City Plaza. So kuan na lang ta ani tinabangay na lang ta no kabalo naman siguro mo unsay mga gidili balik ko na to mga igala ganun siyo bawal magsuot og kini ang magdala og pakbak, pakbag. Dili pwede nga magkini ang hood. No, kanang kalo mga igsoon. Sir, dobi tugnaw ro ba kayo ng gabi, sir nya. Di magyud malikayan magjacket me kay tunog baya. Basta kay nguna nila lang mga igsoon, no? Likayan lang gyud ang magdala og kanang mga mahait nga hinagiban. Gyud mga igala kanang armas. No? Kaya nga to, din eh, pabibuan. Gusto magkata may gala maglingaw-lingaw. Linaw, Hapsay, o Bibo. Kay mo man ang sentro sa kini ang programa sa Galario Administration. Pabibo sa mga sama nining kalihukan. Unya, Hapsay, mga kaisuna ng atong palibot. Ugmahin mo, wala gyoy kaguliyang, ha? So, sa mga namistag, huwag naamang gyoy mga inom-inom, kaya magina malikayan mga isoon.

Kauban mo ginamigala sa selebrasyon ang kaon o ginom. Ibutang yun sa tiyan ang bino. Ha? Ibutang sa tiyan ang bino, dili sa utok, dili sa ulo. Kay ang tao gani may gala, once nga musaka ng lana, lala sa bino, mga iksoon nga na sa utok. O, mahiluan na din ng utok, mga iksoon muna, mamaoy. Oy, bawal maoy diri ha. Kay di ka ba yun maikog ang ato mga pulong maoy mo? Di yun, maikog ang mga pulong mga bantay. Muaswat sa inyo ha, og ikarga mo sa patrol car aron hipuson. Aron dito mo mawasan og pas para safety, di mo makapanakit og tao og di pud mo mapasipad ang tao, mas safety mo og naa mo sa kini ang prisuhan. Dito lang sa mo magpalabay og oras antud mahuwasan mo, basta kay magmaoy maoy lang pud mo. Pero og hudyaka lang, lipay-lipay bahalag. Magyaka mo dia sa inyong kiinyohang lingkuranan mag panay baka mo dia, kinatawaan na yung unsa ba, basta kay bawal magmaoy ha. Kaon lang, inom lang, way maoyay. Kapuya, bitaw gini mga gala, masagulan tagtao nga maoy, no? Kanaogi mga tao may gala nga makainom gani, makakuha na dayon. Ha? Manggawas na dayon ang abilidad. O niya, di na magpakuan? Ha? Di na magpaaparta? Alos tanang istorya, yaan na mga iso. Ano niya, di na ba kabalo mo kwan? Di na ba kabalo mo paubos? Ha? Di yun kabalo may gala, mubawag sa iyahang. Oh, kagiyagin mga iksoon, barugan nga, siyagin sakto. Oh, basta tao nga makainom, o niya, mauyon nga kwan, kining mauyon nga tao, kung makainom na ganin na, awa na. Huwag mahimo, kabalo ng kadaan sa imong batasan, mumabat na lang. Huwag mahimo, o kwan, para safety, pahatod na lang ka, huwag kakadapita ka, aron nga, iwas gubot. Eh, kapoy ka na yung gabibo-bibo niya, masagulan pang ison, murugin magkaamong sa, kwan ba, kini ang lingaw-lingaw. Di ba? O, basta kay, gipay mangnuan tamudaan nga, ang atong mga pulis, ang ato mga law enforcers, di yun na sila maikog, di yun na sila maulaw mo, mukuha ninyo ba, mubikwang sa inyo ha, huwag mag biboro ta diri, kay sayang magkayo nga, panagsara kayo ng piyesta, kausara na ka higayon sa usa ka tuig. O niya, sagulan na ninyo huwag ka ng minaoy-maoy di ha, kaon, o pagbusog di ha, buras kang kaon bro, kwan ha, kini ang magbihipod mo ha, kay narabay uban mga isun batasan. Ah, pista bitaw ni, way problema. Total, kanang ilang yanda, pangkaon maka ni. Oh, dadala ni may galag, na aday dakok ang bulsita siyang bulsa. Ha? Punon na yun na si Lupin, purbida. Ayaw, ay, pakaulaw. Ha? Kaon lang niya, ayaw, pang, ayaw sa pang, pambitbit, kay napapay mga bisita, wala pa makakaon. Oh, naibay, naitawa na, Diyos, kabantay ko na sa una, Diyos. Oh, di na na akong hanlad, pero mabagani, pagsugod, hatag og plato. Ah, wala na liyang bulsa, kay gibunlot na niya ang kini ang iyang iyang ikubag, kay sudlan sa niya daan kuno para sa iyang bring house. Mabagani, kakaon. Agayon na nagputos, may gala. Puno, diretso, may gala, taman, liog sa ikubag. Kato ba yung kwan? Pangunahan, bitaw Diyos? Kato pangunahan nga, kwan ba?

0: uban mga gala, mingon ato tay lang mayor kay bato lang mayor wa way kwan dito way limit og kaon. Oktubre pantao nang ilang pista diha. Okay, basog mato mo lito, nya walay tao. Tingala mo so man eh, pista magkaning Valencia. O nya, walay tao ang balay mayor. Lai, balay nila ni mayor ami. O, kada Oktubre, kay Oktubre man ang pista sa Bagong Taas. Bagong Taas magunang ila ha. O, dili na apil sa pista diri sa kwadoy, sa poblasyon. Valencia. No, nagpabalo na ito daan si Vice Mayor. Ingan ni Vice Mayor Cecil Galario nga mga langlang. Amo pista ha, Oktubre pa. Lahi ang pista sa Bagong Taas o diri sa poblasyon Valencia. mga langlang, sabot-sabot sa mudaan niya. Kaya basing manayak mo ka. Kwan, manayak niya mo pagyaw na gabalabal. Kaya mag, kwan mo. Mag-aginod mo dito sa balay sa atong mayor. Atong mayor, namista po sila ron. Kagahapon, salamat kang Kuya Engineer Alfred Alpido Guzman. Salamat kayo Kuya sa pag-abi-abi. Ogla, salamian kayo nga mga busog match. Grabe kaon, way limit. Inom pod, way limit. Daghan ko no kayo mga isoon na nga kuan gahapon, no? Puro lami itong kuan ko eh. Katong imong black label nga kuan. Kay, kuan ra kay tamblas ka imnon ba? Nakasyat ko murag lima suto. Nga paningkag akong tingkoy. lingaw kayo. Ang uban, nga katakanta dito. Kami po. Lingaw-lingaw po, Miss Daplin. Akong partner, si Kuya TJ. Si Kuya Engineer Oblad. Ngayon, siyempre, ang host. Salamat kayo, Kuya Guzman. Sa hapon, dito sila si Mayor. Si Vice Mayor. Dito sila si former City Mayor John Galario. O tanan jud no, trupa. Mutoy kuan sakto. Full force. Wag yu usik. Pero wag yun maka kuan eh. Wa makatarog sa giandam nga mga pagkaon per tindaghana. Mutoy lami kayo, Dios. Kaon nga kana bitawong plaster kayo. Okay, mga iksoon, atong oras, doon natin 28 minutos, pasado alas 11. Salamat kayo kining oras, mga igala, atong ganato sa mayong kabubuton sa BG Max. Uy, sa mga dunay giambin nga mga sakit, mga iksoon, ha? O, kanang inyong kakadunggan, mga igala, nga mga testimonya nga sila nakatumar o nakagamit, mga iksoon, sa produkto nga BG Max. Tinood na, mga igala. Tinood na, no joke. Muna gingon mga kaigsunan nga tested and proven epektibo kayo ang BG Max. So, mapalit ang produkto mga igsun, ang inyong gipabot o gipangita para nga makahupay labi na sa mga dunay gianto sama sa paglisod o ginawa mga igsun, kutas. O, kani mga igala, muna pinakadabis. Mapalit kining BG Max dere sa atong sibyahan mga igsun. Saka lang mo ha, ilam mo kaikog. O, naigwardya da sa silong, pangutan na lang, haripitang radyo kaibigan, tultulan mo na, i-guide mo. O, ang atong istasyon, ang atubangan sa NBA Mall. O, naidako kay mga gala, di akaratula nga radyo kaibigan, at banggyod sa NBA Mall. Nadini ang atong mga produkto, BG Max o Ingunusab Aroma. O, sabuhi sa aming mga gala, mabalik ko, karapipila ka mga minuto ha.
1: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ang dalay ko ng Diyos. So, nakabay laing masulti sa ato mga tipaminawan?
2: Oo, salamat sa mga naminaw karon at sa pinagi sa BG Max. Nakabato na umubag ang kusog ang mga isod pinagi sa tabang usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo basin kung doon na usayo ka mo ikas na dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa BG Max kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy
1: tagaan yung
2: bagong
1: gusto.
2: Sige, salamat.
1: Salamat, Igana. Salamat, uga glory to God.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kiniang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang.

0: Dunkin' ang perfect na kombinasyon para sa laon.
1: Fuego Black Chili Paste.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luon. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, alkao bandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luon. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. Kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: May good news!
5: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhim sa og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City.
8: Nahaplas po.
9: Maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
8: Okay, duha ka ruma, okay.
9: Di ako, naku, nindos niyo ka, nagunong man itong nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka
8: sa okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa Ginoo na ya.
9: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuan nga. Iyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
8: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
9: Salamat, Iwi.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
10: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
11: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
10: Sipon dayon?
11: Oh, di happy na kadag makataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozer C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Yes, unsay atong mga testify igan?
9: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga gi UTI.
8: Oo.
9: Duha na kaadlaw yang UTI. Unya nangutana sa ako kun unsay itambang ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi ingon ko.
8: Oo.
9: Na ingon ko nagparisya, nag-inom dayon, ingko inom dayon kay wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma sa buntag. Pinaw-pinaw ko nun siya ang iyan kung sakit na bukit kayo. Sakit mangit kaya ng UTI.
8: Oh, you know,
9: pag-ini ah, na tingnan na siya kayo, wala naman, dritso-dritso na. Muna nga inga, nay, naayon na gid ang akong UTI.
16: Eh, meron.
8: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
9: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng half plus.

0: tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, sa madsa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw pa sa akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
0: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Sa kaon, sa luod, pwedeng sa usawan, pwede sad isudan, tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend jelly paste. Sukad karo, taghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasi extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. It's sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ulin tay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, kayar nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: kalibutan.
1: Kay saabog kita gikan ug saabog kita mubalik ang pangutana andam kabahigala Villanueva Funeral Homes atong maduolan atong masaligan Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama ug Quezon Bukidnon. Ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: Okay, salamat kayo, Diyos. Thank you so much, mga Iksoon. Padayon ta, mga Igala, alas 11.43. Sana may nakupananaw, mga Igala, sa akong relo, alas 4 na sa hapon. ibawa na dyan, mga Iksoon, no? Gawa pa kapaniyod to kay Murag, akso nagbarag. Barag, mga Igala, ang kiniang pananaw. Ako sang recap, mga Iksoon, no? Ang kiniang pagbasa sa mga naka... Anay, mga igalang, kini ang activity na to. Wait, anay, ha? Asa ba to? Okay, ako to may suon gi... kwa, no? Ako to may galang gi... screenshot din, mga igsoon, ang... gi-forward sa akong kuya. Tika lang, wait. Naradara. So, diara, mga igsoon, ang kalihukan, nakahanay, karong adlawa, pizza 28. So, padayon ang motocross. Uy! Ala! So, taman pa niyo niya, alas 5, mga Iksoon, kay duha man ni kaadlaw ang motocross. Kagahapon nagsugod. Unya, taman, mga Iksoon, unya, no, alas 5. Sa Diversion Road, dito ni sa Kwan, Ilang Rusal, ang motocross. Dayon, ugmang adlawa, pizza 29, mga Iksoon, doon ay cheese tournament. Ang cheese tournament, mga igala, dito ni ma dito na to ni masaksihan sa Robinson's Mall, Valencia. Alas 10 sa buntag. Kay murag alas 10 pa masiguro, mga igala, mag-open ang kuha, no? Murag alas 10 pa, mga igala, mag-open ang Robinson's Mall, ugma, taman sa alas 8. Alas 10 sa gabi, eh. So, cheese tournament, ugma, alas 10. Mga Iksoon, taman alas 7 gabi. Eh, sir, matawag na ko ni mo, sir, ha? Kaya kapograma pa ko sa radyo, Mr. Rider. Nawag sa ako, may gala, ang Lazada, kanayang i-deliver. tiwasan ako, sir, programa pa ko, sir, taman ko, alas 12. Okay, maraming salamat po, Mr. Rider, Lazada, mga Iksoon. Oras sa Sibiyahan! BXRK Radio, kaibigan, 46 minutos milapas alas 11. Og madayon lang, mga igala, itong plano ni Vice Mayor Cecil Galario Fernandez nga kiniang gaplano ang syudad, no? Nga magtukod, mga igala, og usa sa pinakadako nga kiniang convention center. Bitaw sad ba? Kay kini atong probinsya na ilamang jud mga igalang ang Bukidnon first class province o usa sa pinakadato mga igalang probinsya sa tibuok Pilipinas. Pero nganong wala tay kwanto diri convention center na ay atong sports center adya sa barangay Lagitas, pero kanang venue ba nga panang litog dunay mga dunay mga dinaghan, no, nga mga conventions pareha sa Dabaw, naaman. Oh, Cagayan de Oro, naapo dila rito. Sa ato dinis Bukidnon, naapo unta ta, pero muna kuno ni plano. Ha? Apil na diya, mga igala, ang kining dagko nga kuan, no, kining Coliseum. Murag na usan, mga igala, usan na siya kakuan ba? Murag usan na ka-compound. Oh, kining convention center, naanatanan diya mga kinang sports facilities. Tanan, makakuan na yun. Dahil na mabulag-bulag kay parehan ni Karono. Basketball, dire sa gym, unya. Og naapoy pickleball, bulag. Lahi, mga igala nga binyo, naapoy volleyball, lahi sad. May mga nang usara dito sa mga igala, makita na to. Pwede na ito, mga igala, muhos o kwan din eh, kini ang, unsan eh, kanang mga convention, national convention, kini ang activity. Seminar, magkaha. No, kanang dinaghan dito mga Iksoon. Oh. Ako dako kay ko may gala og kini ang kumpiyansa nga matinuod yun eh. Kay lahi mong guning galaryo. Ang galaryo mga Iksoon nga kini ang administrasyon kailahang pagdala karon sa Valencia. Pusigido ni sila. Restaker ba? Nabitong di yun magpanuko, dili magduwa-duha. Kung sa tanaw nila nga kayuhan para sa katawhan, kayuhan para sa syudad, why not? Eyes to the board lang, matod pa ni Spokes John Galario. Oh, always eyes to the board. Na naman tayo hospital, dayo naman may gala ng atong city hospital, ang atong kuanos, kini ang Good Samaritan General Hospital. Na naman yun na. Oh, nya kining ato pag yung City Hall mga igala. Awa na gyud no hold bars na gyud mga igala. Kay ngano dili naman ni mapugngan. Release na, aprobado na ang kwarta sa bangko nga loan. Approve na mga igsoon. So, maybe this month or next month, mga igsoon, sugda na mga igala no ang pag-construct sa atong bag-ong City Hall diha sa Diversion Road. Tuloy-tuloy na ni. Kay matod pa mga igala ni Spokes John Galario og pilay budget mga igsoon aning atong kini ang convention center o baka kolisyo mga igsoon. O di man gyud mga igala ma makas-an ni mga igala mabudgetan sunod tuig sa sunod na pod at least mahuman at least sa sugdan. Ha? Oh, di ba? So nagitay makita mga igala nga kana bang ilahag yung kana bang legacy ha? Sa ilahag pagpaningkamot mga igsoon. Kaya kuan mo guni sila kanang ang ilang manggod mga igsoon is more on progressive o development mga igsoon. Labi na yun mga igala no? Kung magisgot ang mga igala kalabot sa sports. Kaya mo mong ginila mga igala ang gipromote pag-ayaw karon nga ang mga kabataan mga igala aron nga mas malikay sa mga daotan nga bisyo sama sa paggamit sa mga ginadili nga druga. Ang ilang atensyon ma-divert nga ito mga igala pag-focus sa sports. So muna yung mga igsoon ang top priority no nga programa sa Galario Administration more on kini ang development. So pag kuha mga igsoon sa atensyon sa atong mga kabataan nga ma-develop ang ilang mga skills or ang ilang mga igalang nga mga talent sa sports, di ba? So ato na mga kaigsoonan kung kuan ato nang duyugan no. Apil na mga igala diya sa kining ato pag-ampo. Naunta ang tanan ng mga pangandoy o kung napamanggali na mga igala sa huna-huna o damgo, at least mga igsoon, nanay mga lakang unta ma-realize, no? Di kay sa drawing lang kutub. Matinuod yun mga igsoon. So salamat kayo mga igala no, sa inyohang suporta sa tanan o nagsalig, labaw na yun mga igsoon. No, sa pagdumala sa atong pangagamhanang lokal pinagi sa liderato ni Mayor Ami Galido Galario. Of course, dili na may gala mabuhat kung walay close supervision o pag-abag sa tanang higayon o guras pinagi sa atong kanhinga mayor na mao'y atong kiniang consultant o spokesperson ni Mayor Ami ang iyang kapika si former City Mayor the Action Man John Galario. May gala tungod kay niakso nagkutoy ang akuntian kaya kung tanatanaw may soon ang litson murag niakso nag kahalap ang iya pikas mata nawala na mga igsoon ang iyahang panit kaya ginahinay naglangkat sa mga bisita basig din ako mabinlan unya mga igsoon. Ah, basig wanay dila pagabot na ako dito. Oh, muna yung mga igala nga talagsa na kay tagakita og baboy litson mga igsoon nga ngoho. Nausa man nga klase nga inasal wa may dila kay di ay gibunlot na. Moro ba gini pinakapaborito nako mga igala basta litson na gani andila gyud sa litson baboy. Sa ngalan sa akong co-pilot sa Pikas Lawak, si Engineer Joshua Sison. Tanan puwersa sa DXRK Radyo Kaibigan. Labaw na gyud sa tagiang tagdumala mga kaigsoonan, Kuya Pastor Dan Danggal. Dito sa transmitter, kauban sab nato sila si Igan Engineer Ramil Bedriho o Engineer Igan John Tingkang. Inyong alagad, inyong angkurman, ining tulamanong Ratsada. Ako si Igan Tata Ritisa, manamilit nagbingon dagang salamat. Happy Fiesta Valencia! Viva Senior San Agustin! Mabuhay o mayong pagpaniyuto kanatutara.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ng inyong nabati, Pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon magpasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Kala, di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Nakaplas po kag aroma na eh.
14: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
13: Okay. Duha ka aroma, okay.
14: Hindi ako pa, naku, nindos niyo ka ay nagunong man itong nangulmul.
13: Oo.
14: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka,
13: okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
14: Oo, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
13: Salamat sa Ginoo naya.
14: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na ako. Kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
13: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
14: Salamat kay
15: Uman kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At pamilang kini mo nga testimony.
14: Vigimax, wala ng sakit yan, dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Plus, ba? Nawala ang sakit siyang dugahan. Ipainom na ko siya, kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
15: Okay.
14: Kaya, pag yan, pastor, ka na akong papasaon na nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ng liting asalo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong gipainom isa ka semana, naulian gyud ako papapaso po. Na mahay gyud ko paso kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud stock apil ni nang liti.
15: Oh.
14: Wala stock ba niya kanang. Pero karon paso na maligya na gyud ko paso kay nga akong papato na pag gyud nako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon og painom
15: okay.
14: Kay.
15: Okay. Sige igan na. Salamat kay igan og salamat kay Gayo.
14: Tabang gyud ang BG Max Pastor.
15: Okay.
16: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
17: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
18: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
19: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
18: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancin beauty, ani, day.
19: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
18: GRD Printing Services?
19: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
19: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
20: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
21: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
24: Number one means you're always on top.
25: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
7: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulong.

kaibigan, kumustag, maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome now sa dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon sa Radyo Kaibigan 98.5 sa lubaganan sa inyong mga radyo sa FM band. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat o pagtahod sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Sa technical department, atong pagpasalamat sa atong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagol. Tuguti nga manumbay na usab ako des inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga isgutanan, mga panghitabo nga naglambigit kanimo kanako ug kanatong tanan. Mga panghitabo sulod sa 24 oras. Kumusta man ang atong mga palanggang suking tigpaminaw? Way puas nagsalig sa Radyo Kaibigan. Ilabi na nagsunod ka na to through internet sa Facebook Live. Kumusta ka mong tanan? Maayong pagpaniudto nganha kaninyo, tibuok kalibutan. Mga Valencianos tuas laing nasod, mga taga Bukidnon tuas langyong kabaybayunan, atong mga OFWs kaninyong tanan. Amping kamo diha kanunay ang among pagmahal, pagpangga, pagampo na kanunay diha kaninyo. Kumusta usab Luzon, Visayas ug Mindanao? Musta dias Luzon? Napay mga lugar na nga sinatig pagbaha. Napay mga lugar nga nilutaw pas tubig baha. Wa pa miursa, wa pa mihubas ang tubig baha dito sa kauluhan mga igala. Labi na sa Facebook post ni Senador Bongo dito sa Pampanga. Napay mga lugar nga tagapatuhod, tagapahawak pa ang tubig dito mga igal. Maunta ka na ang tagaang pagtutok prioridad sa atong gobyerno karon. Kanang atong mga congressman, atong mga senador, atong mga kadagkuan sa gobyerno sa Pilipinas, kana i-address ang problema nga hangtod karon wa pa nahubas, wa pa ni us-us ang tubig baha sa pipila ka mga lugar dias Metro Manila, dias Luzon. Di kay ang postponement sa barangay o iski election ang tutukan. Di kay ang pagpanglutos sa mga kritiko sa gobyerno mo inyong pagatutukan. Dapat inyong tutukan, i-address, i-report sa katawan ang gihimo sa atong kasamtangang namunuan. Di kay puro ra panaway sa mga kritikos gobyerno. Di lang kay puro pagpanglutos sa mga nagpakabana nga katawan, negatibo ang pagpadayag, batok nga tos gobyerno. Kay kundi mo gusto sa wayon, di mo gusto nga adunay negatibo nga reaksyon sa inyong mga gimbuhatan, pagbuhat mo'g tinarong. Pagklaro mo dias inyong pagserbisyo. Kay kadaghanan daghan among nakita, way klaro ang inyong gihimo nga serbisyo. Mao nay prangka-prangka nga pagka-istorya. Mustausab dias Kabisayan. Yes,
Central Visayas. Gusto mo diya? Og dini usab sa atong palangga nga Islas Mindanao. Mayong pagpaniud tungan ha kaninyong tanan. Lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban, sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Atong pag-congratulate sa kadagkuan sa Bukidnon. Og sa atong mga kakaubanan sa print and radio broadcast ug uban pa nga mga outlet nga nagpadayag og mga balitag impormasyon. Gipahigayon karong semana ha og karong adlawa pagatak-upan ang usa ka semana nga Press Freedom Week sa Lalawigan Bukidnon. Atong pagpasalamat sa provincial government, Governor Onel Roque, sa inyong paghatag pagtagad, sa inyong paghatag og kahigayunan, gitagaag dakong bili ang papel sa mga magsisibya, ma radio man or print broadcast or mga responsable nga mga bloggers. Dako kay kinig. Di mailan nga inyong gitagag pagtagad ang atong mga radio broadcaster, mga magsisibya, print og radio broadcast og sa social media nga mga bloggers, kining inyong gipahigayon nga Bukidnon Press Freedom Week, mga iga. Dunay gipahaluna nga mga kalihukan ang atong mga kadagkuan sa Bukidnon Press Club og sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bukidnon Chapter. Nagkatapok ang mga broadcaster dito sa Dakbayan sa Malaybalay sa usa ka semana. Tree planting. Naot kita nga umusunod ana ang tree growing. Atong balikan ang mga kahoy nga atong gitanom. Kay di lang kita nang sige tree planting. Nya nangamatay di ang kahoy. Kinahanglan magpahigayon usab kitag tree growing. Pag-amuma, pag-atima ni anang mga kahoy nga atong gitanong. Isugdan ang Bukidnon Press Freedom Week sa usa ka kalihukan, usa ka tree planting dito sa lungsod Impasugong, dito sa Barangay Kanangaan. Adunay daghang mga kalihukan nga gi-preparar sa atong mga kadagkuan sa kauban sa buhat sa print o radio broadcast og sa atong provincial government of Bukidnon, provincial information office o uban pa nga ainsya sa atong pangagamahan ng provincial nga nagtutok alang mapalig-on ang panagambahan, ang panaghiusa, ang pagka-responsable pa sa hingpit sa ato mga print o radio broadcast. So akong pagsaludar sa atong kadagkuan sa Bukidnon, Governor Onel Roque, murag nagkamulo man siguro nag-presscon uban sa ato mga print and radio broadcast sa Bukidnon, Diaz, Malaybalay City. So, daghang salamat sa inyong paghatag og dakong bili sa partisipasyon sa taga-media, ma-print man or broadcast, mga igala. Nadungagan na punta ni karong mga vloggers. Ito rang mga vloggers na tarong. Mga vloggers po nga, huwag kay pagtulunan makuha. I-encourage ko kamo. Mo-follow mo katulang mga vloggers nga credible facts ang ilang mga gipadayag, makahatag og pagtulunan, makakuha kamog impormasyon.
adunay maayong pagtulunan, tiguan, tiguang man ubata. Pero kanang mga way klarong vloggers, mga jama-jama, basta na lang, ayaw ninyo na sunda, ayaw ninyo niya i-like and share, i-follow mga igala. Sayang-sayang ranas atong panahon. Daghan man karon, basta na lang makapost, basta na lang makakomentaryo in town, stilan mga igala. Muna yung gingon nga, think before you click. Think before you post. Huna-huna as makadaghan. Angay ba na kuning i-share? Huna-huna as kadaghan. Ako ba ning i-post or ipadayag? O sa kapagtulunan, katong hulga nga Facebook post sa mga batanong minor edad diri sa atong dakbayan sa Valencia. Pagpanghulga, watag o kagubot sa mga eskwilahan din sa atong dakbayan sa Valencia. Sa may nahitabo karon, usa na kita kasi mana nga white klase din sa atong dakbayan. Tungod kay gisiguro sa atong kapulisan, sa atong otoridad o sa atong kadagkuan sa dakbayan ni Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, spokesperson the action man, former City Mayor June Galario, ang safety sa atong mga kabataan. Kay daghan ng presidents, daghan ng mga panghitabo nga naglambigit sa mga tulunghaan, naglambigit sa mga estudyante, mga duguon nga panghitabo. Mao kana nga way duha-duha, way lipod-lipod, kusog paskilat, Jesus penso diritso. Usana kasimana ang face-to-face classes sa all levels sa atong pribado panggobyerno nga tulunghaan dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Way klaro nga mga post pero nakahatag o kahasol sa mga ginikanan o atong mga estudyante. Way klase lagi pero ang paperwork, ang homework dito sa bahay perte, tibok adlaw nagsinulatay ang mga bata. Tibok adlaw nagsigig basa ang mga bata. Sa mga homeworks, nga gipatrabaho sa ilang mga magtutudlo. Hasta ang mga ginikanan, wanay nahimong trabaho. Di na makachismis, di na makatungit, di na kamaritis sinanag statay. Kahit tuwa na nag-atubang sa homework sa ilang kabataan, tungod niining usana kasimana nga why face-to-face classes dinis dakbayan sa Balintia. Tungod sa why klaro, why puangod nga mga irresponsible nga Facebook post mga igal. Mao nang mga ginikanan, monitora ang inyong mga anak. Labi na ang ilang matag-adlaw nga pag-atubang anang ilang cellphones, pag-sulod anang social media, Facebook, Instagram, huwag sa panadiha ng mga klase sa social media, i-monitor ilabi na ang mga minor de edad. Ato ka ng bago, ato ka ng responsable. Tipik lamang ang responsibilidad sa mga tulungaan sa atong mga kabataan. Ba't kitang mga ginikanan ang una nga magtutudlo sa atong mga anak? Ug ato ka na silang responsable. Kay ato ka nang dugo ug singot ang atong mga kabataan. Di ka na sa atong mga magtutudlo. Di nato na ipapasan ngadto sa atong mga magtutudlo ang responsibilidad sa pag-umol sa maayo nga hiyas gawin.

sa tanang mga nagfiesta ni Senior San Agustin. Happy Fiesta Valencia. Happy Fiesta Valencianos. Ilabi na din ni sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia, sa barangay poblasyon, sakop sa San Agustin Parish Church. Happy Fiesta nganha kaninyong tanan. Amping kanunay ang tanan. Sa pag sinati, pag enjoy sa mga kalihukan, religious man or civic activities nga gipreparar sa atong Parish Pastoral Coordinating Council sa San Agustin Parish Church o sa atong City Government of Valencia, pinaagi ni City Mayor Ami Galario, City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez o sa atong 10th Sangguniang Panlungsod ng atong dakbayan. Walay aktibidades, walay proyekto, walay programa ang atong syudad sa Valencia kundi kana aprobahan, bukiion, liion ug salaon sa atong mga magbabalaod sa atong 10th Sangguniang Panglungsod headed by the Honorable Grizel Galario Fernandez, mga igal. So, nakapaniod to na ba ang tanan? Ining kapiestahan sa Dakbayan sa Valencia. Atong nakita nga ubay-ubay ang mga nagtinaw. Ubay-ubay nga adunay mga pagkaon nga gipreparar alang sa ilang kapiestahan. Maragkining atong kauban si kaibigang Joshua Vergara Sison. Murag sinaw-sinaw naman ng simud.

So happy fiestas tanan. Ang pagkaon isulod stian. Ang giinom nga nay color isulod stian. Dilis ulo. Aron way musulod kalasag og sa police station. Okay ra ang pag-inom. Moderately. Kontrolon ang kaugalingon. Nauna, atong pahinumdob sa mga manginumay. Labi na ilim nun nga makahubog. Pasig dito mo mamiesta sulods kalasag. Dito mo mamiesta sulods prisuhan. Isulod gustian ang iyong giinom. Ayaw sa ulo. So happy fiesta, Reverend Father Jerry Cagas, ang atong Padre Cura, sa atong mga kaparian, atong mga opisyal, lumilihok, voluntaryo sa San Agustin Parish Church. Happy fiesta diha kanina. Ato sa pagtimbayag, happy fiesta sa Janbis Calibration kan Sir Juni Medrano, kang Ma'am Adele Medrano and family. Tuta nakapamahaw mga higala. Happy fiesta diha kaning yung tanan. Kang Reverend Father Pupoy Dunda. Dre, kumustag maayong pagpaminaw. Happy fiesta diha kaning mo. Kani usap kini nagserbisyo dinis atong dakbayan sa Valencia San Agustin Parish Church. Og tuak karon Padre Cura sa Christ the King Parish sa Barangay Kisulon, lungsod sa Sumilaw. Mayong pagpaminaw, happy fiesta diha kanimo, Reverend.

Batangas, Purok Size A Batangan, Naguaan Compound, Kang Bro Ramil Guaan. Dagang salamat uban sa imong pamilya, kang sa mga BCLA Batangan. Sinaw na ang simud, pirahan ni kaibigang Joshua. Sinaw na ang simud sa lechon. Puko mo ka na. Awa ka katigab, Diyos, kay wa man kay Cox. Hindi na katigab kay way Cox. Nag-Cox nun, Diyos. Taod-taod. Di kumplito ang kaoglitso ng way Cox, oy. Magkakataas og sugar. Magkakataas og pistis, Good again, itong kauban sa BCLA Batangan, headed by Sir Max Abrigana, Sir Roger Casinabi, Ate Chuna Walo, og ang barkadas tanan, ang amigos tanan, Kuya Philip Kapadngan. Mayong pagpamiesta dias may purok size E ni San Agustin. Ate Agnes Casas, kagawad Tata Quirino, Kuya Arbius Minya, Kuya Alfredo Pilos Jr., Kuya Jewel Pabalulot, Gawad Edgar Dadang, Iski Samantha Faith Manangkila Abusio. Kami nakiduyog sa Kabibo Kamaya, alang sa Linaw Hapsay Bibo nga kafiestahan ni Senyor San Agustin. Atong pagpasalamat mga higala, nagpaluyo, nagsuporta nining atong programa sa silab sa kauduhon. Kung ikaw naghambin kag balatian, naguol ka pag-ayo, basin ang imong balatian nga nasinati karon, wa nay kaayuhan, ayaw ka balaka, adunay dakong ikatabang kanimo ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Bata sana pagpalit, paggamit, pag-inom sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan ng testimonya nga natabangan pinaagi sa Vigimax Plus. Og ikaw, dunay pagpanakits kalawasan, dagag panuhot ang imong lawas, batasanaw sa paggamit ang Aroma Herbal Oil. Nindot, barato, epektibo nga plus ang Aroma Herbal Oil, mga igala. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, mapalit dini sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center along Alquino Emporium ning atong

0: sa Valencia. Kung daghan kag labhunon, ayaw ka na problemahan. Dada ka na sa Lels Laundry. Barato ang perload. Oga diritso, pinilo na daan. Kung gusto mo, daghan mo labhunon, ipapick up ninyo sa Lels Laundry. Adto lang mo sa Facebook page sa Lels Laundry. Na dito ang contact number. Pwede ka mo message daghan mo labhunon nga inyong ipapick up within sa atong barangay poblasyon og diha duol sa Lels Laundry Purok 1 along National Highway Barangay Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Agaw anisito Luloy Pulinar. Yes, Paglaom Village Lumbu, maayong pagpaminaw. Mubalik ako human ni ining mahinungdan nun nga pahinomdom. O sa ka individual nag-antos sa arthritis na tabangan sa Vigimax Plus. Ania ang dugang testimonya.
1: Oh, Pastor, salamat po, Pastor, sa Vigimax, Pastor. So, naayo ako ni arthritis.
2: Nakay arthritis?
1: O, oh, ako arthritis, Pastor, naayo sa Vigimax, Pastor, ni tumor.
2: So, pila nagkabulan o simana nga gibati ni mo yung arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig. Unsa man, ang hupong, ang hubag, unsa man?
1: Wala ko sa akin doon, Pastor. Mag-isip ko paglakaw.
2: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karo na kinom ng Vigimax, pila kakapsula yung nainom?
1: O, Pastor, na right, Pastor, ako yung tumor, Pastor, ako yung video, Pastor.
2: So, wak pamahurot sa kabutilya, nawala na sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Dios.
3: Lahat plus po kag-aroma na eh.
4: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-istagong, nagpalis ko duha.
3: Oh, okay, duha kag-aroma, okay.
4: Hindi ako rin ako, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat Dios sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag-aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, nindig na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, wala siya kuhato, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Okay. Tulong na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat
5: iyo. Yes, Egan Marites.
6: Mag-test mo, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
5: Oo. Oh.
6: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang ka asid dito sa iyang ba-ba, mga minuto lang, naluwa rin niya. So, okay. So ang iyahag yung ba-ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa asid, Pastor. So,
5: acid,
6: ang
5: hipupos,
6: nakum na yun ang iyahang ba-ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o Vigimax. Then, pamao lang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ra gyud nalata og maayo ang baba.
5: Okay, so kumusta ang bata karon? Okay na siya?
6: Oo, okay na, Pastor.
5: Okay, salamat sa Dios, no. Salamat. Ingon ang importante nga na Vigimax sa atong balay. Salamat kay Iga nate, salamat kay Gayo, igan tiso blagan lang nga damulog.
3: O sa may imong mensahe sa mga katawhan nga naminaw karon?
4: Mensahe sa katawhan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.

0: Mayong pagpaminaw di ay dinis sa atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia Jerez Barangay Poblasyon. Happy fiesta nga to kang Engineer Edwin og Helen Villahermosa, kang Brother Knight Lucas Guzman. Happy fiesta uban sa imong pamilya. At today, timbaya ang atong mga kasundaluhan, atong mga kapulisan nga nagmintinars kahapseg kalinaw dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Ilabi na nining panahon sa kapiestahan. Atong mga traffic enforcer, City Traffic Management Office, mga nagpainit nga traffic enforcer, daghang salamat sa inyong serbisyo. Mga support groups, PGBI, GBI, Karancho, og uban pa nga nagtabang sa atong city government alang sa linaw hapsay bibo nga kafiesta ni Senyor San Agustin. Daghang salamat sa inyong gugma og serbisyo. Atong paminawon mga higala ang pamiestang mensahe sa atong city mayor ug atong mga kadaguan sa dakbayan sa Valencia nining atong kapiestaan. Ania si City Mayor Amig Galido Galario sa iyang pamiestang mensahe mga higala.
1: Pamilya sa atong dakbayan, hinaot nga magpadayo
0: maing
1: adlaw sa tanan sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Agustin. Akong mainitong panghinaot ang usa ka malipayon, malinawon o makahuluganon nga celebration alang sa matag pamilya sa atong dakbayan. Hinaot nga magpadayon ang atong panaghiusa, pagtinabangay o pagtuo samtang atong gisaulog ang atong patron nga si Senior San Agustin. Sa makausapa, malipayon yung kapistahan ni Senyor San Agustin. Biba Senyor San Agustin!
2: Biba Senyor San Agustin!
3: Happy Fiesta Valencia City!
4: Biba Valencia!
0: So, mao kadto mga higala ang pagtimbaya sa kafiestahan sa dakbayan sa Valencia gikan sa atong City Mayor Ami Galario og sa 10th Sangguniang Panlungsod headed by the Honorable City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Dayon, gabi sa fiesta, lingawon ang mga Valencianos sa Sponge Cola. Alas 7 gabi, lingawon, fiestas gabi. Atubangan sa atong Plaza Rizal, gani close na ang atong National Highway sa pagkakaroon. So magsugod ang kalingawan, ang Bibo Live and Concert, ang Sponge Cola mga higala. Pinaagi ka na sa atong City Government of Valencia.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
5: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
5: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagbalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kahit yan sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus yun ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
5: Para ato na pre kay tag-iyaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: May good news!
2: Hello! Ay, unsa koy good news!
1: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format, outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards, panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
1: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Huwag ka na may maminaw, huwag sunada. Alamin na kung ikaw nag-inusin.

Umalik kami sa laintat na sabagiskot o mga storya sa kinabuhiya o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries. Every now and then I...

sound of love. Destiny brings people together in ways we might not fully understand. It is a powerful force that connects hearts, regardless of time or logic. And it's those moments when two people's hearts intersect, it creates beautiful stories that go beyond time and reason. This is Love Diaries with Lady Diana. Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpamanaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mabugnaw nga hapon po kanatong tanan. At lagro may galang nga Lunes, sapit sa 3 sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. And once again, makaigan you are with me, online upot nga adlaw sa ato nga paraguban-uban sa kahanginan, aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang pinuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. At sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pang inigihulat. Ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-alay ka magkaulang, magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugon, or bisan unsa, mahitungod sa gugma, gaginabuhi, and indeed sa'yo na po ang bahala ni Anang Tanan. At inyo lamang buhatan sa text ka na sa tuang hotline number, 0965-60-101688. Sige, mag-alap para mabasa ni Lady Diana inyohang mga text message, mga greetings, or pagpa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air na gusto ninyong timbayaon sa atong programa karong kapunan. Text lamang mo sa atong numero once again, 0965-60-101688. So, sige, maayong udto kaninyong tanan, mga palanggang suking tigpaminaw. Nagkatsunin ka na ito karoon sa nagkalain-lain ng radio sets o sa tanang naka-standby sa anong Facebook Live karong kahapunon. Maayong hapon at welcome po sa iniwang tanan. Na mga gala na once again, hello po sa mga kamulong paniudto karon, sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong gahari-haray, sa kamulong gaduyan-duyan, sa kamulong gapangapil, sa kamulong gabarekay-sikay sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, sa kamulong padagabiyahe, padulong sa eskwelahan or padulong bagaha sa trabahoan, sa kamulong ga-drive sa ilang mga sakyanan. Amping-amping mo mga hagala, ha? Pagpadayon lamang mo sa inyo ang ipang buhat ni ha sa inyong tagsatag sa kabuluhaton. Samtang mamino sa programa ni DJ karong kapunon. E si DJ na ang bahala sa inyo, ha? Kauduhon mga hagala, ha? Because today is Monday, Lunes na Lunes po tayo ngayon. And every Monday means another sulat ng baganan mga hagala ang atong dagaagbagdagad. Ang lain na po niya sender ang ito ang tambagan karong kahapunon.
Unang sa mga gusto nga mutawag, I mean gusto nga mutambag, gusto nga maminaw, o gusto nga muhatag o ginagmay nga mga piece of advice para sa tuwang Sunday karong adlawa. Sambay lang kayo dyan, kasi dili paglangay karong taon-taon, mga gala to ng basahon ha? Ay lain na po nga sulat nga atuang tagaag pagtagaan at himay-himayon karong adlawa. But before that, magandang hapon ay pumuna sa tanang nagat-sunin ka nato karoon dignipita sa May Surallan, South Cotabato. Sa kamunang mga namino, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surallan, South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surallan, South Cotabato. Magandang hapon is atong technician ni Haon sa atong mga palangga ng mga suking tigpamanang. Nga po laging nag-aantay, naghulat sa programa ni DJ Matag Aluna para sa pag-abri sa ilang mga radyo para maminaw sa atong programa. Magandang hapon niyo po and happy listening sa inyong lahat dyan. Kapatapita sa may lagindingan Ms. Samis Oriental. Mayong hapon sa mga namina nag-tune in pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Ms. Samis Oriental. Kauban po ang atuang DJ Karuan, DJ Ms. B. Bagahan. Itong technician niya ka-side. Magandang hapon at salamat sa pag-hook up. Og sa ating mga palangga ng mga gwapo-gwapa ng mga suking tigpamirang. Aside sa may naghindingan Ms. Samis Oriental, maayong hapon rin po at maayong pagpaminaw sa inyuhang tanan. And of course, sa managatsun ay pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Tugod na lang po sa mabot sa atong Sibiyahan sa Tibuok Probinsya sa Bukidnon. Pagkutob sa mabot sa atong Facebook Live karong kahapunan. Saan ka mang sulok ng mundo naroroan. Aga mang depita karon na minaw. Nanagad. Nanagatsun in sa atong programa. Maayong hapong kanimunihan. And once again, welcome, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, mga gala, so once again, magandang hapon ha sa tanong nagatambay sa atong Facebook Live karong hapunan. So wala na sayon, live po niling mapapanood inyuhan DJ na nagaprograma is official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, palihog ko mga kaigan nga mag-share sa ating programa, mag-like and pag-comment po diha para po mabalaan ni DJ kung kinsaning nagdanaw sa ato akaroon na para mag-shoutout mo nato sa ating programa. Po kong share mga gala sa ating programa ha para layo pa tayong ma-abdan at masdaghan ba ang magpaminaw ka nato karong kahapunan. Libre lang nga pa shoutout mga gala mo nagpag-comment mo diha yung makaulong nga mag-comment diha mga gala na basa na may gusto timbayaan o basa na may gusto ipa-shoutout or greet sa ating programa. Basa na may mga pangutana diha yung kung sining mahatagag katubagan. Mag-comment mo diha or pwede mo mag-comment yung mag-alag mga song request. Diba kay Kutob sa Magaya sa itong oras? Atang panigamutan ng ma-play in yung ipang request ng mga awit karong kaigan. So kung saan yung hinahinay ang nagsugod ay sugdan o basa mga gala in yung mag-comment sa Facebook Live, sir. Lady Diana pa, shoutout po kay Angelica Alisuso Kunog sa po. Ang siya po ang best friend ni Stephanie Perez. Inutusan lang po ako ni Stephanie ni shoutout po siya kay busy po siya ngayon at hindi niya daw po magawa. Salamat po DJ. Ay, salamat din po. Magayon hapon ganimo ni ha Sir Daniel Jeff Vera na nanonood sa atin ngayon through Facebook Live. Huwag iagi pa shoutout si Mamanjali Kali Susu Kunog diyan sa may Purok Noibi Tugaya ang Valencia City. Ang best friend ni Ma'am Stephanie Perez mga gala. Ma'am Stephanie, maghapon po sa imuha ha.
Salamat kay imo. Salamat kay si imo nga magkananayog pagsunod sa atong programa matag hapon. Once again, Sir Daniel Jeff, maraming maraming salamat po. Comment po mo para mabalaan kinsa ng mga panulay nga nagtanaw. Oh, grabe sa nang panulay. Ay, di lang ko nagsulti ato. Huwag na pa from Ma'am Marie Sulatan Bustamante sa Villeta. Hello, guapa, good hapon. Then, but shout out to all people around the world, especially sa akong igsuon, sa akong best friend, kang manong kagawad Max de la Serna. Happy, happy birthday, manon. Thank you, Lord, nga nahimutag ka na igsuon. I love you always. Wow. Oh, happy birthday po sa iyo dyan, kang kagawad Max de la Serna, ang igsuon ni Ma'am Marie Sulatan Bustamante sa Villeta. Na nagsaulog garon siya yung adlog na tawhan. Happy, happy birthday po sa iyo dyan. Ang may hapag kanimo ni Mama Reese na nagad sa my old kibangay, Lantapa na Bukid Noon. Sir Martin Laginon, magandang hapon na po sa iyo dyan na nagad sa my North Cotabato na nanonood sa atin ngayon. At kag Maribel Aguanta, hello, may hapon po ma. Magandang hapon po sa iyo dyan. Mag-repeat akaroon. Ang nagad, naglantaw sa atong programa, Mama Maribel. Mama Rebel Aguanta, maayong hapon. Ang salamat sa imong pagtan-aw sa atong programa through Facebook Live.

We have a text message here from 960 Marud Benia. Hi, Idol. Maayong hapon. It's me, Fat Javar Javar. Nang ipasukong bukino. I miss you, Lady Diana. Ay, kumusta mo lang itong buhay-buhay ni Sir Fat Javar. Nagtaod-taod po ni siya magala. Wala na ka paminaw sa tua. O, wala ba ka nag-text sa itong programa, no? Salamat ang may hapon na lang kanimo ni ha. Mr. Fat Javar Javar. Limunia ng impasugong bukid noon.

po ang aduan-guan at ang stasyonan, ha? Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating minamahal na radyo, kaibigan mga gala. Happy birthday po sa akong friend si Carol Calugas. Birthday niya karon BFF. Happy birthday, Ma'am Carol! Si Ma'am Carol Calugas nagsaulog sa iyahang adlang na tawhan. Kaya si Carol Calugas, maumani si Ma'am Carol sa Impalambong or lahitong na tawhan. Masa piliyado ito ni Ma'am Carol sa Impalambong. Masa happy birthday sa imo hariha, Madam Carol Calugas. Agalig din ba ya imuhang amiga na si Ma'am Angelica Alisuso Kunod. Narukad sa may Poroknoy, Vito Gaya, Avalanche City, Bukidnon. Pasyarat po sa ako ang amiga nga si Stephanie Perez Guapan. Og sabutan kayo, og buutan, kaayos sa Lady Diana's Angelica Kunognewa. Salamat naman hapon. Sa iyo dyan once again, Ma'am Angelica Alisuso Kunod. From 762, hi Lady Diana. Hello po. Magandang hapon. Sino po ito? Wala may pangalan na kabutang mga gala. Nag-hi Lady Diana lang yun siya. May hapon ganin mo riha, 762. Salamat sa imuhang pagpaminaw sa ating programa karong hapon. Hi guwapa. Ay, magandang hapon guwapo. Engineer Ryan J. Amutan. Ay, ang hapon sa imo hadiha, Don. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa karon. Agoy, dati caller, mga gala. Karon na daod, magtawag si DJ, ang tawag, ha? Tamay lang po muna kayo dyan. Total, gasugod po man si Dan, ha? Hot na hot ang ating mga magtatawag karong hapon, mga gala. Unya na magtawag, ang tawag, iniguman na itong basa o sugilanon, ha? Ay, para mausa na nato, mga gala. Kaya ito, kinahanglan mo ganito, bahinon ng itong oras kay sound naman, ako rin ba yung isa dire, ha? Medyo mabura ba itong oras, mga gala? So, stambay lang po kayo dyan. At ang tubagon, kutob sa itong makaya tubagon, nga tawag unya taod-taod, mga kaigan. But for now, it's already 1:28 in the afternoon. Ano una ba yung tiotso na po sa gahapunon? O panahon na? Para atong basahon, atong paminawan, o atong himay-himayon. Ang lain na po't nga sulat ang baganat nga atong tagaag pagtambag karong kahapunon, mga kaigan.

Para sa di paglangay mga galay, here it goes. Ato ng sugdad og basa. Kining sulat ga atong paghimay-himayon karong adlaw. Pagmatod ba ni letter sender? Dear Lady Diana.

0: Yes, kinsa ni palihog?
1: Diretso to ang Kadingilan.
0: Kadingilan. Yes, unsa ato igan Eric?
1: Eric, pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
1: Good morning ko sa bigiba pastor sa ako. May dapat ko ikot pa ng kating karula. Niya. Apa sa ako OBG mas pwede ko siyang igan bigyan.
0: Oo.
1: Pero nung sabay ko siya o pastor, wag ilang kapatapos ako ng likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: O, gasakit. Pagkatapos, pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, igan?
1: Kuha na, pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, pastor.
0: Salamat.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya pagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, baka ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong sa hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, nauyan lang yung tanong, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alam, naghahad ay dugo ba? Mo tinawi ko na pagdahil sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abso sa hospital.
0: So,
1: sa hospital na lang yung tapo kayo dalawa na dinugo gahapon.
0: Ah, kahapon.
1: Ang lor akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: At ito na akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una, ni.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, nga. Doon nagkabatol ang akong da.
0: Nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko po salamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay.
2: Kuno pero ni sulti so sa iyang ginigana nga tama lang sa adlaw kuno dahil iyang mga igsuon iyang ipang block yung block chan view.
3: Oh, okay ra yang mama wala gi-block.
2: Mhm.
3: Pero ang iyang mga igsuon ano kay nagminya na iya naman ni kamot. Tama
2: no aron pud makatuon paning kamot og ila ha.
3: So iya na ning istoryahan ba nga kwan.
2: Tama
3: sa. Kanang kwan tulong nga pag istorya dili pud kanang
2: Di
3: na yung pagka-istorya nga dulot sa bukog ba?
2: Tama. Kapag panahon na gidbud, gumubarog sila sa ilang mga tiil, Kuya Black. Labi na nga dili sa tanang panahon.
3: Gawa siguro kung maluoy man tag-iksoon, pero kanang mga PWD.
2: Maungo. Kanang yun, manarbaho manganin ng mga PWD, Kuya. Maning gamot manganin lang makasustain, makaprovide sa ilang panginahanglan, labi na nga sila yung mga pamilya, manarbaho manganin na sila. Sa pagkating uban nga kumpleto noon, yung maghulat rag hinatag sa unsa ba rin.
3: Ang bara din akong ikatambang ni Lididena, iyaw lang i-block, istrita lang istorya.
2: Ay, prangkahan lang, ihalang pasab doon ang iahang mga igsoon. Alright.
3: Ay, hapit ng oras.
2: Ay, hapit ng mabutuin mong tawag, Kuya.
3: Si Kuan Dez, si Jasmine.
2: Isa mo na Jasmine, ay. Isa mo na Jasmine.
3: Ay, katong, Kuan ba, katong, atong unang Domingo.
2: Ay, katong kuan, katong foreigner, no, kuno to, Kuya. John V nga nag-text ato, ay, nari kay friend ko, foreigner ko.
3: Wala mo siya. Siya magod, kuan lang ba, kanang, sige na magod siya, magkuan sa Facebook niya, walang nakugi.
2: Ah, lahi, nakinig ka mandag, si Kuya Black John V.
3: Ibaliwala na ako, hindi dahil na bagay, reset bumbog yung nanatay.
2: Ay, ay gana, very good. Ano yung basa na ni nagkatag-iya, ha?
3: May isa pa kineng, Juan, kineng, langit siya, yuta rata.
2: Ay, di ay, hindi naman, wala may ingunahan na inoon sa gugma. Wala estado-estado sa gugma ko. Pero kung naan ka imuha, nanay nagkapanag-iya sa imuha, at tawa rin imong ibuhat niya, i-ignore lang siya. Ayaw lang dagda, aha.
3: Wala, ako lang gidin ba, wapo na ko garipa yan, anak.
2: Anak yun, aha. Sige po. Loyal din si Kuya Black John V, mga gala.
3: Makara po, Lady Diana, de.
2: Salamat, kayo.
3: Naminaw, magugawa itong Domingo niya. Ano ko kulot?
2: Si Domingo, mani problema, programa itong Domingo.
3: Itong
2: Bernes. Alright, sige, salamat kayo kay Black. Basta na kayo sa request ng song, Kuya, kapag kapit na ka matapos si mong oras.
3: Request ay kong song na kuhan, katong I Can't Live by Air Supply.
2: I Can't Live by Air Supply. Sige pa.
3: Okay, sa may someone, day.
2: Oh, gisa ba nang may someone, di ha? Siya.
3: At si Mr. sa kuhan, sa Puerto.
2: Wow. Alright, salamat kayo kay Black, John V. Kana lang po.
3: Kana lang, Lady Del.
2: Salamat sa pagdawag, basta radyo, kaibigan.
3: Mauni, og ato ni.
2: Mauni, og ato ni. That was once again a Kuya Black John V ng Halapitan San Fernando, Bukidnon. Huwag mamuroy ang advice, mga galag kang Ma'am Sanderhang. Dili lang po daw kung ano mo i-block sa Facebook ang imong mga igsuon, Ma'am Sander. Imo lang daw kung nung pasabdon. Imo explain sa ilahang imong gibate. Aron po makaamgo sila, di ba? Kaya kung mau i-block mag-uniya sa Facebook, mga galag, murag Mamurag, mag-wonder lang iyahang iyang mga igsuot. Uy, anong giblock man ta ato? Murag, dili nila mag-gets ang mensaheng imo ibot ipasabot, Ma'am Sender. Pero kung imo silang storyahan, pasabton, nga ingon-ana imong gibati o ingon-ana imong gusto mahitabo, kana daw ko na umurag mas maayo na nga option, Ma'am Sender. Pasabta lang sila. Sana naman dili sila magkasabot o dili na nila ma-realize sa ilang mga kaugalingon, no? Murag, panahon na pod nga mubarog sila sa ilang kaugalingong mga TL. Dili lang magsalig sa imuha kay dili sa tanang panahon. Dili man nga for the rest of their lives na aka nga kay pwedeng musalba sa ilahan. Maglasa itong atawag at matubag mga gahalang pasensak ay sa mga gatawag bahag kay daghan ba nagbasahunon ang mga tambag o mga comments sa Facebook Live o mga text message mga kaigan. Once again, pasensak ayo 6643, dili na po magatubag o tawag si DJ. Salamat ka ayo sa pagsabot. Naita mag-dari from Sir Daniel Jeff Vera matod pa niya, Lady Diana. Wala kay ko nagkasabot sa mensahe sa nagpadala pero mauni ang akong tambay. O nakarelate ko gyud, mauman pud ni ang nahitabo nako kaniadto nga nagtrabaho pa ko. Kanunay mga yung kwarta ang pamilya hangtod na pasagda na ang kaugalingon. Nuoy pud gano. Pag-aton magtakda og utlanan, dapat nag limitation mga gana. Once again, okay na gid kaayo nga mutabang ta sa atong pamilya. Kay pamilya man nato. Labi na gana ang kinasingkasing gid imong pagtabang sa ilaha. Okay ra gid kaayo na. Labi na kaigsoon nimo, pamilya ka nang ginikanan nimo, wala mo gani problema. Pero sakto po ning ingon ni Sir Jeff, ga dapat na ay limitasyon. Okay na ka nang muhatag ka, dili lang po nang sila ang magsigig demand sa imuha. Nabisa na basic needs sa ilang mga anak, di ba, sa imuha pa ngayon. Nabisa na sa to, pangabang bayad sa motor, nga di naman tanain ka ng responsibilidad pa ni Ma'am Sender, di ba? Okay na ka nang kausalang mga ayo, kaduha lang, ingon na nabito, pero ka nang sagunsunan na lang po. Nabisa na kay trabaho, sige paghihapon kag badungog-dungugan, apurahon pa ka mangitag trabaho utro para lang na'y mahatag sa ilang. Kaya nasayop na gidpod na, di na gidpod na mao mga kaigan. Dili man obligasyon nga ihatag ang tanan hangtod nga magkasakit pa. Unaha pud kununay ang inyong panglawas. Tama gyud. Ati man pud imong kaugalingon, Ma'am Sender. Kaya murag tungod sa ka-stress siguro sa trabaho. Nagkasakit na kanya. Ending hinoon na tangtang hinoon pagigas trabaho. Nagkasakit mo kuda ni mga ganin, no? Kaysa panahon nga siya na ang nanginahanglan. Wala man lang siya nakadawat o bisa gamay man lang nga pangamusta. Bisa gamay ra kay nagabutang pero dako na kay nagkahulugan mga higala. Nagkinanganasa sa layo, di ba? Nagkinahanglan yun sa unta o pag-amuma. Nagkinahanglan sa mga tao nga mag-care sa iyaha. And of course, iyang pamilya magrunta ang unang makahatag na sa iyaha mga kaigan. Nga nagkulang po sa party ha ang iyang pamilya mga kaigan. Munang medyo nagka-question po si Sender Bang sa panahon nga kamo ang nanginahanglan, hatag lang siya ng hatag. Kinahatag tanan pang inahanglan noon. Pero sa panahon nga nagsakit siya o nagkinahanglan sa mga tao nga ga-care sa iya ha, wala man lay nagpakita bisan isa. Salamat po Sir Daniel Jeff Vera once again. Nanonood po sa atin sa Facebook Live. Sir John Rambo sa Mindanao Combate, may habang kanimo diha. Sir John Rambo sa Mindanao, salamat po sa imo pagtan-aw sa atong programa. May habang Lady Diana para request kong song Victims of Love, salamat guwapa. So itry ako na para i-honest Ma'am Letty, salamat po. Ngayon Lady Diana Bazarat, advance birthday ni Leo Cree de Luta, Jennifer Sanasipet, Aguzan del Norte. Alright, maraming salamat. Maghapon kinimuri ha, Sir Virgilio de Luta Bisinga. Huwag advance, happy birthday kang Leo Cree de Luta o gamam Jennifer sa Nasipit Aguzan del Norte. Ang dani baya si Sir Virgilio diha sa may Camp 1 Maramag, Bukidnon. Ni Sir Jeff, mga galad, Lady Diana, ang uban mang good nga mga ginikanan, dili tanan ha? O, dili tanan. Pero kung mahibawan, Mahibaw ang nila nga nagtrabaho na ang anak, labi na kung naa sa gawas. Aha. Ang ilang huna-huna, sige na lang yun og pangayo. Nagid po yun siguro mga gana. Pero once again, dili tanan. Na ay mga ginikanan nga ang mindset nila nga kung magkatrabaho na ang ilang mga anak na kuno, labi nagnaas laing nasod mga gana. Ilang huna-huna, anayahay, nag-ayo sila, di ba? Hindi na nabalaan ang galison sa trabaho si ilang mga anak na naasa na yung dapit. Munang magsige na lang daw kung nagbangayo dahil ng uban. Mangayo na silag. Mangayo na lang silag kwarta kanunay. Wala man nila kabalo. Kung sagit kalisot ang magtrabaho o pagpangita o kwarta dito sa gawas, tama na, Sir Jack. Saan ang ipod na, di ba? Nagin ko yung mga ginigana ingon anak po ng mindset. Munang, kung atong mga anak na sa laing nasod mga galano, kamustahon po na to, di ba? Dili na po na mo text lang tang kung naatay kay kailangan sa ilahan. Mo text lang tang kung mga itagkwarta ipadala sa atuan. At akong kamustahon kay dili gidlim ang kinabuhi nga naasalayo mga kaigan. Nanimbalad labi nagnaasala Ignacio. A text here from 5198 Mounted Pania. Good PM DJ Lady Diana. Pasadat mo. Pasadat po sa Ceres Family DJ Namino sa Imuha Dere sa Kalasungay, Malaybalay City. Wow, may hapon po sa inyong lahat dyan. Sa may Ceres Family sa may Kalasungay, Malaybalay City. Magtambag ko sa imong sender DJ Lady Diana. Sender for me, insakto man to imong gibuhat kay for me, nagsalig na og maayo imong pamilya sa Imuha. Pero sa panahon nga naglisod ka, wala gani sila nangamusta sa Imuha. Unfair sila, sender. Unfair sila, sender. So inganid, so dapat makabalo sila maningkamot sa ilang kaugalingon sa imo perminte. Maningkamot gani manarbaho. O, di ba? Maningkamot gani manarbaho ang mga PWDs. Sila pakahaga kompleto. Kana radijay, God bless you po. Muna ko yun ganina mga galang. Kanang ganing mga persons with disability. Maningkamot man gani

magatrabaho, magkapangitag kwarta para na ikabuhi sa ilang kagalingan o sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Kanainong ubayan nga kompleto glawas, wala'y mga kabilinggan sa ilang kalawasan. Mga na mahinoy magtinapulan, maghagalan. Mama 6240 might have been a good mga kapon Lady Diana. Akong advice sa Sander DJ, pasag di po sila makatuon ng paninggamot aron mahibaloan nila unsa kalisod manarabaho. Aha. Imbis sila ang mag-comfort sa imo, nagtabang man hinuon og ipit sa imuha, ginahawa sa sender, dili man ka robot. Aha. Dili man ka ATM machine, nga igura muluwa og kwarta, no? So, kung ingon na, lagi nung takasayon, mangitag kwarta, mga gana, no? Pero hindi po. Dili gitingon na, dili man murag pamudyuto na rin ng kwarta, mga gana. Unang dapat kabalo sila ba? Unsa kalisod manarabaho? Unsa kalisod pangitaon ng kwarta? Anong saon naman, di ba? Nag-offer na magudog trabaho si Sander. Imo naman siya nga pasudo niya siyang gitrabahuan. Magibilibaran magud siya, makikalag, iignan magud siya. Dili na lang daw kuno, kaya warag dili daw kuno nila gaya. Susintawan. Mga tao pa nang akurusunad, dagyan. Mga tao pa nang gusto po maka-earn para po na ikabuhi silang pamilya. Dili na dirit sa mabalibad, uy, musulay gid na. Ilaha mo ko nakita nila nga si Sander nakog sweldo, di ba muhatag sa ilaha, musuporta sa ilaha. So, murag ingon na, nalampad nila mindset nga, okay. Ikaw na lang damadawat, ani, pero may gayahay ba?

Yes na yes, naririnig ko si John V. I understand. Hintay lang ako sa iyo. Ay, salamat. Mau ba ni si Jasmine? Oh my God, pag ganiwa ni Ma'am Jasmine or Sender 746 on nagkikinig na po sa atin ngayon. Salamat ka ibang hapon sa imuha ni ha. From 886 Mount Binia, si Carol Kalugas ang nag-birthday karon. Ang imong suking tigpamiraw dito sa Impalambong BFF. Oy, once again, happy birthday ha! Happy, happy birthday po Ma'am Carol sa may Impalambong Malaybalay City. Ang leader sa atong mga maradtaray girls ni ha. Salamat na maghapon ha. Happy birthday once again, Ma'am Carol. Salamat po. Si imo ang makananayang pagbaminaw sa atong programa. Masyarat kay Yana Jane Morales, Lensky Matugas, kang Carol Javar, kang Nonay Marie Suraksan, kakay Telma Maglasang, kang Mian Saison, kang Rayalin, kang Beng Tahuran, naras to all my friends, kay DJ B, sa tanang DJ na nagdara sa radyo, kaibigan, especially sa imo na BFF, si Angelica Kunugne, nang purok noy bito gaya. And from 9296 Mounted Pania, hi lady, diyana si MZ, the INI DJ. Kung ako sa sender, storyahon na lang nako akong pamilya, pasabton sa akong side. Oh, pareha sa advice ni Kuya Black John V. Kaganina nga. Ang Mounted Pania, storyahon na lang daw kuno ni sender ang iyang mga pamilya instead ng iyang i-block. Kung storyahon niya, at least makasabot, mapasabot niya sa iyang pamilya ang minsaheng abot niyang ipasabot. At ibali, maragi ka po na siya o panahon na po nga maningkamot sila para sa ilang kaugalingon. Dili sayop nga gusto siya magapahulay sa mga yangungo sa iyang mga igsuon kay dili man niya responsibilidad. Abosar na po na ilaha, Lady Diana, oy. Dapat kabalo sila mo barog sa ilang kaugaling mo mga tiil. Labi na kung naanay sila'y pamilya. Tama, yun. Ni Kuya Black John V. Ganina, no? Kausa ka doha ka mga magkapangayo. O nagsunod ana mataha na magkagpangayo mga gala, no? Pero sila mo nagkapila manggit na sa gunsunan. I mean, hindi po na ito siguro mabasol. Kaya, amod lang unsa po'y rason nga no? Magsigi sa nagpangayo kang sender. Pero ang ending manggut si sender na ang murag na himo ng gatasan nilang tanan. Kasi siya na lang gidpod na murag na datugan sa tanang responsibilidad na dilit na mo nung taiyahan.

70 Marit Benia. Mga tapulan gyud ang igsuon. Mga tapulan gyud ang iyang mga igsuon. Pasag di na oy tugatuga og pamilya dahil walay ikapalit pamper sa bata. You wanna hinuon. Imbis tabangan makatrabaho, dili pud gusto mga dawat limpyo. Ang ngayon apasagdan sender dagko naman na. Dunot mong gigito mga igarga. Pasagdan dagko, okay, dagko naman na. No, kay wala di mo dili mabalaan maningkamo sa ilang kaugalingon kung dili pud ni hunungon ni sender ang iyahang lubos-lubos sa pagsuporta sa ilaha. Nagkapalo mo kung sila nga na sila'y maduulan, ay muhatag sila sa ilang mga kinanglanon mo nang dilit na nabot siguro sila maningkamo sa ilang kaugalingon. Mo nang imo nang but nga limitasyon, ma'am sender, imo pagtabang sa ilaha. Diha daw kung oram murag mapugos na sila o pangitag mamaagi para mabuhi ilang mga pamilya. Salamat po 1770 sa imo pagpamilya sa atong programa. Time check is already 2:30 in the afternoon. And alas 2:30 na sa kapunod mga kanan. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang muli ha. Ayaw sa magpahawa, ay sa magpamiya. Ibabalik pa si DJ Unia Taudon aling sa paghatag o finale ng tambal para kang sender karong kapunod. And of course, while waiting mga kanan, mamina po ta sa pinakaawit niya inyong request sa atong programa. So dyan lang po kayo, huwag kayong mawawala and keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Ni.

DXRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam, Maramag.
2: Okay, ikan Mary Jean Padayon.
1: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo, tungod sa pinaagi sa Bijimak, na ulian akong inahan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bijimak tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo nya, ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. So mao to nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimak nga akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang nya, wala gyud na wala siya giatake karon ni ulit na siya ubukid mga ikabon.

0: importante niyang maintain, Pastor Dan, nakahurot siya og tulo ka botilya.
1: Okay, so at least ang tulo ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat Igan, Mary Jane Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamay, kauban yun kanon. Nay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, mawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Papawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsamad mong TL?
5: Ano-kano ka na ako, Pastor? Kay
1: okay.
5: Nangauga.
1: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
5: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oi.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
5: Lima ka buo.
1: Okay.
5: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na himamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
11: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghan na natakdan sa HIV na lambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.

0: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Number 1 means you're always on top.
2: Radyo kaibigan, 98.3.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Malungog. Malungog nga kasing kas. Kasi nga, kung naghahangyo, bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: O galingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Nganong kataki ang kaman?
12: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa may problema lo. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
13: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

0: Bisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo mobisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerc Plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerc Plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozerc Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: May buntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa niyo taga sa Palihog?
8: Ako si Irines Kabagunay.
7: Si?
8: Taga Irines Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
7: Okay.
8: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nag-ginaw ko kay gigamit ang Digimax nga na-scan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong mata.
7: Okay, okay. Tapos?
8: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
7: Oo.
8: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka adlaw na ayaw akong mata.
7: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
8: Duha ka adlaw.
7: Tapos, nawala ang iyang pula.
8: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
7: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
8: Okay na.
7: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
9: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s

0: Yo Kai Biga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ako si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
7: Naon sa day mo na itsamad yung TL?
8: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay
7: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya ngagi kung ano?
8: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
8: 5 kabuok.
7: Okay.
8: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexido!
9: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugahan.
11: Rexido Forte.
9: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo o gilana.
11: Rexido Forte.
10: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
11: Rexido Forte.
10: Mas paspas, banat sa upat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
8: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
14: Ay, Tagum.
8: Tagum po.
14: Ah, sige, Alex.
8: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
14: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
8: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo na

0: Dinggi po. Tapos po, ano, yung BG Max, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagkaumpa. Nakagawas na yun sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang yang gigamit, ang BG Max Plus?
0: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
1: Okay. Pila ka ang kapsula ang gihalo?
0: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasa ng BG Max. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
0: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat, Igan.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adda dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Maibuntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog?
2: Kutirinyas ka magunay.
1: Si?
2: Kutirinyas ka magunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong pata.
1: Okay. Tapos?
2: Nag-uban na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nilaw, na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
2: Duha ka adlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s

Study 8.5 Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Study 8.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Buka ba sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
5: Paliwag pa na ila, Igan.
6: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
5: Sige, Padayon.
6: Salamat kayo sa ginoong, Pastor. Kaya itong naghubag na ako nga dalungan, tulo na ka ng kapsula akong gamit. Pinto 15 minutes sa Pastor lang. Gawas na yung mga bako kayong mga uga o mga nanang lagi ka sa sunod sa dalungan.
5: So, karon okay na siya karon?
6: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang paan akong pagpamatis sa akong dalungan. Wala na tong gulungol o sakit.
5: Gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
6: Toto lang kapsula, Pastor. Akong gipatulo sa dalungan. O guwan ka din yung nawala lang ka ng gulungol.
5: Okay.
6: Gulungol o gubag sa akong dalungan.
5: Okay. Salamat kay Gan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
7: Happy anniversary.
8: I love you. So beautiful.
7: Akong gift ni mo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Yes, Igan.
12: Multisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay. Na
12: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di naulian. Din karon dili naman na siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila, tulo ka biton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
11: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na mong half blast nga may akong ginagamit sa iya.
11: So aroma herbal oil ka? Igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikat sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
11: Okay.
13: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes.

0: Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare, ato dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
7: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kinsa ni palihog taga-asa?
11: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
10: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
10: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
10: Nag-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
10: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog
10: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
10: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify. Yes, hello, kaibigan.
12: Hello, Pastor. Ako na si Rachel Bailon Lumanog, taga-Banlag.
10: Taga-Banlag.
12: Salamat po sa Ginoo, Pastor, ha. Kailan na iyang gihatan sa akong pamilya, sa akong labi na tawanan, nga labi na sa pinagpalang kapsula. Dako kini katabang sa akong anak, Pastor. Namu, nga kini akong anak. Pagkakit akong anak, katungubag siyang paa, Pastor. Katinsya na, karoon lang po nakatawa, nakaano.
10: Ubag ang paa sa mong anak. Pila yung edad?
12: Nagsugo na lang, 3 years old, Pastor.
10: Okay, so okay siya karoon?
12: Oo, katong gibira sa Pastor, sa bukog, nga. Pitin ang kuana, pabalik-balik sa doktor. Wala'y kayuhan, kaduha, giupirahan kini, pero wala niya po. Upirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulog sa dilit na sila mo. Kuan kay, daghan na ilang pangitaon. Katulog, wala na upirahan kay, daghang proseso ang ginabuhat, hangtod. Salamat po sa Ginoong Allah.
3: Okay.
12: Nga nakaabot po ni Mura. Kugira kong pasalamat yung pastor. Ang urog na po. Pastor, salamat sa kanal. Ako kinikipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
3: Okay.
12: Pastor, ako kinikipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Nga nahitabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kugyan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsay iyang
3: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igan. Salamat ka, Igaayo.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May buntag igan, may buntag.
5: Na-complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Walilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit, akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilangit sa gahong tagyo.
4: Ni hubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
5: Lugay na.
4: Nakagi kag hospital ka at tutungod sa imong sakit?
5: Juan, katong nag-abot na ako din ni Mindanao, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa bigimak, pinagi sa gahong tagyo. Usa pa na ako ipabalir sa kong mga anak nga inana di ay inkola na wala na naayon na ay palaka wala na kinarapit tambal so,
4: salamat kay Igan o kinsa ganin ipalihog
5: Norma Alistair Morinkin.
4: Salamat kay Igan Norma, salamat kay kayo ha.
6: O si ato Igan na Alex,
7: akong pasalamatan ng pasikat ulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
6: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
6: Okay. Nga-uga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
7: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
7: 5 ka buo.
6: Okay.
7: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
9: Hala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Tagapakinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog taga asa?
2: Si Margie Celine, pastor sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
2: Oh, magtestimony ko, baka rahin sa aroma, pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, nga plasa na ko, pastor, sa aroma, sabay sa Ginoo, pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
2: Oo, nagpasik up ko sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: dagko ng mga tarpaulin printing.
1: Nasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Nasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Good morning, Pastor Dan.
4: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
3: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga-Kyari Manulo.
4: Dudu-akop, Kyari Manulo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan.
3: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa limak nga akong napalit.
4: Okay, sige pa tayo na igan.
3: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maulili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, sa Lijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihi na pulchag tarong. Tapos, magtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Lijima, akong dipalit. Nakanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong abjimak. Ang ipalagan din sa Ginoo o makatayo sa balatian.
4: Sa last pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5 oh.

relasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiasan man o kalampusan, mga istorya sa pasantagsa, kakinabuhi na dugay ng gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang ng tapos.

0: Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, kauban ang inyong DJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

104.5 Radyo Kaibigan Valencia. Ingon madiha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Mag-usap diha sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Sa tanan mga naka-hook up karong gabi una sa ato ang programa, ingon man naka-hook up sa 98.5 Radyo Kaibigan, maayong gabi kaninyong tanan. Aniyan usab ang inyong DJ Aya, makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biyahanan, ato ang CEO atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Sa atong 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug 2 ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi

dili pa panahon sa calling. Mapayatong pag-intro no mga igan. So standby lang sa mo diha. Excited kayo ang atong mga listeners karong gabi una. Naghulat sa programa ni DJ Aya. Daghang salamat sa inyo hang makanunayong pagsuporta sa tanang programa din sa 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa ato ang mga kaigsuunan diha sa Ginuyuran. Ingon man diha sa San Carlos. Diha sa Mailag. O ingon man diha sa Lower Sugod, sa Upper Sugod. Sa San Fernando. O diha usab sa siyudad sa Malaybalay. Lungsod sa Pangatukan. Lungsod sa Kalilangan. Maramag. Damulog. Ingon man diha sa Kibawi, Don Carlos, Dangkagan, Kadingilan, Kutob, sa mabot ng ato ang Sibyahanan. Maayong gabi ka ninyong tanan. Maayong gabi usab kang Honorable Mayor Ami Galario. O usab kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. O sa Tibuok, Sanggo.

Adlaw sa kapistahan dinhi kang Senior San Agustin sa siyudad sa Valencia. Ayaw ka magkalimot nga ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Mapalit diha sa atong kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium. Og usab diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Og usab diha sa lungsod sa Kadingilan, mapalit diha sa Kaibigan Center Purok 5 diha sa May Food Court. Og diha usab sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center Stall Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa dili pa mo padayon si DJ Aya sa programa nato karong gabi una, niya una ang unang sinugatang lingaw alang kaninyong tanan.

0: Balik tayo sa itong pagpanaguban dali lamang sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Ingon man usab diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala, South Cotabato. Maayong gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo. Maayong gabi sa tanan ato mga kaigsuunan, sa ato mga suking tigpaminaw. Maayong gabi usab diha kang Leo Palasan diha sa Quezon Bukidnon. Maayong gabi DJ Aya, shoutout ko sa Flores family, Ledesma family, GR Flores, Michelle Cominquis Flores, Ronil Narsing Simila, Luz Villarijo, Ruel Naris Flor, Angelica LC Gaga, Ami Celia, Bibing, Bibi, Bibi, Dudong Ledesma, request kog song Tunay na Mahal from Lete Ledesma, from Kibatang, Don Carlos, Bukidnon.
1: Bisag gabi na, sa kasing-kasing, sa kagabiyon.
0: Adon na tayo caller, gikan kang 748, mayong gabi eh.
2: Hi, mayong gabi eh.
0: Hello, mayong gabi, kisa ni Palihog.
2: Hello.
0: Hello?
2: Maria. Hello. Maria.
0: Unsay kalagad ni DJ Aya?
2: Di man baya.
0: Asa na eh? Tagahan eh.
2: Sa Colexus 8, tanantalan maraman.
0: Okay, go ahead.
2: Ngayon gabi na yung sama DJ Aya, sila din ang kay DJ Kapitana, wala naman ito. Baka mga kadungog ba yung nagsingog pa siya?
0: Sabado, yahang program. Alas 6 gihapon, sa gabi eh.
2: Abi na kog alas di ba alas 10 bigyan ng programa.
0: Go ahead sa imong greetings.
2: Manibaya lang kunyati karon, Raymond Salugas, Regine Salugas, Angelica, yung si Angay na sa Victoria Langkapan, at Winnie Kiyoson, si Terencia, then, kay Gibali Nunia, Maribik Lawat, then, kay Kuya Juni Dulhaw, ang kaya si Bakus Barisma.
0: Okay.
2: Ang sapot. Sapot siya.
0: Okay.
2: Then, kay Marbus Award, kay Oliver, kay Mark Carido dahil sa Bakoy Mintapan. Then, nalas ang gusto akong mapin.
0: Okay.
2: Ang pwede mag-request ang song.
0: On sa nga song?
2: Isang babalikan, isang iwanan.
0: Sorry?
2: Isang babalikan, isang iwanan.
0: Isang babalikan.
2: Isang iwanan.
0: Isang iwanan ka, Luoy, Pudoy.
2: Good.
0: Okay, unsa pa ang isa?
2: Kailangan kita.
0: Kailangan kita. Okay.
2: Bye-bye.
0: Daghang salamat diha sa panadtalan.
2: Sa radyo kaibigan mo ni Ato ni Bye-bye.
0: Bye-bye. Murag-hang. Daghan kayong salamat sa tong caller diha sa panadtalan. Another caller from 968. Maayong gabi eh.
3: Oh, maayong gabi eh.
0: Guapa pa ka sa gabi eh.
3: To ana. Mm-hmm. Wala ko nakatawag sa imong program gabi eh. Kaya nga kong ipon pertig yung pagkasakita.
0: Wala ko na program kagabi eh. Wala ko, replay.
3: Kaya ka nang kuan, natulog kog sa'yo. Kaya nga kong ipon pertig yung pagkasakita.
0: Ugma po, wala po si DJ Aya hangtod sa Biyernes. Replay nga po.
3: But why nga no, bakit? Where are you going, man?
0: Busy sa Press Freedom Celebration, ang mga media sa Malaybalay.
3: Ay, oo, oo. Oo, oo. Ihalos na ako mga friends nga, inana, sa industriya nga, inana, oo. Oh,
0: okay, Ate Wanifi, padayon sa imuhang katuyuan karong gabi una.
3: Katuyuan, yun. Unang-una bitaw, maayong gabi eh. Salamat sa imong pagtubag o pagtagad sa akong tawag. Great dayon sa imo, kauban sa imong mga kaubanan, din sa akong mga friends, ang Linda Montesilio, Mary Villarin, Mian Saison, Ate Telma, Jesse Sokong, Ate Terencia, John Ray, Blackheart, Remart, Christine Labarico, Jan Valdez, GR, Iris, Joseph and Miriam, Jibar and Edgar, kang Atilete Angelica, Aikolanta, Colimpiado, Ronald Francisco, Benji, Gerald Iban, kauban kang Sheila, Kuya Lodi, James Castada, Jean Lagrosa, Jean Munares, Marconrado, Oliver, Dua Kamaylin, Abista Marte, Rialin, Lani, Jubi Princess, kang Samuel, Ogbikbik Mangubat, then kang Indayon Santa Ana, most especially, kang Ati Indayon Santa Ana, then most especially kang Ati Proni, kang Jensly, kang Janjan, Edmi, Anilay Rinren, then Larastanan, Ognay Nalimtan, ay kang Kuya Nonoy, di ayob kang dyan nga naa sa halapitan, San Fernando.
0: Okay.
3: Pindaras tanan, siguro na pa'y nalimtan. Ikang ati mi kay day, ikang ati ka, kay kang ati sa isay din. Mo request ko, song pwede?
0: Pwede ka ayo.
3: Ah, wala ra patunay mo na play akong gina-request atong last na.
0: Pag wala na replay, pag wala na play, wala sa list.
3: Wala day sa imong, wala sa imong list ang katong akong gina-request na PS I love you.
0: A PS I love you nalimtan. Sorry po.
3: Oh, mao na diha.
0: Sorry na ko
3: ang ang
0: na play to gi, play to diri gi, file to nako. Na wala, wala na dungog na.
3: Basin siguro kay lasutso naman.
0: Mm-mm.
3: Say tawag ani ka nang, say tawag ani ka nang, ah, nagyod, angkon-angkon lang yung tangawa ta nagkabata.
0: Mm, nagi. Pero sure ko, gifile to na ko ate.
3: Okay, kanina lang, aw ka na, ibalik lang na nako kaya wala ko nagpamino at tubay.
0: P.S. Dayon, I love you.
3: P.S. I love you, Dayon. Ang sunod anak, kaning, mahal ka sa akin.
0: Mahal ka sa akin. Salamat.
3: Then kana lang DJ, salamat sa pagtubag sa pagtagad sa akong tabag. Basta radyo kaibigan, mao ni ato ni Babayog Amping.

0: Perez, ingon man diha kang Jeff. Musta mong tanan diha? Hello diha kang Che.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: Magbasa sa tawag mga mensahe sa tuang hotline number.
1: Tingog nga haya.
0: Gikan kang 748.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Wait na ako ang uyab na si JC Bacos Laresma. Request din kong song, Bakit Mo Nagawa? Yes, mauna to itong i-play kaganihan, no? DJ Aya, palihog kong play sa Tunay na Nagmamahal para na siya sa akong amigo nga si JC Bacos Laresma. Gikan ni

Hello, greeta ko akong bana nga buutan nga si JC Bacos Larisma ug si Mark Carido and Angelica. Gikan usab kang 706. Good evening, DJ Aya. Mag-greet ko ni Wenifi, Terencia, Annalyn, Malinaw, Carol, Kalugas, Jivar, Linunya, John V, San Fernando, Boy, Guapo, Francisco, Diha, Sawao, gikan ni Thelma Maglasang sa Kabanglasan. O pahabol usab daw ni Carol, Mikaela, Terencia, Jivar, Wenifi from

Jolene Garrido, I know you. Thank you, daghang king salamat. Sana imong mensahe. Asa ni naminaw karon si Jolene Garrido? Kung mag text mo mga higa, libutangin niyo ang lugar para mag-greet nato inyo ang lugar.

sa Halapitan San Fernando. Hello diha kang Sir John Hupya, sa mga Hupya family. Og diha usab sa Quezon Bukidnon, mayong gabi diha kang Mayor Puling Lorenzo. Sa lungsod sa Pangantukan, mayong gabi kang Marites Augi Sahilan Makite. Kumusta mong tanan diha? Hello diha kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, nga perting bisiha karong mga panahuna. O gingon man diha kang Marilyn Monterde, hinay-hinay lang diha kay na-stress na kaayo ka. O gusab diha sa lungsod sa Kalilangan, ingon man diha sa Kilikili Wao Lanao del Sur, sa 102.7 Boss Radio. Mayang gabi diha kang DJ Ching. O ingon man diha kang Sir J.R. Hortilano. Musta mong tanan diha? Sa Kibawi, mayang gabi diha sa Light FM. O mayang gabi usab diha sa Big Light FM kang Pastor Eli Tinaco sa 96.5. Mapalit ang ato ang mga VG Max Plus Herbal Capsule diha sa iyang istasyonan. Ingon man ang Herviva Coffee Blend. O ang Bayusa. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Pangita lang ninyo diha ang 96.5 Big Light FM si Pastor Eli Tinaco. Sabay bayon sa kanto. O usab diha sa lungsod sa Kalilangan, mapalit ang ato ang VG Max diha sa Madayag Store, Botika Kalilang. O ingon man diha kang sa Pailago Store, West Poblacion. Sa Pangantukan, mapalit diha sa 90.7 Yellow Line FM diha sa Bago Building, second floor, Maharlika Village. Easy Cure Pharmacy, Bungkas Pharmacy, Life Cure Pharmacy diha sa Bakusanon. O diha kang Igan Analisa Gasal diha sa Madaya. Ingon man diha kang Igan Lourdes Lubido. Elma Castaños diha sa Navaliwa or Castaño Store. O usab diha sa Dagumbaan, mapalit ang kang Victoria, Igan Victoria Laguna. O sa Pakley Store. Sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Bascos Pharmacy. Diha sa lungsod sa Don Carlos. Mapalit ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. O Aroma Plus Herbal Oil. Diha usab sa USAVE Pharmacy. O sa Imbayaw diha sa Dila Calzada Sari Sari Store. Sa Kibawi, sa Beams Gulayan and Fruit Store diha sa East Kibawi. O diha kang Pastor Ider Oliveros sa PCFC. Sa Raps Merchandise, o usab diha kang Igan Marilyn Bihag sa Talaheron. Diha usab sa Navarro Dry Goods Store diha sa lungsod sa Maramag, mapalit ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. O diha sa Kaibigan Center Stall Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. Diha sa Arakan North Cotabato, mapalit diha sa Family Med Pharmacy. O sa Aya Pharmacy diha kang Igan Noel Baldunasa sa Transport Amay Manabilang. O mapalit ninyo diha ang ato ang mga VG Max Herbal Capsule. Sa lungsod sa Kadingilan diha sa Cypress Hardware, Nuera Essential Store o sa MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Mapalitin nyo diha ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Sa Wao Stores, mapalit diha sa ECC Pharmacy.

0: Avail na sa ito ang VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, o nga ito ang Herbiba Coffee Blend. Atong dawaton ang caller, gikan kang 643, mayang gabi eh.
1: Ang gabi eh, DJ Aya.
0: Hello, Ma'am Carol. Kamusta?
1: Okay na, DJ Aya. Ikaw?
0: Ay, happy kay ko kay nanawag ka.
1: Ay, salamat. Happy food ko, DJ Aya. Ay,
0: thank you kayo, Ma'am Carol. So, sa may kalagad ni DJ Aya.
1: Anong baya ko, DJ Aya?
0: Yes, go ahead po.
1: Una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. May gabi idea kanino. Ako kay mm-hmm. karong gabi, imong family. Kang Rinson Salana, kang Jamjam Samura, Analen sa Patugong, kang Pajibar, kang Remark Manlangit, kang Rialin Ligaspi, salamat sa pag-great friend, kang Samuel Manggubat, Maylene Martel, Lani Rimitar, kang Terensa Jundi Ika Maribek, Little Desma, o Glaras na Aho, kang Black Yandi sa San Fernando, kang Bibi Lab, kay Christine Labarico, kauban siyang banana nga si Jan Baldis.
0: Mm-mm.
1: O kilaras na lang ako sila tanan, DJ Aya.
0: Yes.
1: Pwede mo request song?
0: Yes, pwede kayo. Sa mga song?
1: May kahati pala ako.
0: Okay.
1: Pwede duwa o, DJ Aya?
0: Mm-mm.
1: Where are you now?
0: I'm here at the studio.
1: Okay na lang, DJ Aya. Salamat sa pagtubag.
0: Okay.
1: DJ Aya, basta radyo kaibigan. Mauni, ato ni. Bye-bye, DJ Aya. I miss you, DJ Aya.
0: I missed you too, Ma'am Carol. Na yan itong mga loyalist sa radyo kaibigan. Claro pa karon. Another caller from 960, mayong gabi eh. Last caller na niya kong dawaton karon.
2: Mayong gabi, Aydon.
0: Yes, mayong gabi eh. Kinsa ni Palihog?
2: It's Miss Dibarnang Koblesya ni Pesabong.
0: Ay, yes, sir. Mayong gabi eh. Ang sa ikalagad ni DJ Aya.
2: Manimayan lang ko sa kong mga minahal nga friend, Aydon.
0: Yes, go ahead po.
2: Naana ko pagtimbaya si Princess of si Jen Lagrosa diyan sa Valencia.
0: Mm-hmm.
2: And then si Rialin Legaspi, bansa yung mahal nga banana karong nga naminog. Si Christine nga nabariko, bansa yung mahal nga banana. And then si Carol nga bago pa namang tawag, Romeo Miquel, o si Mick Samuel Manggubat sa Butong Sison, may nga pagkulina o si Linda Montesilio. At ili Televisma, Angelic ang Akulog, o si Terence Edgar, si Mudla ng Kampon Maramag, Miguel sa Paitan, o si Joy Garcia, and then si Miguel Rebecca, Dalanet ng Tapan, si Kondai, si mga maglasang ng kapanglasan, o si Migo Oliver sa Songko Lantapan, maring pagpaminaw ka ninyo dira. And then itimay din na akong utol din sa San Fernando, maring pagpaminaw ka ninyo di ayok nga naamukir niya sa mga yung kahintang karon dira. And then, sa tanan lang ninyo, tipaminaw sa radio kaibigan karon, and then mag-request na lang ninyo kong song idol.
0: Yes, unsa nga song?
2: Wala lang idol ka ng itatago na lang.
0: Itatago na lang. Okay.
2: Maura na idolo. Kini na lamang tao ng inyong pinakaubos na boss ngayon lang na kapanukad sa poblasyon ng Basubo magayong God bless us all. And I love you too. Ulong ngayon province ubok pinunog. Basta radio kaibigan. Baone. O kato. Ne.
0: Bye-bye. Ang imong katawa. Dagan kayong salamat niya kang Sir Fuji Bar. Murag adlaw. Bisag gabi na sa kasing-kasing. Okay, balhinta sa another requested song. Dayon, balhinta sa Pikas Lawak.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5 oh.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Paliog Palayla din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum. Aso...
2: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung BG Max, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas na yun sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
1: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Kai.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o guguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
4: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
5: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanong na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
4: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
5: Ha? Unsa imong sekreto? Tugnaw ipugo pre.
4: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus, usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog ng hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapag yun sa pagbalik sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
5: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
4: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus yun ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
5: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
4: Para to na pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
6: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa amog kita gikan og sa amog kita mobalik ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The best songs on the radio.

Tuig 2006. Gibug ko sa iyang kasing-kasing. Sa amo ra sa mga silingan, DJ Aya. Na pareho nila og estado sa kinabuhi. Wa ko mahimutang, DJ Aya. Nangurog ako sa akong nasayran. Nanlumoy. Sakit kaayo akong paminaw sa akong kasing-kasing. Kasakit ba di ay ang mahigugma, DJ Aya?

0: OK. Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
2: Nene ko.
1: Yes, Egan, nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat gid ako sa Ginoo og sa imo pastor lang nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
2: Yeah, sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon, Egan, nene, padayon.
2: Tungod gigamit ang Bidimax pastor lang sa akong sakit nga. Sigulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit pastor lan. Kunya ang gisurindilan ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga pili dahi nakaayok iginhawa niya. Gagingon man kaganunay sa radyo nga sa sanitarium ako sabi ko magpaminawan pastor lan. Nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo pastor lan. Bumbringi kaayo na nakaginawa ginawa na ako ang akong nalunggan magangulmul nakaayo paminaw na ako mura naginuga nang ka ang bidimak pasundan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastor dan karon makagilawan ako wala na ang bako

0: Okay. E ganine, pila na kabulan, o unsa ka dugayon na ka nag-antos anang imong balatian?
1: Dili na ma, dili na ako madumduman, Pastor Dan, kay batanon pa ko ani hinta mga sakita na ako, Pastor Dan, kay problema ang kayo, ang uginikanan.
0: Okay, okay.
1: One minute ang akong giantosan, may akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan. Mauna, ako nalay na bilin sa... Dini, o niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo, Pastor Dan.
0: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
2: May good news!
3: Hello, oy, unsa koy good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad na trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o prato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at Bansa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sugkan ka ron.

0: sa loob. Lamig yun!
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: bisan unsang adlawa, diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niazep C plus 40

Balik tayo sa itong pagpanag-uban. Dari lamang sa 98.5 Radio Kaibigan. Nagingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Sorala, South Cotabato. Sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Mayang gabi diha once again kang Pastor Richard ng Galyog sa Antibuok Pamilya. Huwag ingan manusap sa itong mga listeners diha sa South Cotabato.

Franny. Hello dia kang Jane Mi Bakas. Dia sa Managuk. Shout out sa Tahuinon family og sa Vala family diha sa Wao. Og sa akong mama og papa diha sa Karugmanan, Banisilan. Nilang Jaime Tahuinon og Mary Jane. From Jane May Bakas. Tingog nga haya. Og diha usab sa Wao and FA Extension. Kumusta diha sa mga Tahuinon family? Og Bakas family, usab diha sa Managok. Shoutout usab diha kang Bansoy. Kumusta naman sa Bansoy ron? Diha kang Paul de Villanes. Tahimik man kaayo. Musta mong tanan diha? Hello, usap diha kang Ma'am Neri Maluto diha sa Lower Sugot, sa iyang tibuok pamilya, sa mga Galon family. O usap diha sa Babor family. Hello diha kang Michelle o kang Mabel. Sa Apo Makuti diha sa mga

Usab once again sa tong letter sender karong gabi una kang Ronel diha sa Pigkawayan, Damulog, Bukidnon. Amig Kawayan. Mga igan, ayaw ka mong kalimot sa ato ang mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herviva Coffee Blend na makaayo-kaayo sa ato ang lawas. O epektibo kini sa kung aduna may mga balatian. Ang Vigimax Plus Herbal Capsule mao ay panangga sa unsamang matang ang balatian nga mutakboy sa atong lawas. O maghatag usab og dugang resistensya, dugang enerhiya. Imagino na to, no, 25 ka power.

0: ang kaigsuunan katong dili mahiligon og gulay. So naa na diha tanan nga dili na kinahanglan nga mangita pa katong 25 ka mga klase nga gulay ug prutas. So giisa na diha sa kapsula. Mao ka ng VG Max Plus Herbal Capsule. Mag-usab ang Aroma Plus Herbal Oil. Maayo usab sa mga dunay panuhot. Katong dali ra kayo panuhoton sa mga sakit-sakit, pamaol sa lawas. Katong mga nabunog, mga nasamad, pwede ka mo nining Aroma Plus Herbal Oil. O katusa, mga tagas og sugar, high blood pressure, usab makatabang ang Herbiva Coffee Blend. Katong dili kayo makatulog. So nana kaning tulo no? VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, o ganaong sabang Herbiva Coffee Blend. Ayos na kayo ang imong paminaw sa imong lawas. So unsa pa inyong gihulat? Adto na mo sa Alquino Emporio manadi ang atong mga produkto. Ug usab diri sa DXRK Radio kaibigan, diha sa lungsod sa Maramag usab. Diha sa Soul number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex, ug usab diha sa lungsod sa Kadingilan. Mayang gabi usab diha kang Sir June Bulonos. Ayo usab ninyo kalimti mga iga no nga ato ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer nga maoy sikreto para mulambo o daghag harvest ang atong mga tanom. Naa diha ang maayong ugma para sa atong mga tanom, ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Mayong gabi once again kang Sir June Bulonos. Now, balik ta sa ato ang letter sender karong gabi una.
1: Layo, sila nagampo.
0: Ngang iyahang sulat nga unang ibati siya o gugma.

Mga igan, wala na makita yung igong oras para ipadayan pa na itong programa karong gabi una. Ang imong katawa. O mga lawa, wala si DJ Aya. Wala tayong live, huwag mga adlawa. Tungod kay doon na kita yung tambungan nga isa ka celebration para sa Press Freedom Week dito sa probinsya sa Malaybalay o probinsya sa atong probinsya sa Bukidnon. Kinigi pasiugdahan sa ito ang kinatibuk ang media dinhi sa Bukidnon. Tingog nga haya. So hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Murag hangin sa dahang salamat sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Dahang salamat Pastor Richard Dangalio. Mag-usap diha sa Radio Kaibigan Lagindingan, Misamis Oriental. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biyahana, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, Station General Manager Sir RJ Dangalio, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingkang. God bless everyone. Good night, and to God be all the glory.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Sa padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOSS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan na asa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Hininga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
7: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
8: Yes, Egan.
7: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
8: Okay.
7: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella. Tulo ka botol. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga yagig panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
8: So aroma herbal oil ka? Igan?
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
9: May good news!
4: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
9: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Paling pwede ilaigan.
3: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
2: Sige, padayon.
3: Salamat kayo sa Ginoong Pastor. Kaya itong naghubag na akong dalungan, tolora ka ng kapsula akong gamit. Kaya, 15 minutes sa Pastor lang. Butigawa sa dahil mga baho kayong mga huga o mga nanang lagi ka sa sulod sa dalungan.
2: So, karon okay na siya karon?
3: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang paan. Akong pagpamatin sa akong dalungan. Wala na tong gulungol o sakit.
2: Gipataluan ni mo o imong giimnan? Imong gipataluan o imong giimnan?
3: Totoo lang ka, kapsula, Pastor. Akong gipatulo sa dalungan. O guwan ka din yung nawala lang ka ng gulungol.
2: Okay.
3: Gulungol o gubag sa akong dalungan.
2: Okay. Salamat kay Gan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Haplas po kay aroma na eh.
2: Oh, mauganay. Papalis ko itong pag-anay ka distagong. Nagpalis ko duha.
1: Okay. Duha ka aroma. Okay.
2: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
1: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon, Naya.
2: Pamila, makamata ko. Last ko ato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iyo.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon. Kay kun kita patay, uban kaniya.

0: Ansel, kumusta man?
1: Malamit, gusto mo magayon sa ako ang pinag-doktor.
0: Okay.
1: Atin ka ba doon? Atin yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doktor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ito ang taris na ito, kay grabe na yun, lukot-lukot na ito. Buntay akong gibati at itong din ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga dapalinto na ito, bugnaw nga singot, nga ikid masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot ito ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay napanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang bation. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid nga pasakit. Moto pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, humat na to, nagawas ang hangin, niya okay tayo ni mong gun.
1: Doon nakabuok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humat na to, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatusigan, Lizelle o barangay.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Palihog.
2: Si Merlin Domino ni sa Kibanggay.
0: Merlin Domino. May buntag igan. Unsa may atong...
2: Kanang magtestimony ko, pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
2: Kanto, pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
2: Dayon, nubag doon to, pastor, hantod nga nagnana siya dugay kay inaulian mga... Uy. Lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
2: Dayon, nagtulis doktor, pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namiraman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
2: Oo, oo, kay mara na mag-mixin, pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
2: Dayon, kwento, pastor, nag-unidayon medikan sa doktor. Nakabinig man po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinahagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit po, gimara ka mo, pastor.
0: Oo.
2: Antod, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
2: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of...

katanan. Himaya o pungog, kanimo nagagin ka ng kalipay tukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan.

0: Pastor Dan. Si yes. Iganor Manis sa Mailag.
1: Iganor. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, iga.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya ko, sir, sa Old Tibawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday, anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit, eh, gulungin ko, sir, doon mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko kay Inday, kaya kay Niuli, hindi sila nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, mura mahulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, ba sir, mukrus din sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, o katungo sa una, mawag ni palit ko Big Max, sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw ka, di ka luyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulay gika sa Big Max.
1: Salamat kay Pastor. Mupalit ako gusto nga na. Kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Kaya kung dibate, kaya nangungul sa iyang kiting o iyang magara. Kaya nang iyang mukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mubalik kung minom kong kape. Kibili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian ka sa Ginoo, Pastor. One time. Wala rin magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa program.

0: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na to store? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba? Uligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos, takoy di kaya ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami kung kaya iyang paminaw. Murang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha. Ni palihog.
2: Tulong boy.
1: Okay, taga asa kay Igan?
2: Taga Bantuanon.
1: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
2: Mag simon yung ako sa Convenience Max.
1: Yes, go ahead Igan, padayon.
2: Kita ko record okay. Ako po itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natinala lang ko rin. Wala naman ni Diyos akong gibati. Tungo na itong giyong ako. Usalan yun ka po kapsura sa BG Max. So magpasalamat ko na ang BG Max po ay nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, iguli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho. Tapos, di kaya ang rawas, pag abot sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya, og duha ka buok niya. Pagkakuntag din siya nga lami, kung kaiyang paminaw, murang tawhay kung kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Isa ni palihoga.
1: Dito si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon pati nga liog dulo o gana. Ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Vigimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antos mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Ano, Pastor, kami
0: tugod pa sa 19
1: pa akong edad, Pastor. Uy,
0: dalaga ka pa ito. Dalaga ka naminyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo kaanak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa, ito kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antusong naging pastog, i-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-Barangay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, nag-inom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, pastor, akong Dagan, iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na katuig, pastor.
0: Ay 15 na katuig. So dako ka naggasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.
2: Sa kumayong mabutang, nakalunay na itong makaroban ng Ginoo.

0: Isa ni Palihog.
1: Isa na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Uy. Lima kabulan niya nga bidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig lang po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit to, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nag to. O, dugang kaglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barat.

0: Yes, sa kinsa ni Palihog?
1: Igan diring ni Pastor Dan.
0: Ah, yes, igan diring o si Ato igan diring?
1: Asong mama igan bang yung guiter bisa sa liog kaya oh, nagamay na baya.
0: Ay, nagamay na. Dako pa kayo yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
1: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk
0: niya. Sotelia?
1: Sir.
0: Yes.
1: Anam-anam nang niya inom.
0: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo anak lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diyan sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan.

0: Saan ni Palihog?
1: Ito ang nene, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot niya akong ipon, bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Papos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: di palihog?
1: Ah, si Sir, po sa Admiral Skin, nilagyan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: Oh, so, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik
1: na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo tato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung kayo, pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niyang biktima ng kapsul na may nakahit sa ko, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una nato, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginugin mo yung una nato.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat nato.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Akin sa ni Paliog?
1: Ati, hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dan, di na arang na dan ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat, kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Si Vivin mo si Silvia sa puro kumit balin siya ko sa Sweden. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya ka sa ibigan din. At yung naging bulan mang good pag ang hinamo din nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man.
0: Sa ibigan. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Big Jimas o kanang aroma. Di pa kuhan niya. Haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo. Karon kayo nang nilaan na po nandiyo sila. Kaya birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa kataro. Kaya isa Ginoo. Maayon na ligayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron. Kibawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Igansel, unsay kayuhan ni mo na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang, kuan, kanang, angakon kung ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo, nagtay ko, o, gisi ma, kuriya-kuriya, karoon, nawala ang akong hangap.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, kanang, mas lay mo paminaw karoon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, pastor, ganang, iwang pagyot ko sa una, kayo, pastor, wala akong kalag. Karoon na, uli-uli
0: ang gana.
1: Ko.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot niya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turin Mingbore.
0: O, oh, kita ka sa Kaigan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. O, sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Matingala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw sa kong gibati. Tungod na, itong ginam na ko, usalan yun ka, buka sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya ng akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Bori, Palihog.
2: Si Sir, po sa'yo, Nidere, Sinilagan, Pastor Dan.
0: Yes, Igan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, Digimax, dito lang, Igan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
2: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik
2: na ako atong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo tato, Pastor, kay wala na pagpulbado na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
2: Ako, kayo ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sabi ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na niya ang biktima ng kapsul na may nakahit sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: Sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginugin mo yung una na to.
0: Amen.
2: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

kalangitanan. Di maya o pungo, kanimo nagagikan ng kalipay kukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasigunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdayag kay ikaw ang among Diyos. Usa ang tanan, mag-aawit, o mag-aawit.

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa BGM, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Ato sa akong OBGM, pahit ko sila ang Igan Ligyan.
0: Oo.
1: Ah, pero tuloy ko sila, Pastor, wala gilang katulad sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua ka buok?
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Diyos, ah?
1: Naayos, Pastor.
0: Salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oo, oh, wala ni Pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni Ubus, ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: palihog?
1: Lumida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon, ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac, awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita
1: ba?
0: Diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Niya, grabe kay kabug na wang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diha-plaza sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang BG Max, nga duha jud ka buo,
0: kinahadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O diyan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang BG Max, nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Mara gito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang BG Max.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Isa ni Palihoga.
1: Lisel, si Maya.
0: Oy, Igan Lisel, kamusta man Igan Lisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ando.
1: Wala ka po ang akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga ka. Hantod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala kami makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kung antap ato, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, latos, 40, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagabay.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiffneck, Pastor, ba?
0: Stiffneck siya,
1: Niya, anong pagkakadlang, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinunangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so ato, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so imong...
1: Oo, nakuhaan na nga daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: tapos,
1: yung liog.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaysa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto na wala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas, Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya ba sir sa Old Timawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko sa Inday, kaya kayo niuli, kasi nagmaramag, wala may tao dito sa tindahan kaya na nito kailan nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag mahulog, ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, ba sir, mukrus din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, sa tuko sa una, mawto, nipalit ko BG Max, sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga, nika, tulay ka sa BG Max.
1: Salamat kay Basur. Mapalit ako gusto nga na. Kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Kaya kung dibate, kaya nangungulo sa iyang kiting o iyang magara. Ang iyang lukulukunan.
0: Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung minom kong kape. Kidili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian ka sa Ginoo, Basur. One time. Wala rin magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa program.

0: Pastor Dan. Si
1: yes.
0: Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: di Palihog.
1: Rito, si Maya.
0: Oy, Iganizel, kamusta man Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon pati nga liog tulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Vigimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun, antusin mo si Mong Tutoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, gana na?
1: Kung ano, Pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: bisinoy, di
1: pa akong edad, Pastor. Uy,
0: dalaga ka pa,
1: Ando. Kung nakatulog akong anak.
0: O, dalaga. Dalaga, hantod nga namin yung ka, o nakaanak o tulo.
1: O, wala niya makutuloy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Tor. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, di patuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, nga pink-pink, iyahang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganizel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antuso nga din, Pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kabati mong lalag sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipakimo. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-barang.

0: umaasahan.
1: Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas. 1 minutos ang minabay sa las 4 sa buntag. Mayad nga aga, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, sa atong katupad, katapad nga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato Province, Sarangani Province. Kaya ginatamyaw man aton o good morning ang tanang mga lungsod sakop sa First District sa South Cotabato, Municipality of Pulumulok, Tupi o Tampaca, and of course, sa Second District ang usa ka siyudad, Coral City, o lungsod sa Tangtangan, Banwasang Banga, kag maing agaman sa amon nga distrito, Third District, na dunay lima ka lungsod. Mayong aga dira sa Nurala, Banwasang Nurala, Banwasang Santo Niño, kag Lake Cebu, Tibuli. Of course, sa amon nga Banwasang Nurala nga may ara, DC City ka barangay. Barangay na si maing aga sa atong itanahan. Kaginatamyo na ito mga barangay opisyal sa bugus nga Pilipinas nga malipayon karon tungod kay inahulat na lang ang pagbutuhay, pagdibatihay sa Senado. Gahimuon lima katuig ang termino kung maprubahan sa plenary session. So, 2022 so na ang barangay election, kagiske election. Haligan, bangon, bakon sa wala para bakon. Siyempre, atong padaron tagsa-tagsa na ito ang mga radio, atong pakusgon. Sa tanan na ito magkaigsunan nga na cellphone nag-live through live streaming. Hala, sige. I-bluetooth mga kaibigan sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio set. By the way, sa atong mga viewers, mga kaigan members, mga sugintig paminaw, may buntag sa atong tanan at welcome sa atong programa, Pinagpalang Musika. Lalay ko ng Diyos o ang angyo na ito sa pasalamatang karong buntag tungod kahit sa gihapon nagpabilin tanga live sa Broadcast Center sa Liksaoki Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Sa bigas linya, si Pastor Binzar ang nagtingog karon. By the way, adlaw rong Sabado ha, happy Sabatli sa mga pipila na ito kung makikisaunan. Nga mga 70 Adventist, Pizza 29 na sa buwan sa Agosto 2025. O happy birthday sa mga pipila na ito kung makikisaunan. Karong adlaw mo sa ulo sa birthday, labi na yun sa akong mama nga nag-birthday kahapon. August 28 kahapon sa ika 83 years of age. Happy birthday, Nay! Nalimot ko niyo pag-retog. Happy birthday, gabi ba? Nabisita ko niya. So, happy birthday sa tanan mga saulog silang birthday today. O happy birthday po sa apo ni Lily. O ni Jojo Villanueva. O happy wedding. Happy birthday po. Kang Angels di ala yang di Bukaro Adlawa. So happy birthday. O sa akong uyuan gahapon, birthday po sa Uncle Tata diya sa Midlamin. Dungan ay sa akong mama. So happy birthday sa inyong tanan. O happy wedding anniversary po sa mga pila na ito. Makisuna Karo Adlawa. Boy ilang pag sa ulog sa ilang anniversaries lang kasal. May day ako kipasalamatan ang Ginoo nga nahimamat na ako at tumaso itig paminaw diya sa Malungon area ang usagikan Paskiblawan sa Davao del Sur nga milugsong lang diya sa Barangay Dalandang si Igan Erlinda nalimot sa Pilido iyan Igan Lucinda Pangilan salamat kay nga nakahimamat o salamat po niya sa kang Nelda Jamura mo ay ilang igagaw diya may nagkita sa Barangay Dalandang. So, may buntay niyo, salamat kayo na kay Mama Ta. So, So uban wa kagawas kami dyan ladyo. Layo kay sa highway. Kanya apiki kayo. Sige lang puhon. Magkita ra punta. O salamat po dahil nga nakabisita ta sa akong classmate. Nga si Pastor Rody Bactol niya sa Labilla. Tanitulong. Salamat kayo. O naka binding ni, banding ni, nakabanding ni siyang pamilya o nakatigong po na mga batch 90 na mga pero saray ni abot si Pastora Rona Katuto. Salamat po nga nakabisita na kang Ami Romero. Salamat kayo kang Rosemary Romero o kang Igan Boy Apor. Mr. Mrs. Boy and Rosemary Apor, salamat kayo. Salamat kayo, Mami Ami Romero Piscay. Salamat yun, ha?

By the way, salamat sa... Oh, sorry na yung kahapon kay medyo nag-chat si Pastor Dan. Naas kinapawan siya, nag-karaban. Niyawa po kabot akong magod. Niyawa po tayo internet. So, sorry kayo. Well, may buntag ka kasi laro mo diha sa Mamboyag, Indoor City, kauban na ito karoon. Nga nag-greet na itong may buntag, Jocelyn Pinko, Jane Urania, salamat kayo, Consolacion Boy Sir. Taga, ang mga Romero de ay no, si Ami Romero kay Mama Big Hapo. Taga Karaskal de ay Adlay Karaskal, no? Sorry ka, Nilsson. So, kailan niya si Consolacion Boy Sir? May muntag ni Moa, Consolacion Boy Sir. Good morning, Pastor Boy. Have a blessed, beautiful morning. Kauban po na ito akong pagumangkon, si Jatter Habig ni Tirado. Salamat. I don't know na basta kurong na ba sa sentrala. Tuti lawas ng kinapawan. Oh, kabakan, may buntang ni mo. By day, good morning po kang Ate Teresita Reyes. Beautiful morning, Pastor Boy. May the Lord bless you and your family. Belated happy birthday kay Manang Miding. More birthdays to come. So, kauban is ako mama sa unas kagayan, Euro City, sa diya paminamuyo. Taga managok ni karoon. Teresita, panahon, Reyes, maying agad sa imo. Well, beautiful morning po kang Jonaline Layawon. Good morning, Pastor Boy Dalaygon. Ang atong Diyos kay makadungog na sad mi sa iyang pulong. Pinaagi kanimo, Pastor Boy. Ug amping kanunay, Pastor Boy. Salamat kayo sa mga pagampo na mo, ha? Dalayin layawon. Ug salamat po dahil kang Rosaline Mariano Panti de Asmailag. Salamat kayo, ha? Sabi niya, good morning, Pastor Dan. Actually, Pastor Dan, nagulat to gabi sa balay, wasa kabot dito. Iuli na lang ko. Gabi na sa nabot, pero wala sa mula sa balay kay diyan na sila sa surala. Paula, ito kay busy kayo. Just to promote sa atong produkto. Hapit-hapit sa mga lugar. Huwag sa mga binan, dito mutulog. Kulang yun ang tulog sa manako. Bibing Pigarwa ng Diyos Santo City, maying aga sa imo. Klay sa saway. Dahil sa iyo, ako'y natutong manali. Good morning, Pastor. Pastor, thank God. Iyan na po, Mingi Pukaw, Arun Maminaw, nasad sa sayo po sa programa. Program Matag Buntag. Nga nakatag o pagtulunan sa tanan si Clay sa saway ni sa Kibanggay. No? Kibanggay lang tapan si Urni. So may buntang ni mo. Salamat kayo. May buntang po kaingan Season Vergara ba ni? Good morning, Pastor. Hook up me, Radyo Kaibigan, Balinsa 98.5. Salamat. No? Alas 4-5. So, salamat kayo. Ha? Hook up dahi takaroon sa... 19.5. Okay, aminos ka, Pastor Binsa. Pati rin, okay lang. Oy, good morning. Live na tayo sa Big Light Radio Kiba 96.5. Pastor Boy, God bless us all. Oy, salamat kayo. Oy, Pastor Eliezer Binador, tinang ko may buntag. Di mo mali ito produkto, ha? Sabi na itong Bayusa, ako yung nag-i-promote para makatabang buta sa iyang radio station niya. Oh, salamat kayo. Diyan mo malit, ha? Sa Bayusa, uban pang produkto ngayang gi-promote niya. May buntag din niyo. Uy, good morning kang Rari Rita Ritor. Oh, salamat kayo. Uy, nag-miss call siguro na. Oh, Captar. Nag-chat mas Pastor Dan niya. Okay, mas Pastor Binsa. But anyway, okay lang. Kung nag-hook up mo sa ato mga partner, mga radio station,
Please, indicate lang para nga palipayon po tayo mag-greet po nato niya yung mga radio station. By the way, good morning kang Padoy BL, Jonathan Pilar. Salamat kayo nag-miss call ka sa ako. Blessed morning, Pastor Boy. God bless you always and your family from Jane Lorania. Uy, nana si Rosemary Romero Apor. May buntag ni Muigan. Rosemary Romero Apor niya sa ibabaw sa airport. Salamat kayo. Kauban kang boy. Lipay kay kung rin himama tagahapon. No? Happy watching live, listening in unlike Karaskal, Sir Yordil Sir, Prankos, Lason Boy Sir. Iligan City, may munta kang Janet Balera, Jane Calibayan, mayong agad na stapok. Pangasokin natin ng ating parmatid na stapok, mayong agad sa inyo. My blessed, beautiful morning, Pastor Boy, God is good all the time. Salamat, Ingan, Consolacion. Francisco Yanong, salamat. Marisa Sintilias, Torregosa. May buntang mo niya sa Dinagat Island, Surigao. Leonardo Cedillo Bantoto, Pramingog City, may buntang ni mo. Pastor Binsar, ba nagtingo niya karoon? O, Raquel Romero Balaba, good morning. Wagi ta na kita, kahapon. Salamat kay Igan Raquel. Karoon ba ito mabot si Risa, si Ryres? Igan Raquel, regards ko siya ha. Salamat kayo. Ibig mo. O, kauban po na ito ko si Ana Duma. Good morning, Pastor Boy. O, sa Tanaminaw karon o salamat, Boy, ang iya na sa Tatagan o bagong adlaw. Nga, pinagi ko, pinagi. O, bagong adlaw, paampo ko, Pastor, akong bana si Erdi Duma na stroke. Uy, siya gahapon na amidiri sa hospital sa Pulumulok. Makasurvive siya sa na-stroke because lawas. Salamat po. Pinaedad niya Igan Ana Duma. Igan Ernie ha, magpaka-apangka. Salamat kay Igan. It's a wonderful day. Nakasapangka. Salamat kay naka-inumdong ka na. Well, beautiful morning sa tanan. Such a good Apolonio Nobelias, may buntag. Just to know that you're safe. Ililisa Dagok ka, is watching. Salamat kayo. Margie Sirado Lerio Diaz, Butuan City, may buntag. Ang murag usa ka, barangay nga sakop sa Butuan City ba? Salamat kayo. Gina Pirsukuran, may buntag. Ilaria Baluarte. Good morning kay Pastor Wilson Los Banyes Limbaki Senior is watching. Migo din ka sa buong nagka-pastor. Jen Baker. Hello Pastor, please help to pray. Balik flight to Iloilo from Manila. Pastor Boy, God bless. Uy. Okay. Salamat kayo. Alano Gayakan, may buntag. Kang si Kwaneto Jusuma Bergara Season, no? May buntag yun niya. Kamusta man? Nakukap mo? Salamat po kang Rosemary Romero Apor. Good morning, Pastor Boy. Og sa tanan, salamat na punta sa kais Gino kay nakamata na punta ni Kabuntagon. God bless you always, Pastor Boy, and your family. From Rosemary Romero Apor, salamat kayo. He's got a blessing waiting for you today. Oy, good morning, Pastor Hook Up ni Radyo Kaibigan Balinsa 98.5. Salamat! Jonel Layawon, salamat! Salamat po kang Rosario Mariano Panti. By the way, good morning sa Huminahan. Nga nag-birthday kahapon, pero karon may magtigong. Kaya wapakabot sa Pastor Dan kahapon. Karong pabuntag. Happy birthday, Nay! My beautiful mother. Salamat. By the way, may buntag kay Francisco Yano. Di na kumabasa yung message. Marisa Santillas Torregosa. Good morning, Pastor Boy and
Salamat Lord, yan po gi pamata para makapamati sa pulong nga imong basahon karon complete among adlaw. Amping Pastor Boy, salamat. Igan Francisco Yanong, ikan ikan Marisa Sintidias Torregosa, chat o troto. Para man ako wali ako mabasa. Jocelyn Pinko, good morning Pastor, hook up me, Radyo Kaibigan Balinza, 98.5, salamat. Pero dito ni siya nagkuhan. Hook up day ang kuhan, taga hinatuan. Sulbag mo ang good morning, Pastor Boy. Still watching, Fran Jonathan Pillier, Rosalina Mariano, Igan Gilles Rosalia. Good morning, Pastor Boy. Watching, Prime Oak City.

pasensyagin mo kasi di ipapunggang mo bugyod ta. By the way, ang pulong sa Diyos ng ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di yun mabuhi, pinagi sinapay lamang apan mabuhi, pinagi sa mga pulong sa Diyos nga magawas yung baba, ug matod po niya sa Mateo 6:33. Unahon yun nato pagpangita ang gingharian sa Diyos. Unya, magpasakop ta siyang kabubuton. Aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Magampo na ta, amahan nga langit doon, may gugmao na mo nga Diyos. Salamat, salamat sa kaygayunan nga imong gitugot sa matag usa ka namo. Nga nakamata pa mi karong buntag just to express our love, our adoration, our thanksgiving and our worship. Sa imuha, pinagi karong buntag nining programa na mong pinagpalang musika. Salamat Lord sa mga super natural nga mga butang nga among nasinatian. Busa this morning, nagaduol kami kanimo. And we recognize your divine presence in our midst. Nga puno yun og pagpasalamat ang among kasing-kasing. Tungod sa imong pinatayunon nga pagtugot sa imong grasya nga kanunay yun ang masinatian busa among yung pasidunggan. We exalt your name, we magnify you, and we praise you, we thank you, and we worship you because you alone are worthy to accept our praises and our thanksgiving. So Lord, this morning, nag-ampo mi nga malipayon o nagpasalamat tuwod sa iyong pag-amping ka na mo sa Tibuk Adlaw, Bernice, labi na sa protection o salamat sa iyong pagtagbo sa mong kinanglanon both materially, physically, and spiritually. O salamat nga dunay mga anak ni mo nga nagpabilin nga matinumanon sa pagbuhat sa imong bulhaton nga imong gisangon sa matag usa ka namo. O karong buntag nalipay mi tuod nga amog yun na sinatian ang imong pagtubag sa pagampo ang pag-ayo sa akong balatian. Pero karong buntag nagampo gihapon mi nga ikaw magbisita mag-uban labi na susunod ako at church member nga nasa ospital karon. Nagampo ko, Lord, in the name of Jesus of Nazareth, ikaw mag-aayo kanila. Labi na kang Igan Bilya, nga nag-undergo o chemo. Lord, please, kung mao ka na imo pamaagi, nga maayo siya, salamat. At sa mga oras na, dingin mo ang sa... O karong buntag, we rely on the power of the Holy Spirit, nga mo'y among teacher karon. O nagampo mi ikaw magatabon ka na mo si mga miling dugo, ikaw magaprotektar sa tanan nga nagabiyahe karon. O salamat Lord, hatagi mi kalipay sa among pag tuon sa balang pulong sa Diyos as our worship today nga pinagi nining mga pulong among pagatunan. Madasig mariyo ng pagtuo, mutubo ang among kaibalo bahin sa pulong sa Diyos, bahin sa Ginoo. Aron nga, mabot yun na mo ang gituwag nga spiritual maturity nga matag-usa ka na mo. We engage ourselves in the mission, in the ministry. Labi na yun ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Salamat Lord, dalay kong kasuway katapusan. Kininamong yan po gisalig, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Well, salamat kay Kang Norley Iscaro, morning pastor sa tanan nga gapaabot sa aton maayugid nga ang Diyos. Nelly Tikagat, salamat. O Nuno Yacinto, Joy Antidamisola, Josephine Tenorio. Good morning, Pastor Boy. Happy birthday o belated. Happy birthday sa imong mama, Pastor Boy. Amping karunay, Pastor Boy. Salamat. Ah. Kita mag-umaanak pag birthday sa atong ginikanan. Kanang muhimo kita mga butang nga malipay atong inahan, amahan, and so on. Oh.
Igan Lisa Bila Samas, good morning Pastor Boy. Ana Luna Bailin Okat, good morning Pastor Boy. Dalay ko ng Diyos sa bagong kinabuhi nga iyang gihatag ka na to from Pastor Eliezer Berador Tinaco. So muna yun ako, no? Nga si Pastor naning kamot po nga magkapabot sa minsay pinagi sa radio station sa Kanginan. Muna nga, tabangan na to siya. Tabangin mi. Tabi na sa pagpalit sa atong mga produkto nga gigamit sa Ginoo kay inampuan yun na. Gamit ba sa Ginoo na uban nga kwarta ito mong kining ato alag, no? Para matagbo kinalanon. So, kamo taga kibawi og dolls kibawi, no? Palit mo diya og bayusa og uban pa nga iyang gibaligya diya. Esther Miharis, good morning Pastor Boy, watching from Barangay Los Angeles, Butuan City. Salamat sa Inu sa iyang pagpukaw kanato aron makapamati sa pulong sa Inu. God bless sa ato tanan. Og salamat po kang Medellin Kabagwa. Good morning, Pastor Boy. Blessed Saturday sa tanan nga nagapamati sa imong programa kadaaga. God bless you always, Pastor, and good health. Oh, amen, ha? Nelson Silo Kalimpas, diya sa Salumay, Marilog District, Davao City. Ah, may buntag ni mo. Ah, good morning, Pastor, from Nuno Jacinto, no? Amen, aga. Ah, dira sa Kulungulo. Lillian Villamor, good morning Pastor Boy, watching from Victory, Lantapan, Bukidnon. Kamusta man? Johnny Nayon, good morning Pastor Rick, God is good all the time. Serapion Clavel, good morning Pastor Boy. Titulok, Tito Risura, nas boundary sa Davao o Bukidnon. Kim Ramos, may buntag po nimo. Imelda Ligario, salamat. Senya del Castillo Dumanegdu, good morning. Dalay ko ng Diyos karong buntag, Pastor Boy, from Nelel Kanga. O salamat po sa tagbina. Tagbina, no? Si Maria Maribok Bungkalis. Morning, Pastor Boy. Kamusta ang tanan? Salamat sino sa iyang pagpukaw niya kanato. Salamat. Ato pong ipasalamatan si Tito Rizora. May buntag Pastor Boy, amen sa kabuntagon. Andam na mi maminaw sa pulong sa Diyos nga imong iwali, Pastor. Igan ni Sabila Samas, Pastor, good morning. Wala naka onboard si Igan Binsar kay wala panayo ang transmitted risa 104.9 Real Beat Radio pa FM Hingog City. Mau ba? So, salamat may aga sa tanan ato mga suhindig paminorya sa Iloilo, no? Sa Lambunaw, sa GTPM. Mayong aga sa inyong atanan dira, kag may aga man sa sa Bohol, no? Diya sa Talibon o sa Tubigon. Una tayo duha ka radio station na Madyong Buntag o Tibuok, Misamis, o Oriental, Occidental, o Tibuok po nga sa Mogadilsor, sa 98, as ano, sa 101, Barangay Gipus, Ipe, may buntag niya. O ang Tibuok, Misamis, Oriental, may buntag. Tibuok, Lanao del Norte, sa Siligan, sa Freedom Radio. O sa Wow, Tibuok, Lanao del Sur, may buntag. Of course, may buntag sa Tibuok, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, o sa Tibuok po, Kampustila, Davao de Oro, ha? May buntag yun, ha? O Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, North Cotabato, may buntag. Sarangani Province, good morning. O may buntag po sa Sultan Cotabato. Of course, Tibuok Bukidnon, may buntag yung tanan niya. Rot Rosario Alcarde, may buntag. Nelo Tikagat. Pastor Boy, nagtanaw mi sa live ni mo. Niya, unsaman, ikadinlit. Guapo, dili.
Mimi Bayudo Dablo, Pastor Prayan kog pampo hangyo gamay tabang stroke ma maayuhan na banatian. So kay tabang si Mimi Bayudo Dablo. George Landres, good morning igan Pastor Boy, bagos tanan naminaw ang viewers sa atong programa. Pinagpalang musika nga maayong buntag kanatong tanan. God bless us all. Salamat from George Landres. Kuya mo si Buano si Ikan George ba? Josephine Mereda Diagbel, good morning Pastor Boy, God bless you. Oy, salamat po kang Meliklaton Kanon Deskibutungan. O kang Milba Hampon, good morning Pastor Rick, watching live Kapalong Barangay Gupitan Sityo Taong Gatok. May buntag Karis Liwanag Manunan, good morning Pastor Richard, bag-uming member sa kaibigan diri sa Kalagangan San Vicente Baongon Bukidnon. O always minaminaw sa pulong sinopram Kagawad Tata Urbina. God bless Pastor Kagawad, salamat kayo, may muntang lipay kayo, ano, mga Kagawad doon kayo mag-extend. Oh, pero wala pa yun noon mga napay kwan, kumpati pa sa Plenary Senate. O niya, depende po sa atong presidente o yung pirmahan. Okay, balaod man na ang amendments, 4 years term, himuunag 5 years. Joy Ante Damisola, may buntag ni mo. O may buntag po kang Isabel Narca Salcedo. Labi pa ko kamas, may buntag. Andes Obao. Oy, good morning. Good morning kay Mar Franco. Ang iyan duha ka radio niya sa iyang kamayang project. Nagatingog. Igangelo de Salia, may buntag, Pramingog City. Ima Lises the Second, blessed morning Pastor Boy. Ritzy Aklan Galindes, good morning Pastor Boy. Paglit lang ko sa akong papa, Riboy. Happy birthday in heaven, I miss you pa, I love you, boy. Salamat kay Igan Ritzy Aklan Galindes. O kauban po na ito si Luila Chris Bristol. Good morning Pastor Boy, salamat sa inyong makadungog na sa mi sa pulong sa Diyos pinagi sa imong kinabuhi Pastor Boy, salamat kayo. Sa tali nag-ampo na ako, salamat kami sa gabubuta. Sige lang, padayin niya po, kumbati lang niya po ito. Si Kuan pa, si Ralph, ha? Limit, niya sa Barangay Gipos FM. Lapit pa ko kamas, may buntag ni mo. Nicanor Sotaria, mayad na aga, Pastor Boy, taga San Francisco. Uy, kamusta? Igan Wilma, Sinchalinan, Sibilya. Oh, good morning po kay Daniel Calixtro. Good morning, Pastor Boy. Always good me na me nagtanaw sa imong live FB. Pastor Daniel Calixtro sa Picon, Caraga, Davao Oriental. Uy! Kamusta mo riyan sa Davao Oriental, sa Caraga? Pastor Daniel Calixtro, Hina Bernaldez, may buntag, may buntag Pastor Buboy, dalay ko ng Ginoo sa iyang pagkamaayo. Salamat Ginoo sa tanang grasya o mga panalangin nga imong gihatag ka na mo. Salamat kay Ikan Merle Kilaton Canon di Asibutungan. Rod Estrella Baman, blessed morning Pastor, happy happy birthday sa imong mother. God bless us all always watching and listening from Kapatungan, Trento, Agusan del Sur. So kamusta mo diya, way uwan diya. Edwinda Garcia, may buntag po. Nancy Takamaya, maing aga sa imo. Joy Ante Damusila, beautiful morning Pastor Boy, thank you Lord for waking me up now. Salamat Edita Salazar. Please morning Pastor Boy, thank you Lord for watching in Barangay Radio Bisling. Andam nami mabinaw sa Word of God from Bye Bye Uno Bisling. Pa shout out sa akong mga
Silingan, Nanay Huling, Balaksi o Remy. Adlawan, Silso o Lita Simbahon. Salamat, Pastor Boy. God bless.

Ngayon na itong oras, 93 minutos na milabay sa alas 4 sa buntag. O panahon na, atong kwaon, atong bullpen, notebook o Biblia. Kay panahon na nga, simbahon na ito ang Diyos, pinagis pagtuon sa balang pulong sa Diyos. O kakong gigrit o may buntag, si Sirila magtulis niya sa pagumbayan. O si Yusui magtulis, may kilakila o man, diya sa kalaganan, nga kalaganan, San Vicente Baongon. O si Isabel Narca Salcido diya sa Talakag, Bukidnon. Analin makalaging to my cousin, ha? Engineer Kinit, ha? Buyit loud in Sulan. Kas, may nga kakas. Kita na yung mini nanay gapon. Ananay. Ni Danny gali, ni Brad mo dito sa balay, no? Gabulig sa dito preparasyon. Kasi may time ka bisita, kakaroon sa auto dito sa balay. Kaya birthday ni Auntie mo Indos. Gahapon hasta karon yung birthday. Learn na by Ken Argelis may buntag. By the way, atong aplihan atong Biblia sa Juan 4. Tiwaso na ito pagtuon kay duha ka buntag atong itunan. Katong usa ka topic ko nga how Jesus walk. Well, atong ibasa gikan sa bersikulo no nga ito sa 15. O karon basahon na ito na pulo ka bersikulo gikan sa 16 nga ito sa 26. O mao kini ang pulong sa Diyos sa Juan Kapitulo 4 bersikulo 16 nga ito sa 26. Mingon si Jesus kaniya, adto'y ang imong bana o kuyuga dinhi. Mitubag ang babayi, wala ako'y bana. Mingon si Jesus, husto kana, wala tinuod kay bana, kay kinadto lima ang imong bana. O ang lalaking imong gipuyo, puyo karon dili mo tinuod nga bana. Busa, tinuod ka ng imong gisulti. Mingon ang babae, sir, pruti propita katingali. Ang among mga katigulangan nagsimba sa Diyos din hiniining bukid. Apan kamu nga mahudiyo, nagingon nga ang mga tao angay magsimba sa Diyos dito lamang Jerusalem.

Muna ito sa kabutang ato nakitaan sa kinabuhi ni Kristo. Why Jesus went to Samaria? Wherein pa? Dili sa pwede makiksinduro. But because of his heart, as a caring heart, Jesus Christ niadto gyud sa Samaria. Another one in verse 7 to 15, his walk was sharing walk. Was him ato nito just to meet? Pero ato makita niya. Nagsugod siya, share. Sa baba, isang tanaglingkod siya niya, abot, aron mo kuha ang tubig. The first statement ni Jesus Christ, paim na ko. Muto'y una niyang gisulti. He began to share his life. Siyang kinabuhi sa mga babae. And we finally, sa ilang conversation, sa ilang sa iyang pag-share, mga kaibigan, muto'y pangutana nga naka-abli sa una-una sa babae nga mo dala niya nga dos kaluwasan. Siya kaluwasan. So muna pinakanindot mga higala. O sa ilang conversation, siya pag-share mga egsoon. So ato nakita nga kini babae interesado kayo nga muinom sa tubig nga di na yung suuhon. And Jesus Christ is a living water. She was very interested as a product sa pag-share ni Jesus iyang kogalingon that He is a living water. Sumutoy statement una nga paim na ko. Although kanibayhan na nakita na to nga nag-complain siya. Nag-reklamo siya. Waday sudanan, waday sudanan si Jesus Christ. So, muna istorya, pero ang ipakita ni Lord Dias ato arm nga we need to share what we been experiencing. Tabi na sa atong personal relasyon nga ito sa Ginoo. So muna nga ang matag-usaka na ito, we're obliged to share. Kaya mo man ipakita ni Kristo Jesus. And everyone of us, it is our duty and responsibility. Nga kung unsa man atong nasinatian sa atong kinabuhi, we need to share to others. Una pa utang na, how long has it been since you told someone about Jesus? Tingali uban, pila na katuig, wag yun nakashare. Nay uban siguro nga bago pa, pero nay undang. Pero nay uban nga, padayon siya sa pag-share sa pulong sa Ginoo. So muna nga, kaya pinagpalang musika, watay lang tumong sa itong ginawin. Gibuhat na ito ni, it is a mandate of God to bring people to Christ, not to bring people to our own denomination. Na iuban magod nga ma-misinterpreta, no? Nga kung magwali na ganita, ang una-una sa uban nga, wali-wali na siya kay why sorry ng simbahan. No, that is not our motive. Ang sugo ni Kristo, lakaw ta, iwaling pulong, i-share na to ang pulong sa Ginoo. Tudloy sila, bautismuhi sila sa ngalan sa man o sa anak. Ngalan sa man sa anak, Espiritu Santo. That is a mandate of Jesus Christ. Kung imo nang gamiton yung formula sa pagbautiso, humanga nito ang tao, napakita ka nito humanga ka Kristo. Pero wata mo sumpak sa gisulti ni Pedro. Wata mo sumpak sa gisulti ni Pedro. Ang di lang mayo, imo sumpakon ang gitudlo ni Kristo. Mga kaibigan, una nga magsubo to sa hinga naman na uban nga mas
gituman pa ang disipulo. Noon, maayo man na. Pero ayaw lang tamayang itulo ni Kristo. Ayaw ina nga sa'yo. Ayaw ina nga wa na'y kamatuoran. No? Why ebidensya? By the way, ang ebidensya, uwi mo tumanon. Mga kaibigan. So, muna, ang pautan ng unsa nakataas ang panahon nga miagi sukad nga nag-share ka. Basing 10 years na. Wag pugi ka, wa na ka nag-undang ka nag-share. Salamat sa nagpadayon. So muna, gipakita ni Kristo how he walk. His walk was a sharing walk. Why undang ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo? By the way, kay umundang ta, why maluwas? Umundang ta, walay mutubo. Pag-abot sa mapagtilaw, okay. No. Una karon dapat panahon na mo share tas pulong siya. Ano man, mga kaibigan. Nasayad ba ang tanan nga natabo dito nga dos Nepal? No. Sa akong gireport, 400 pang patay ato first day. Wala pa to maihap kayo ang uban. Piting luyag yun. So, manto ta sa katulo sa atong ibasa ni Galeg Son. How Jesus walk? How do we know the walk of Jesus? Ikatulo mo ni Paluglista. His walk was a burden-bearing walk. So muna yung pinaka abot na kita ba ninyo ni? No. Nga sa pagkinabuhi ni Kristo kaniadto higala, makita na to nga he carried nagpasaan sa ubugat. He is God. Di ba Ginoo si Kristo? Pero nga hanong ni Anidis Kalibuta na kinabuhi siya, ngayon ipasaan. He carried a heavy load. O kita pa mas trista. Natanaw na ito ni he was walk a burden bearing walk. Now, notice the word in this versicle this size 16 ato ni tanawon. In verse 16 mingon siya kaniya. In verse 16 at tuwing imong bana o kuyuga din eh. So nakita na ito yung galaig. So wala niya ipakita ang iyang dakong kabugaton sa maong babae. Pero giapil niya ipakita ang kabugaton kagipasan niya. Siyang pagkinabuhi ang iyang bana. He commanded this woman nga iyang taugon ang iyang bana og dadon kang Kristo Jesus. Why Jesus commanded her to call his husband? Tungod kay wala na ni Kristo gipasan ang sala sa mga babae. Apil po ang sala siyang bana-bana. Nakita ba ni muna manghiga na igsoon? Go call thy husband. So, walaing tumong tinguha si Jesus Christ. Ngayon pong maabot ang ubang mga tao tungod kay apil sila sa kabugaton nga gidala ni Kristo Jesus. Can you imagine that? Ang tanang sala sa matos na bukalibutan gipasaan ni Kristo. Nasahin ba ka na? Buktag pasabot ika na Ibson sa tanang mga tao sa kalibutan. Labi na Diyos na minaw karon nga wala nila gipasidunggan ang Ginoo, wala nila gireject la si Kristo Jesus. Isulti ko nimo, brad. Sa panahon ni Kristo, so wa pa siya nagpalansang sa cross. Iyang gipasan ang imong sala na pwede yung bugata. Mga kaibigan, so napasabot igala. Nga gusto niya tudluan kining babae
nga grabe gyud ang iyang sala para sa iyang kaluwasan. So ato makita ni Gana Ikson. Gusto gyud ni Kristo nga kaning bayhana iyang masayra na iyang sala. Ug masayra niya nga si Kristo nagpabilin gihapon nga nahigugma kaniya. Bisan kanako siya ang sala, inuon sa tubangan sa Ginoo gamay ug dako. Parihara na nga sala. Why mortal sin? No, ato tanawag kining bersikulo. Sa dihang he was commanded by God nga iyang kuwaon iyang bana. O siya itubag niya, may tubag ang babae, wala ako'y bana. O sa iyo ni Jesus Cristo, wala. Gusto ka na, wala. Wala, tinood kay bana. Kay kanyato, lima imong bana. Prostitute din eh. Lima imong bana, way kasal-kasal. O ang lalaki nga imong ipuyo-puyo karon dili mo tinood nga bana, busa tinood ka ng imong isulti. Lima ka bana, ikaunom ning usa. Kaning iyang ipuyo-puyo karon mo na ikaunom. So, o sa igibatis babae, uy, tinood ba yung isulti? Ang tubag sa babae, Sir, putrita katingali. Kita mo, nagpandudwa pa siya. Pero nana, gamay. No? Hapit na niya mailan si Kristo nga Ginoo. Propeta pa lang. No? Kay, nabisto naman siya. Muna yun ako, nga way matago kang Ginoo sa Kristo. No, kamo na minaw karon. Kung unsa may mong kinabuhi karon, kung doon na kay gitago-tago, nasayad ang Ginoo ni Ana. Nasa ito ngino sa akong kinabuhi. Ha? Mga kaibigan. Ingon diri, ang among mga katigulangan nagsimba sa Diyos din ining bukid. Apan kamo mahudiyo, nag-ingon nga ang mga tao angay magsimba sa Diyos dito lamang sa Jerusalem. Sa ato pa naupin na yung huna-una. Iyan ay duman ang inang katigulangan nga nagsimba ngantos bukid. Unya iya pong girecall nga kamo mga Hudiyo, nagsimba mo diri sa Jerusalem yun ang inyo ha. Okay, dito man ang Temple Place of Gathering, mga kaibigan. So din ay ato nakita, anam-anam niya na nasabtan. Dito na, as it is a product of their conversation, okay. Nag-share yun si Kristo. Pag-abot ni Higala, mingon si Jesus sa babae, na abri niya ang salabutan, no? Paminaw! Piting nindota. Makakunik niya si Kristus. Anak malam na siya nakasabot. Muabot ang panahon nga dili na isa pa yan kung asa ka mo musimba. Diniba, nining bukid o ka sa Jerusalem. So dito na napasok na si Jesus Christ. Kaya medyo na-open niya yung una-una o kasing-kasing. May kaigan, tungod sa iyang kabalaka yun, sa iyang kalag. Kung kabalaka po sa kalag, ato iyang banag ipuyo-puyo karon. Ingo ni Kristo, mabot ang panahon nga pwede simbahon sa bukid, pwede po simbahon, bisag asa. Pag-abot din rin sa 22, kamo nga masamayanon wala gayon makaila kung kinsang inyong ginasimba. So, prangka kay si Kristo. Maka mo. Huwag mo kayo lagi siyang gisimba. Dito na kay idolatry lagi ni. Apan kami nga maudiyo na kaila sa among gisimba. Kay pinagi ka na mo luwason sa Diyos ang mga tao. Tua na. Kita ninyo na higala. Kami nga maudiyo na sa'yo bikin sa among gisimba. Gisimba na mong tinuod ka Diyos. So dito na nagpasok si Jesus Christ. Bunga siya ang kabugaton sa kalag sa tao.
niya, pinaagi ka na mo. Mga Hudiyo kay chosen people, manasayad man sila kayo lagi simba. Luwason ka mo. Luwason ka mo. Oh, dito na. Nag-iskot na si Kristo Jesus sa kaluwasan. Una yung pag-insya dali. Ingo niya. Mga kaigan. Sa pagkatinoon, mabot ang adlaw o mabot na gani. Nga ang tinuod nga magasimba, magasimba sa Amahan pinagi Espiritu Santo o kamatuoran. O mao kini ang matang sa pagsimba ag nga kamutan sa Dios. So dito na nagpasok babae kung unsa ang pamagi sa pagsimba aron malipay ang Dios is to worship the Spirit. Verse 24, ang Diyos Espiritu, busa magasimba kaniya kinanglan nga musimba pinagi sa bito o kamatuoran. Ay, may lagi simba. Dili man Espiritu. Dili man kamatuoran. So dito na nagpasok si Kristo Jesus. Pati man ay higala igsoon. Mingo ng babae, nabiloan ko nga maabot ang Mesiyas, nga gitawag nga Kristo, nga kung maabot na siya, pasanto niya kini sa tanan. Wa niya malimtan ang inadunggan sa mga propeta. Nga giprofesay na nga daan nga maabot ang Mesiyas, nga mao si Kristo Jesus kuwa sa masayod, nga naanay siya atubangan. Wa niya masayod. So, gisultihan niyo sa Jesus sa versikulo 26, mingon si Jesus kaniya, ako ang nagisulti kanimo karon mao ang imong gingon nga moabot. Nahiga na igsoon. So, gipakita sa Dios nga siya mao ang maluluwas. Gisultihan yun ni Kristo kini babae. Og nanay siyang kasing-kasing una-una nga grabe yun ang sala alang sa kaluwasan. Og iyang nakaplagan, og iyang nasayran, ang tanan nga iyang kaagis ang kinawi nga puno sa sala, ang pinakaimportante iyang nasabtan nga bisan unsa kadako unsa sa pagkadautan, ang Diyos nagpabiling sa pagigugma kaniya. Tuhod nga gipasan ni Kristo ang tumang kabuat sa sala samtang nagkinabuhi siya. Og tungod ni Ana, gidala ni Kristo ngadto sa cross ang iyang sala. Aron kining babae nagduol kaniya, nakasabot, mahinluan ang iyang kinabuhi. So brothers and sisters in the Lord, itangtaran, pwede ta mudango sa way sala nga manluwas nga mao si Kristo Jesus. Pwede nundot tayang kaimtangan nga to sa langit. Pero maanay siya rin ang pagkatao siya. Nagkinabuhi siya. Ngayang ipasan. Pwede nundot tayang kaimtangan nga to sa langit. Pero maanay siya rin ang pagkatao siya. Nagkinabuhi siya. Ngayang ipasan. Ang mabugat niya sala sa tanan mga tao. Aron lang. Makaangkon o kaluwasan kapasailuan sa atong mga sala. Ang iyong buhay ay di ipinagkaisa. Kung atong tanaw ng versikulo 20 at 26, murag doon na sila argumento sa mga babae. But Jesus avoided

is interested in holy people, not a holy place. Nakita ni Modre, nga gusto ni Kristo, interesado si Kristo sa tao nga nagkinabuhi nga balaan. Jesus Christ is very interested to a holy people. Gusto niya ang mga tao nga nagkinabuhi sa sala, magkinabuhi nga balaan. Now, brothers and sisters in the Lord, in this particular verse, why laing gitudlo si Kristo sa matago sa kanato? How Jesus walk? Siyang pagkinabuhi kani adto. His walk was a burden-bearing walk. Imagine ka. Iyang giako ang tanan sala sa mga tao. O iyang gipasaan ngadto sa krus. Nakita ni muna. Ikaw, ako, tanang mga tao sa kalibutan, makasala ta. Jesus alone carried our sin on the cross. Inatunta nga nasabda na ito minsay sa Ginoo. Mahimong dunay pulos ang kamatayan ni Kristo ngadto sa cross. Kung imong admitaron nga imong kinabuhi sama sa kababai, nga nagkinabuhi sa sana, lima ang asawa, ang bana, ikaunom kaning usang iyang ipubuyo nga giingna ni Kristo, tawga siya kay apil siya nga nagkinabuhi sa sala. And I praise and thank the Lord. Although doon na sila ay argumento, religious argument, yun sa akong mga katiguangan dito na simba sa bukid nyo, kamo na diyan sa Jerusalem. But Jesus said, mabot ang panahon nga pwede niyo simbahon ang ginubisag asa, because ang tiro nagasimba sa Espiritu Kamaturan. God is Spirit. The truth is Jesus Christ. Ibutang na to sa itong una-una ang gino-interesado sa tao nga nagkinabuhi nga balaan. And only Jesus can make us righteous. Ang atong buhaton, mudangop na niya, may tagapasiluan sa atong mga sala. Why? Because Jesus still calls thirsty people to himself. Nagpabilin niya, nagtawag si Kristo sa tanang mga tao na uhaw sa Ginoo nga mudangop kaniya. Ang atong buhaton, mo-response ta sa iyang compassion call, pagtawag sa matusa ka nato nga puno sa kaluoy aron ang matag-usa ka nato dili na uhon pag-usap. Because Jesus Christ a living water. Kamusta man mga tanak ko ni mo karon? Ano tanak ko ni mo? Nada ba si Kristo si mong kinabuhi? Kung naan naman, nagkinabuhi baka nga matarong? Kung imo nasairan karon nga wa pa si Kristo Jesus si mong kinabuhi, naglunang ka pa sa pagkinabuhi sa sala, nga mo'y hinungdan nga daghang mga kalamidad mabot sa itong kinabuhi. Tanaw ragod ang nahitabo dito sa Nepal. Ang bukid dito mga blocking ice, naglinog o 4.4. Kamayra na nga linog. Lunga naman nangatagak ang mga blocking ang mga ice nga doon sa lake. O tungod sa kakuso, niidbuan ang tubig ni gawas. Asa paingon sa ubos sa sapa,
ang tanang mga balay, mga tulay nga daplin sa ba tungod sa kadako sa tubig. Ipanganod ang ilang mga balay, ang mga tao. Makita man ninyo na sa Facebook.

adlaw 400 ang namatay. Si iba po lang tubanda. Ang sa ubos.

Kristo ngadto sa cross. Dianay siya na kinabuhi siya nga caring walk. Dunay kabalaka. Inubadan sa kugma. Mubita na kinabuhi siya nga iyang gishare ang pulong sa Diyos. He share his life. O iyang ipakita ang dakong kabugaton sa sala sa tawo. O niya, di pata mo duol sa Diyos, di pata mga nagat sa Ginoo. Gihugma ka sa Ginoo, pero gikapungkan niya na pungot sa sasalangay mong ibon. Let us come to Jesus. Because God still calling us. Aron ato masinatian. Nga din kita uhon. Doon natin kinabing ulay katapusan. We humbly come to Jesus right now. Sa tangaminaw karon. Pag-ayo ko ninyo. Taganatog balyo ang pulong sa Diyos. Magkinabuhi na ta. Nga matarong matubangan sa Diyos. And only Jesus can do that. He's a sinless God. He carried the heavy of our sin on the cross. So we bow our head in a word of prayer. Amahal nga langit noon, may gugmao na mo nga Diyos. Salamat kayo. Ngayon mong giplasta sa buhuna-una. Kung giunsa nimo pag kinabuhi ka ni Adto, and we praise and thank the Lord nga among nasayran. Nga si Kristo na kinabuhi. Nga puno sa kabalaka. Nabalaka sa pag-ayo sa kinabuhi so sa kababayeng nga dunay lima kasawa. Og dunay usa ngayang ipuyo-puyo. Og salamat sa iyong paghimaman. Walang sa nag-smile. Pero siya yun ang una nag-initiate nga nakikistorya sa mong babae. And that kind of principle of living naghatag ka na mong pagtulunan that we need to share Jesus to others. Because every day doon ay mga tao nga gihatag ang Ginoo sa matag-usakan nato. Sa atong kauban sa trabaho, sa atong kauban sa farm, sa ubang mga lugar.

salamat, Lord, for knowing that. And we thank the Lord for knowing. Nga noong doon ay may mga tao nga gihatag ang ginoo kanamo. Tungod kay tunay kabug-aton si Kristo sa sala sa tao. Og salamat nga among nasayra. Inatunta, Lord, this is our heart. This is our living. If there is opportunity, we need to share the gospel. Salamat, Lord, nga among nasayran. Nga imong gipas-an ang mabugat nga sala sa tibuok tawo sa kalibutan. Ug imong gidalang ngadto sa krus sa Kalbaryo. Nagsubo mi, Lord. Tungod dahil mga tao nga wala kita kaagbili ang tanang butang imong gibuhat aron lang mapasaylong among sala, aron lang madawat namo ang kaluwasan, aron magpuyo mi kauban imo ngadto sa langit. Daghan na mga kalabidad tungod sa sala sa tao. Ugbaw ka ng pamaagi nga iyang gitawag ang tanang mga tao. Busa this morning wa mi lang ang buhaton. Nasayra na mo nga sukat ka na tuhang tud karon. Nagpadayon ka sa pagtawag sa tamang tao nga giuhaw. Nga mudangop ngadto kang Kristo Jesus. Aron dili may pag-uhaw. Busa this morning, Lord. Tanduga kasing-kasing sa tanang naminaw. Nga mudangop sa Ginoo karon ug magingon, Lord, salamat. Salamat nga ikaw nagpasan sa among mga sala ug imong gidala ngadto sa krus. Pinagi siyang pag-antos ug kamatayon nga kung kinsa ang muto kaniya maghinulsol makaangkon sa kapasayloan. Busa, Lord, this morning pasayloan mi sa among mga sala ug gidawat ka namo ang among Ginoo maluluwas ug tabangi mi nga magkinabwi mi nga matarong. Makig-uban mi sa anak, sa mga anak sa Diyos. Nga anda mi sa pagkinabuhi nga dunay kabalaka sa kalag sa tao. And we need to share Jesus Christ to them tungod kay among gibati ang kabug-aton. Sa ilang mga sala aron sila makasinati sa among nasinatian karon. Glory to God. We are now children of God. We are brand new before the Lord because your word it says sa tanang nga mituho o minangup ng Kristo, ang daan miagi na ang bago nagsugod na. Help us, Lord, to live a brand new life. Pinaagi sa mapag-ampo, sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa pagsimba, o sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Og pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Pagbuhat sa bulaton because that is the ingredients for spiritual maturity. Natunta doon na may intention na matubo mi after we receive Jesus Christ our Lord and Savior. Nga mahimog yun ming galamiton sa iglesia. Nga dili lami maglingkod mo pauli doing natin. Og tagayod na mo ka paridad sa among kinabuhi. Panalingin ni ang tanan nga naminaw karon. Kung padayon ka sa pagtagbo sa kinalanon sa pinagpalang musika, pinagi sa manag sa Diyos nga imong giluwas nga naminaw sa pinagpalang musika. Kung among nasayran nga kining programa sa Diyos pinagpalang musika,
mao'y gigamit nga giluwas mi, nagligo ng pagtuo. Panalangin iming tanan, ug sa panahon nga panalanginan mi, tabangan namo ning programa. And we thank the Lord for this one nga nagsugod sa pagtabang ning programa. Pilo-pilo ka ba panalangin ug iprolong ilang kinabuhi, ihatag ang piskay nga lawas. More blessing to come to everyone who listen and help this ministry of yours. Lord, this morning nagadangup kami kanimo. Ayuha ang tanang mga balatian sa pangalan ni Jesus. Labi na si Ernie Duma Bato, nga na-stroke na sa pulmulok. Si Mimi Dablo, nagkinanang kwarta. Lord, please provide it. Ang ubahan nga nag-dialysis, ang ubahan nag-chemo, ang mga arthritis, sama sa akong membro, nga magkaunog kontra mo sakit. In the name of Jesus, tubuti sila Ginoo nga makaangkon og atong milagro. Tanan nga naminaw karon, labi na sa nanggunit sa ilang mga radyo, sa ilang mga cellphone na naminaw karon. Kung doon ay balatian, ayuha sila. Kung wala, ikaw maghatag piskay nga lawas. Lord, we thank you so much for your word this morning. Yung ang mga kinabuhi sa mga senior citizen, nasayon mi Lord, nga kung mahimo mi matinumanon sa pulong sa Diyos, imong iprolong among kinabuhi, imo pa yung pakapinan sa mga panalangin. Please, tandugang yun ang kasing-kasing sa tanan nga mahimo ming pitfall sa among pagpangalagad sa Diyos, because we don't know what will happen this world. Dunay mga bukid, dunay mga lake, sama di South Cotabato, Duha, Lake Cebu, and Lake Holon. Kung muuyog ng intensity, imposible mabuka ang bukid asa pa yun ang tubig. Tibo kalimutan, doon na yun. Ang nipal ka rin at unta nga gamiton ni muna nga usa ka pahimang mo nga wamilaing buhaton karon. Unahon yun namo ang Diyos sa among kinabuhi. Lord Jesus, Iblis ang maalagad sa Ginoo. Iblis ang tanang naminaw karon, mga farmers, mga businessman, unas na lang ilang lahat, ilang ikaing lawas, ubaning mga anak ng eskwela, panulit din yung tanang bago ang among kusog karon. Ang mga OFW akong giampulon, tabangi sila. O ikaw mag-uban sa tanong mo biyahe karon, karong adlaw. Panalangin niya ang mga 70 at 20, silang pag-worship karon. Ikaw mga pamuhat sa matag-usa ka na mo. We are one body, mag-iusam ni tanan. Panalangin niya ang mga morning watch sa mga pastor. Iblis si Pastor Edwin nga mo'y chairman sa among Ministerial Fellowship Sorala. Gamita siya, Lord, for God's glory. Iblis ang ilang ministry, tabanging tanan mga religious leader nga among masulti ang kamatuoran. Salamat, Lord, dalay gong kasuway katapusan. Ako gitugyan ang tanan nga naminaw karon, uban ang wala naminaw. Ikaw magagiya ka na mo. Tabangin mi Lord nga among sundon yun ang Holy Spirit sa among kinabuhi. Pugamo yun ang tumano. Salamat. Dalagong kasoy katapusan. Ako gitugyan ang tanan siyang magkamot. Uban sa akong pagpasalamat. In Jesus' name we ask.

Talaga yung inokaroon buntag. Nasayod ko ang ginawa ng tandog sa itong kasigas. Sa mga anak sa Diyos, magpabilin ta nga be reactive sa itong papanganagan sa Ginoo. Unahan yun natong Ginoo. Sa tanan nga nauban sa mga pagampo, please, padayon yun sa pagpangalagad sa Ginoo. Aron mo tubo ta, pagampo ta, basa ta Biblia, ang way Biblia palit, adto mo sa Kaibigan Center na mga New Testament, adto mo di sa ako ha. Donation lang atong New Testament. Sugod ka sa New Testament basa. Paminaw sa pulong sa Diyos, pagsimbag yun matag Domingo. Unya, padayon sa pagbuhat sa Blatod sa Ginoo. Balang gagmay lang. Paghimo ka sa Blatod sa Ginoo, kaya di gali ka magpagamit sa Ginoo, dako ang tendensya ka, tukbun yung kas kaaway. Mawag yung ka sa gingharian sa Diyos. O di yung ka mutubo. Ha? Mutubo. So, salamat. So, di gina itong basa tanan, no? Good morning kang Saida Rakman Suligin, na uban, ina kong basa. Jima Turihas. Morning. Ah, kang Lunggat Lunira. Taga Christian Village Wao. Uy, salamat may aga sa inyo na. Kay Diding Sibug da, may aga. Di ako palit sa Lichon Manok sa Sibug. Ah, Lichon Manok, ha? Filting na miya. Niboy Lagirong, amen. Angelis Moreno Ibanez, Pastor, good morning. Salamat sa mapulong sa Diyos, amen. Ah, kay Hada Kusunit Kabaya, may aga. I-prepare isa kalitsyon sa ako na sa Domingo. Ikarga ko sa pick-up. Kay apat man ninyo litsyon. Joke. Rosalia Mayor Panti, salamat Pastor Boy sa minsay sa pulong sa Diyos nga imong gishare. Dalay ko ng atong Ginoo, amen. Rio Licha Kiara, may buntag ni mo. Tito Resura, amen Pastor Boy. Iba bulay-bulay, salamat sino kay nakamata pa ko. God bless Pastor. Tagum City ni. Salamat kang Labipay Kukamas, amen. April Mi Abinusa, amen. Charina Guanson Bago. Amen.

Richard sa from Bisling City. Salamat ta Richard. Matagbuntag, ma-charge yun ta. Melita Padrinan Dubla, maying aga. Beatrice Ampat. Oy, salamat kang Norlams Orlin Salis. Jane Blansa, yes, Pastor Boy, gamay kagdako nga mali kagsala sa tubangan sa Ginoo. Sa lagid, pareha sa naitabo sa Nepal, hindi basta-basta. Inapakita ni God kung ano siya, kagamhanan, ano siya, kasiluso. Nga Diyos, pagkanami sa Mrs. ni Jesus, o reminders ni God everyday. God bless all his Pastor Boy. Salamat, Igan Jane Blansia, taga-din ka. Rosalina Mariano Panti, amen, dalaygon ang pulong sa Diyos. Salamat, God bless us all. Mercy Kalugan, amen. Jane Blansia, amen, amen. Jane... Pasensya yun kay muubog yun ko. Sakit yung akong throat. Hindi turist pero sa Olman. Trabaho mong gini. Jen Kalibayan, imin-imin sa pulong sa subong aga kay nakarelate gid ko, Pastor Boy. Tagatapok mo yung aga sa inyo na, ha? Labi pa ko kama, salamat gino sa imo mga pulong kanuna yung repinundong ka na mo. Jocelyn Balbon, amen, glory to God. Ang nag-chat, pamina lang mo yung po, kaya kong basahon o niya, ha? Kay, paano mo, nakakunik mo sa ako. Emilda Serato Picardo, amen. Jocelyn Balbon, amen, glory to God. Jane Blansa, big yes, amen, Jesus Christ is a living water. Neil Bahampon, amen o amen. Beatrice Ampat, good morning Pastor Richard. God is good all the time. Great ko, happy birthday to Igan Merlin Tamula today, August 29. Ikat 69 years old niya. Karoon na siya sa Mapawa. Sungko na minaw sa imo programa. Si Bibi Apat, ni sa Sungko, salamat sa pagbasa. God bless you more. Sungko, di ba? Lantapan man ha? Bukinon birthday katinan, blessed morning Pastor Boy, greet ko sang happy 14th birthday ang ako na po nga si Jack katinan. Pastor Boy, ang ginugid maghatag sang madamo pagid nga birthday kag padayon gid sa pag-alagad sa aton buhi nga Dios, ha? Amen. Alano gakayan, amen. Adelinong alam Quezon Desigan, amen sa pulong sa Dios. Salamat Pastor Boy, God bless us all, amen and amen. Marisa Centillas Torigusa, amen o amen Pastor Boy, na bless give me sa pulong nga imong gishare ka na mo. Salamat Marisa Centillas Torigusa. Jocelyn Barbon, salamat Pastor Boy sa balaan niya pulong nga imong giwali, makahatag kinigdakong pagtulunan sa among kinabuhi. God bless Pastor Ustana na minaw from Hingoo. Orlando Caristia, murag bagunang listener ba, may buntag Pastor Boy. Salamat sa pulong sa Dios nga imong giwalay may tungod sa pagsimba ug paog sa pagila sa sala. Watching from Barangay na Baliwa o Pangantukan Bukidnon. Kagawad Orlando Caristia, tugad bid. Oy kagawad may buntag. O kamusta dia ang tanom nga kape og dang saging dia ba? So, busog ang bahadya basta ni saging kay ang tubig murag isaunan niya pagpagawas di pizza sa saging. Una magsubo ko maguba atong kinaiyahan. Rosalina Tapang Antonio, maing aga. Roda Lagunero, Elio Samansuris, maing aga. Linda Dumanon, morning Pastor, glory to God, amen, amen, from Bislig City. Oy taga Bislig, may muntag, ha? Rosalina Marero Panti, amen, Jesus Christ is the living water, thank you Lord, glory to God. Renato Raka Duron, may buntag po nimo. Isa Arlante, amen, amen, glory to God. Good morning, Pastor Boy, Joy Ante Damisola, number one. Oy, may buntag po kang Virgie Bersabal. Dani Kapisan, morning, Pastor. Salamat sa kaluwasan o kapasailuan sa la. Amen, amen, salamat. Oy, Pastor, may ngaga sa imo.

0: Tagdi mo diya kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palayog?
1: Ako si Irinas Kabagunay.
0: Si?
1: Taga Irinas Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay.
1: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong taga.
0: Okay, okay. Tapos?
1: Nag-hubang na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
0: Oo.
1: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw, na ayaw akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
1: Duha ka nlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
1: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata?
1: Okay na.
0: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas. O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dong mga tulo lang ka adlaw pastor sama sa akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat Igan, salamat igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
3: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Digimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.

0: kumanti migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kinawang kinimaong nga testimony.
1: Vigimax wala ng sakit yung dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus sorba. Nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
0: Okay.
1: Kaya pag yan pastor ka nang akong papasauna nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pastor kay Limar ako na painom niya. Kaya wala mang way istak apel ni ng liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero karon pastor, namaligya na yun ko pastor. Kaya nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon ng painom
0: okay.
1: Kay.
0: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Iga.
1: Makatabang yun ang Vigimax pastor.
0: Okay.
2: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Ano ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal. Naulian din siya, ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, pastor, salamat po, pastor.
2: Okay. So naayo tong tudlo nga nasamad?
4: Naayo ko siya pastor dahil hamok siya na inaludlo ko man. Ang panhamok na yung mamalito pa ng Vigimax.
2: Okay. Asang parte sa lawas niya nga nasamad?
4: Sa isang kamot.
2: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na igasulti sa uban nga gamit mo Vigimax?
4: Oh, kan kada kuha na ako. Dato pa yung mga gikuhaan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuhaan. Samad man ang panhamok siya ka ng naisa sakit nga. Diabetic?
2: Oo.
4: Nagkukuloy. Ikaw lang tagtaga sa Vigimax. Grabe nila na bumutang ang sambay. Amang ka pagbanda daw. Nagkupagpalit ang Vigimax. Nanalipay, pastor dyan. Kay, namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw, makatawag ng Vigimax si pastor dyan. Kay, inilingan na niya. Grabe, ako kada adlaw. Gusto ko na mati kada sadlaon. Amuray tabang na nasa aho. Sakit. Tampan sa akong mga mata. Ang apo, alam ko. Tuo ka dito mo sa ako kay kaganong mang kunindo mang hambo. Gusto ko mang hambo kay magasay ko sa Ginoo. Usually siya magsisimba ko. Natulikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kiniang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Naa pa di ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Business.
11: Doon na tadiri no?
15: Access ako o affordable nga premises.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang is Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.

0: is mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
1: Wa kanay pagitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: 98.5.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Atong ipon kay hangol mo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar, 10. O taas, magpasa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgul atong tanang tumadko ko sa tiil, ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit sunog sirbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
6: Ahaplas po kakaruma na eh.
7: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
6: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
7: Hindi ako pra, naku, nindus giyo ka, nagunong man ito, nangul-ngul.
6: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka,
6: okay. So, imong punto na ay, nangapras ka aroma, na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oh, nindus na ka, pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, ras ko ato, makatulong na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend, jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
13: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
14: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
13: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
16: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
6: Oo.
16: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
6: Okay.
16: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
6: Oo, mugawas na sa iya.
16: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namin hindi ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.

0: Ang init ng lagna dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Sa ato igan.
5: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
4: O sa kaya ang sakit?
5: Duha na kabulan pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na... Daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka ng...
4: Tapos
5: sa julin, pastor. Murag taas din siya.